0: Yes, sir.
1: Atandao.
0: God bless you.
1: Mori Angeli mi to koja lo.
0: Yes, sir.
1: Onde lo sai yagba.
0: Yes, sir.
1: Mo ki oku orire.
0: O se Jesus.
1: Atandao.
0: Yes, sir.
1: Iya agba ti subu o.
2: Jesus.
1: Ah, e fo soke gbogbo e.
0: O je fo soke ti e.
1: E ma ko.
0: Oh, yes, sir.
1: Iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: E ba n pa sese ogbeji.
0: E ba n pa soke ogbeji.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir.
1: E ya ngali binu.
0: Oh, yes, sir.
1: Yankali binu Oluwa o.
0: God bless you.
1: E ba n pa sese ogbeji.
0: E ba n pa sese ogbeji.
1: Kini mo pe?
0: E yankali binu Oluwa o. E ba n pa sese ogbeji.
1: E ma kigbe tele mi o.
0: Yes, sir.
1: So pe iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: E ma kigbe pelu ibinu ni o.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: Ko yo esi ki lara mi.
0: Ko yo esi ki lara mi.
1: Angeli ibinu.
0: Angeli binu.
1: Angeli binu Oluwa.
0: Angeli binu Oluwa.
1: E pa sese ogbeji.
0: E pa sese ogbeji.
1: So ti seta.
0: Yes, sir.
1: O ya nawo re si pepe.
0: O je nawo.
1: Angeli mi ti sise.
0: Yes, sir.
1: E ne gete rubia.
2: Yes, sir.
1: Mo fe sise ose kiakia. Angeli yen wi pe.
0: Yes.
1: Awon to fe tu sile po.
0: Yes, sir.
1: E ma fo soto. So ti seta.
0: Fo seta.
1: Ami ni ko se.
0: Yes, sir.
1: Iya gba yen gba ida.
0: Oh, Jesus.
1: Iru ami wo lo se yi.
0: God bless you.
1: So le si ami meje.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ile baba re.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ile iya re.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba.
0: Loruko Jesu.
1: Ibi to ti loko.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba. Ibi to ti niya.
0: Loruko Jesu.
1: Iwo to fo soke yi.
0: Yes, sir.
1: Bayi lo luwa wi.
0: Oh, yes, sir.
1: O ye gba ida.
0: Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Oh, we know the Jesus.
1: So le ke.
0: Yes, sir.
1: Emma for soccer. So be agbada yagba.
0: Agbada yagba. God bless you.
1: Emma for soccer.
0: Yes, sir.
1: So be iroi mule yagba.
0: Iroi mule yagba.
1: Tafi bogo mi male.
0: Tafi bogo mi male.
1: And for soccer, keep getting you. Sabe eya.
0: Eya.
1: Sabe agbada yagba.
0: Agbada yagba.
1: Iroi mule yagba.
0: Iroi mule yagba.
1: Tafi bori mi male.
0: Tafi bori mi male.
1: Tolori ofiri mi.
0: Tolori ofiri mi.
1: Eya.
0: Eya.
1: Se wa de legba.
0: Ma gba tebe.
1: Anti eyin le ladua yi.
0: Yes, sir.
1: A

0: Sound FM 88.7 Shining Supreme。
1: よまる。
2: The time is 6 o'clock.
3: あごめファチル。
4: Alafia Nisa
1: Alafia Christi Koni Fi Isile
4: Ami Jesu
1: Matthew chapter 10 verse 5 Awon meji la won yi ni Jesu ran lo o si pase fun won pe e ma se lo si ona won keferi e ma ri se wo ilu awon ara Samaria sugbon e kuku to awon agutan ile Israel lo to ti nu bi eyin ti nlo e ma wasu wi pe ijobo orun ku si dede e ma se didara fun awon olokunrun e so awon adete di mimo e si ji awon oku dide ki e si ma le awon emi esu jade ofe ni eyin gba ofe ni ki e si fi fun ni e ma si se pese wura tabi fadaka tabi idesinu asun yin tabi apo fun ajo yin ki e ma se mu ewu meji tabi bata tabi opa onje tori pe onje onise ye fun ilu kilu tabi leto kileto ti eyin ba wo e wo eni ti o ba ye nibe ri nibe ni ki e si gbe titi eyin o fi kuro nibe nigba ti eyin ba si wo ile kan e ki bi ile na ba si ye ki alafia yin ki o ba sori re sugbon bi ko ba ye ki alafia yin ko pada sodo yin enikeni ti ko ba si gba yin ti ko si gbo oro yin nigba ti eyin ba jade kuro ni ile na tabi ni ilu na e gbon ikuru ese yin sile looto ni mo we fun yin yo san fun ile sodomu ati gomara ni ojo idajo jo fun ilu na lo somebody hallelujah ma wa ka siwaju ni verse 16 wo mo ran yin lo gege bi agutan saarin ikoko nitori na ki eyin ki e gbon bi ejo ki e si si oniwa tutu bi adaba sugbon e sora lodo eniyan nitori won o fi yin le ajo igbimo lowo won si na yin ninu sinagogu won a o si mu yin lo siwaju awon bale ati awon oba nitori oruko mi fun eri si won ati si awon keferi gbogbo eniyan ijinle po ni bi ti mo nka lo e tetisi somebody hallelujah be

0: Jesus fe bere gbogbo nkan ta ndanwo yi gbogbo nkan ti Olorun lu emi fun yi ti emi nle awon emi esu jade ni oruko Jesus ti emi n pray fun awon afoju fun awon aro fun awon eni tara ni fun onigbese fun awon ti won le danu fun awon ti n sakire fun onigbo fun oloti fun eni to n fafakofa fun eni to ni emi sina lara eni ti okuku ti gba ogo lowo re fun eni tara ni to ni bi eyin lo wo sita bese tabori fun eni to lo ogun sori fifo re tori fo re o de lomo ise iranse ni Jesus Christ gbele wa lowo e wo bo se pase re fun wa o ni be ba tin lo e ma to awon elese lo tori pe awon yi o ni gba yin gbo e se kuku to awon agutan ile Israel lo to je pe won ti sonu awon to mo igbala Christ tele sugbon ti won mo mo awon to mo lemi tele nisin won lemi mo e wo elemi ti mugbo o ti muti elemi ti sise lo te o na ti sise ku se nbe e wo eni tele to je pe o mo lago igbala ti o mo preach kakiri nisin bayi ko preach mo eni ti mo riran tele ko le riran mo won ti gba iriran ojo e won ti bo aso lorun e won ti so si o waye mo ri pastor kan lojo kan gba ti mo soran fun o ti deni to muti mo se pray fun tan ojo yen ko se nti osukunu program wa o ati join lo lo muti mo church yen ko nu we wa nbe pe se muti kiri oni ko ye o iyawo bu se kun lo pora mole pe laarin erubo ni mo se le mo mo loluwa ni ki n gbe owo le ki mu lore mi latoni lo ati gba yen ni o ti muti mo e wo bo lo se n tun ayan mo se wa wo asiri kan o ni baba wa bere se o ni e koko kede wi pe ijoba mi ku si rere iyen ni pe aseyin wa aseyin bo na jesu pada di na ni o ba ni le ogorun o ba ni moto o ba mo ni o ba jiya o ba mo jiya oloko oloko ko si to ko lo nbe won ki n soro ko ni jobo orun o ni moto ngba to wa laye o le dorun rojo yen to ba ni moto laye o ni fori are to ba ni o ni to fi ko nbe ni lorun won ni so pe moto melo lu ni nigba wa laye won ibere yen we so olomo laye won ibere yen ani igbeyawo ododi orun to ma bi eni pe a bi osaye ni ojo bayi iye ese to da laye re je iye bayi o gba idariji fun ese bi mejo ninu gbogbo ese 1005 to da kilori to gba idariji lori yoku ese da lo mi da ma wo 10000 plus no we soke to ba isami bi to wa olorun ma we ninu ijo do agutan loni sami dada o ma we ninu ijo do agutan lenu o ma we ninu eje Jesus in the name of Jesus. How are you?
1: Fine, sir.
0: Sure, ti no ko tele ni ko to wa ni eni to ni
1: yes sir
0: o ti no ko tele ki lo tu e ka ma wo ni ma wo re je ki pray for e ofe ko ma shika ni ele to wa lodo re yi se ko ma complain lori oro mo
1: no
0: ba o ti bimo fun abi
1: yes bimo
0: o ti bimo fun ba ko de to complain na oluwa dasi na agbara olohun lo mu pe water kan wa o ma lere nbi anti sarewa anti pupa yen to ni se ni lorun ye sarewa yes oko re oni sunle ni ojo kan laipe yi mo ri pe oto ni bi ton ma sun now isele kan wa sele si nibe gbadua fun ko mo ri ijamba ni bi to sun mo ri pe ki sodo eni kini o ti se oto ni bi to sun eh
1: won wa loko
0: o wa loko bo le so pon lo nsin
1: won wa loko waju
0: oko waju so le pray pe ki omo ru wale eh
1: be
0: abe le gba lodun yi
1: mo le gba
0: so gba in December pe ko mo ru oko re wale o le gba
1: ma gba
0: o like e ni
1: mo like
0: so ti fiele ni
1: rara
0: so si nfe
1: be
0: so like e sha
1: mo like
0: e je n gbo wole e ko mo ru wa nkan ko be se mi to wa ise dare oni gbabode pin oko re oni gbabode cancel ijamba yen lori e

0: Sarewa, yara yara yara. How are you?
1: Fine, sir.
0: O nilo prayer o.
1: Yes, sir.
0: To ba ya, o ma se test kan fun e. Test yen ma ni nkan se pelu pe won ko drug kan le lowo pe ko ma lo. Ko wa pray la le to ba dele pe aisan ti o mu ko mo ko ogun je o fe.
1: Yes, sir.
0: Olorun cancel eniyan.
1: Yes, sir.
0: So ti eyin?
1: Ben, sir.
0: Oluwa cancel eniyan. Igba o le bimo?
1: February.
0: Omo yen ko ba logbe wa bi omo yen wa I need lati pray fun iwo mo yi wa dina se February odun yi ni sumelo lo mo yen
1: going to 4 months
0: o fe wo 4 oluwa dawole aye se nu o ti mo run iwo
1: ara sir
0: mo gbo on to nbo ni waju e mo cancel e
1: ah mi jesus
0: o ya gbo mo fe nikan ba yen ka le pray fun yin ero otani ori re ja sasan Log ba la fiare. Log ba ujulele. In Jesus name.
2: Ilorin agbe Olorun ga fun ise akanse iyanoju koroju ti Oluwa se larugbo ojo ni gbogbo Friday osose iran jade gbogbo eyan e lo wa se bi basket ton fi ma un se rice bayi e ti ma se yen e wa lo get eso orisirisi sinu e le ba ma gbebo Yo ni agbara ada bi oja basa ni bi ti gbogbo eyan ti wa na oja ogo laye yi ma gbe eso ti ebo eso kilo tumo si laye eda ogo aye re le so re number 2 ibuku re le so re number 3 ayanmo re ati erese re luin eso re ati pe awon omo re on tun ni eso re eni to nigi to ni gbogbo e to ba ti seso iru igi be o yagan eyin melo na ni gbeso lowo yin eyin melo la yo ni beso yin je eyin melo le so yin o ni sonu e mo wo e ge ti aseyen to fi wa rice yen bi basket kekere ki sapere o e wa wa orisi eso tagbara yin ba ka e ra sinu e mo gbebo a pade ni Friday ose yi larugbo ojo yo ti kanra won ninu emi ta ba ti pray si mo fi olorun beyin te ba ti dele wa lo je gbogbo eso to wa ninu e ni ko si eni to gbodo gba ninu ogo re mo o ni se fori olori je lati se bi erin jije le ri o dope lori aye re bo se rin re wa lo lo si kilanko junction to wa ni side of a garage kilanko yen lo ti bere pe church arugbo ojo lo nlo okale tabi mo wa tu wa nbe won ajuwe a pade a ro Friday ago mejo aro a de gbewo ago kaabo iyen ni aro Friday e wo se ri ise iyanu to ma sele ni tosan yi a ni agbara ju tose to lolo tori pe deliverance yo wa ona bayo yo wa itoni yo wa tan pe ni iran bogun se wole ati bi o se jade e sa mo dunu kale o di Friday aro ni o church arugbo ojo ni kilanko junction iyen ni ofa garage ni lori gbogbo eniyan e ma bo la aro Friday

ajana gugo je mori nkan fi ri ta ba re ni e ja so pa re rin gogo gogo lo nga gogo dugba dugba lo nga keregbe segere to bi lasoko le lo nga gogo lenu e ka ro ko juma to ko juma ma kan bo ko amoju be mu gogo na ko amoju ba telese egun ti o se bi leju ese sa ti o se bi ogbon si lagbede oye pepapa ere gogo se witi eyin temi ngboraye se ti wa nbe ani be ni yes ke mo se npo wa la wa nje a nje gbeje gbejo gbesan gberin de logun o de to ba ri be e je ke kuku ma da kini ando bale lo ni rabaji ga ti lo ni regere fi e la wa ni lati ma jalule bi agwe wa ke ma yilu le bi agoyire o ti jade o mele kasagba kini yen na e tori pe Nazo ko jara won ninu idije Caraba Cup o ti lanfani lati jade han ti file de gangan lana gogo ene ti lanfani lati kasiyin leti gege bo se wa latapo ati benye o ya won ni won ko kan ko si nbe Ronaldo Rojo ninu ko igbe agbe bolu Liverpool bayi o ti di agbe bolu won iyan ninu ko igbe agbe bolu Liverpool ni tori ba meji ko ori pe won ni won ko kan ko si nbe ni o ya to ba mo je nje better bi pe Mesut Ozil O ne kan lagbe bolu kan dondo iyan ninu iwe tan o je wi pe o ni rawo eleyi to paju ninu idije Premier League German Bundesliga La Liga Europa League Champions League ati Euro Euro Cup European competition pelu World Cup ni o gege bo se wa latapo ati beye e wo e ma je ntan yin agba o ti fa se mo mi la poster moju se mo o ni mezu to si gege bo se wa lapo ati beye e je kin sare lanfani lati so fun yin bi pe JP Morgan Banker e ne kan to je osise le fopama JP Morgan eleyi to gbe lo siwaju Infantino lati ta ipin to bi ogun iyan fa won ninu ipin FIFA egbe awon to ni se pelu Jeffrey Aspin han ti foro lede lana o han de ti safihan re gege bo se wa lapa ti beyen nje je mo pe po Ronaldo Rojo lo lo ba wa sinu ko igbe agbabo lo Liverpool sugbon 55 million euros o na ni buy option re gege bo se wa jo se re atoko ayo ele tan je ko worile de America fun ife yi agbaye oni o toko ayo lola o laarin ko igbe agbabo lo Paris Saint-Germain pelu Aston Villa o gba abi Oma ata on loruko atokun ayo yi on lo si ma atokun ayo iyan laarin ko igbe agbabo lo Paris Saint-Germain ati ko igbe agbabo lo Aston Villa to ba dola Hendrik ati fa so agbabo lo kesan le lowo eleyi ti o wo ni sayi ninu ko igbe agbabo lo Real Madrid o ti darapo ma won agbawo firi yoyo eleyi to ti wo so hun bi Cristiano Alvaro dos Santos Ronaldo Kylian Mbappe Karim Benzema Ronaldo Nazario Bernardo Morentes Ivan Zamorana Hugo Sanchez Lana Magamaga Loyeka Oye to kara wo tun kara ede e ma je nta yin o tun ti kan Hendrick niyan ikwa igba gbo lu Manchester City awon pelu ikwa igba gbo lu lile Lana yen gangan o na ni won se gbogbo akitiyan ati gbeyanju lati pari gbogbo eto lati fi gbe ogbon tare ga gbo bolu lenje lenje ni iyen Ayobu Adi pelu owo to 100 million euros iyan gangan latapo ati beyen ikwa igba gbo lu Paris Saint-Germain wọ́n ní ẹni tí ń pè ọ́ dákẹ́ olóhùn gbàgbọ́yà òun lọ́rọ́ fẹ́ràn tọ́rẹ̀ sí o tó ráwọn máa gbé nínú ikọ̀ igbe agbábọ́ọ̀lù barcelona abala kára kátà mídòmídò òun náà ni mo ti ń láǹfààní láti gbé àyẹ̀sí yín lára lápá ti bẹ̀yẹ sẹ́rí pierre emily hojbjerg ó ti lóhùn ó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ igbe agbábọ́ọ̀lù newcastle ó ní pé kò sí tó jọ kódà ojú newcastle rà lánàá o ojú wọn sì bàjẹ́ mẹ́nẹmẹ́nẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀yẹ ẹjẹ́ ń sáré débì yìí pé lọ́wọ́ yìí o ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Real Madrid agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín gbogbo wọn ìyẹn ààrẹ chiamini lọ́wọ́ tó wà yìí ó ti ní ìfarasẹ̀ sí eléyìí tó lẹ́yìn fún pè ní muscle injury gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nìyẹn ìyẹn nínú ìgbáradì eléyìí tí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bó ṣe wá wà yìí

ko egbe agbọbọ lasena awon na nsoro kan bi pe lai se pa awon ba ri aropo ko daju bi pa awon ma ta gba bọlu ohun gege bo se wa lapa ti beyen niyan ko egbe agbọbọ lasena de ti binu tan iyan lori agbọbọlu lowo arin gbogbo won martin subi mendi bi pa ni kan ni to ba fe rogbo on tari ge agbọbọlu mo rile de spain 90 million euros perepere yo pe ta won tun bomi sin lowo tori pa won gun osere lowo ta won wa yi gege bo se wa lapa ti beyen niyan o de pada opin ose yi o ni community shidi ba gana gadari o pe ose yi o ni la liga zentada e bariba gege bo se wa latapa ti beyen o ni mo se la fani lati ja yin leyo kan jeje to ba wa ri be e je nta mara gbe yin de be ke n sare salaye fun yin lori bo se wa si na si mo koju ara won si o da e sumo bi ke wa gba latapa ti bi e tori pe ko gba gbo bo lo wa zo awon yo ma koju leotin orient iyan ninu ipin keje round 2 draw ni o eleyi ti won se round 2 draw list result ni mo lava ni lati gba sin yin lara yi lowo iko egbe agbọbọlu Ipswich o ati Leicester City Cardiff pelu Norwich City ni Stevenage pelu Reading Cambridge pelu Millwall Birmingham City pelu Brentford Southampton pelu West Ham Watford pelu Peterborough Wan pelu Wimbledon Plymouth Argos tabi Leicester City e to ba jawe olubori nu mejeji koju Coventry City ni Sir Chelsea awon ati Luton niye Tottenham Hotspur pelu Charlton Athletic awon yen na o ma koju ara won o ye imeju kuro lapa ti beyen emi o ki mo rojo musolokun akoko mo bu mi ni koko eti aso ni gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se lafa ni lati je yin temi beta nitori pe aja aja tan are re tan ija ni dale ni gburaye ajo UEFA CONCACAF ati ajo AFC awon ton wa ni gbona Asia continent niyan o ati ko letter ajumo kopo ni Alexander Severin she examine be Ibrahim Al-Khalifa ati Victor Montagliani awon yen na se kini awon yen na buwalo ati so fun iko ya fun ajo FIFA igbe wo ani vacancy ato tita inu ta ni ninu ajo FIFA o dabi eni pe ije aye tin gbe lo pitipiti bayi gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo tun se lafa ni lati ja yin beta o tin dabi eni pe gani Infantino o ri re

0: ami eye je waye nilu eko to je ami eye agbabolu ile ami eye ajo kafu to je ti ile adulawo e pelu bi nkan se wa nle bayi ta ba so pe boya pe atokun ayu to je pe o ti fe su da loju pe emi ne to gba kini se se pe omo atan o ti ni upper hand ju awon yoku lo lagbon ti beun e wa je ka wo laarin awon agbabolu ile adulawo agbabolu lele o so pe o su ofun lowo yi
1: akrafa kimi na lo ti su ofun
0: akava kimi
1: be kilo let fa to ti show fun ni pe ta ba wo ni last se ta se e ri gbogbo idiji papata ti sister pari ti psg gba lo ba won gba ko le ki se po kan je team player even on gangangangangangangang ko se squad member lasan on gangang ta ba daru ko player merin marun to wa important ni psg a ma daru ko e mo
2: de ta ba champions o gba league
1: ni ti je ba ta ba ko daru ko ni four assist ati bi abi goal meji
2: a tu se daada
1: ti de quarter final ko to di gbo won ja so emi ri pe ni iyen o ni eja awon la fe gbe segbe so si me la fe gbe gbe segbe ni ta ba wo league to si me tin play Turkish league ri po kere siki ni de champions league to oko ti gba yen na o ti fi ni eji ju gbogbo awon player to ku lo
2: o tun se daada won ko
1: o de se daada won ko de to ba de tun di ni ola o ni ori ofe lati buladi mo
2: mo nkan to gba o tun wa final super cup
1: lo lo bayi o o na lo ni e se ba de wa africa lo lo ra pe moroko ibe ni football wa toro ra pe lo lo bayi won le yan moroko je fun eyan ni won le yan moro e won le yan eyan je fun moroko ni
2: awon obirin agba oje won se daada awon okunrin na se daada
1: lo lo bayi ko ruju akraf akimi ni to ba ya le yen ko ta ba gbo tan daru ko elomi iyen lo ma je surprise fun opolopo wa
0: o ya jalo ba o ma pa ma le adulawo ni yan di o ma nde ti ko gba gba bolu
2: eh ma le fun be ni africa wa se ko
1: ya da lo ka jani leje ya mo ni si order ki lo pa lasisi ego ni ko contribution e ko se je ataka to ni lfc ki ko ni ko contributor to akraf akimi
0: eh balu di o ti so pe azo yi pe ta won gan ba fe se nkan wi pe ke
2: ala ni wo fe yi
1: ko wa se bi diamond ko ba si gbegu ana si se gbo si me gan tu beta diamond ko fe
0: o ne wa si 15 ne wa no
2: awon kan mi wa
0: to pe o ne ko ta mi la ma de lati da si o ya mo to ti daru
2: awon kan mi o tori awon kan mi wa to ma yato ori pe sori gba mi awon oke ni anaba owo ti pe ti number lana ni transfer o ti over 2 billion anti nawo ju italian syria abon german bundesliga ati la liga ati kin lo french league wa lo asmo ta ba nso awon player to se dada oto ni pe keyan ra player oto ni pe keyan mo nkan to nse en to nso ba ju a ti ri ise gan ni africa os gan ni world cup ko fi be ri kan da sugbon akmin ta nso yi a mo nkan to se psg a de mo nkan to se morocco o si ni be oruko e si le tente jo awon to ku o si me la fe so ni abi sana
0: e je mo pe awon eyan ti po loju opo yi o ne 165 ne 1011 o loju opo da fi la fani lati mo wole pa pa pa ni eja mo se akuna mata tata lo wa nbe
3: babu
0: wahala o ye ti wa nbe papapa
3: no kesi
0: no football o ye a
3: o to da na ti kin ba mo kai na o agbese no to wala to sogbo
2: agbese jesi
3: eh awa lokan
2: eh
0: okay
3: be na wa lokan odun me la de ti lo ise lodun kan be ni
2: okay ki se ogo kan lo ma nkan yan na
3: be ni no wa to ti ti but ama oju te mi ti wo pelu match o ni se so mi je ti o abe ti ola
0: ola
3: emi no sa lo ri paper amọ pe PSG amọ match yen yen mo wa so fila o ma gba cup yen o but awon yen o ninu se pe awon ti pe PSG PSG PSG be ni do so e gbo awon de pe yen won ji won ti won ti won se wo le bi won se fara ti match yen e le mo fi wo ya so fila o ti ami mi lo ri paper e fun commission bi a so fila lo ma gba cup yen
2: afa gese lati osogbo
0: Only 165 no one, no one, one, look with the love and let you go with the latter party. Be oh, yeah, more than you do. I just got the way I need to say, I want to tell you, Doctor Doctor. I love my last year. Oh, Ghana go go down, go go. Oh, do the drummer, remember. Oh, yeah, me, oh, waiting by me. Oh, Lucia Gualaba. I'm bullets over Jesse. I got a talk book back. I did do. Oh, Jesse, you know, waiting. Mammy Abdurashi, Daddy Labu, Jagaba, Jesse, Nibu, Bajakula, and Lulori. Oh, yeah, my dear local Sawe. Yeah, get a lot of party, baby. From the Paul of Asaya, I like Gamabara. Oh, Jesse, Nibu, Gulakile. And you think I see your face show your shoe shine. You know, I need it. I never print the press. I got a talk book book if you do. Oh, yeah, my dear, a lot of party, baby. But me, brother, my comrade. Oh, you could never Arabambi. Arabambi, don't you talk about the Arabiamota? Oh, I guess Papa, the Lodia Coraje. I'd better go nuts to do the river and go go with your son. Oh, yeah, go someone else, you just say. Oh, BJ, ever I go get part of it, Daddy Babu. ọmọ ológo tan so tan so tan niyan comrade prime senior apostle tun di ajijo lo laniyan aji awon ti yemo jamo foluku lo so di iya ni ipele kokoko yi oye mo je lo lapa ti beyen ole ologbon ole awon loba loba gege bo se wa lapa ti beyen o da zero balogo awon ti ko egbe agbabo lo liverpool niyan an duro re duro bere bi ma mi o ni white brother mi wa le manager do ni limited yi iya ni gbogbo o mi asoro lohun o ya mi o ni white mo je lo lapa ti beyen mo fallo e mo de je dodo regan lapa ti be o ni 1615111 loju opo ta fi lanfani lati da si lo ro to ni akuna matatata lo wa nbe o ye ti wa nbe
2: awe ba so aye re
0: o ya
3: ani
0: di pa size
3: je
0: ni gbe kole se mi o ede de amule o lo ko ba ti
2: ero tabi ka fun ni boya ka fun ni keeper man yu yi onana
0: ayo yo yo awon oda akuna matata lo wa nbe
3: abu wahala
0: o ko yin bo le tin pe
3: adegbe yo lo wa to
0: okay
3: all time caller
0: ah eje fun je eje fun ago ni won lu fun yin o yin o ni pe a mo fun yin la ago je ba yen
3: up my you
0: o ya mi wa yin je
3: no Chelsea no champions league
1: Man U Chelsea bo lo du se ti lawon
0: bi pe Chelsea o lo Champions League na gbiyanju lati so hun
3: beeni
1: oju ti won ni
3: odun merin ni won fi lo irin odun akoko won fi gba red card odun keji won fi lu ti Champions League okodun meji awo bi won si se of man U e se o
0: akuna matata
3: bawo ala
0: oya e ti wa nbe
3: ra igere lati kole
0: oya e sare gbenu si
3: sele le di jola super cup on la ye ko ze ko ti aso bi la le se lola meji so fo ni page man na so bi la lola pa le ko eto lataro
0: o ne 1615111 akuna batata
3: abu ota eto eto
0: o ye o ko yin bo le ti pe
3: ogbeni jesus labi da ile tan ile ma ko pa ile
0: o ya mi o wa yin ti
3: e ni awon te bi kan ma ga ni lo te ti lo fu bo
2: gan ye da ti nkan to la ti tola la nso ki se e da ti tola
0: so
2: so pe ke ma bara yin fa
3: be ke mo la yen gege bi e ti so o possible ko wel fa ta ti se ta na won o se ti o ti wo ni fa ta a ta ba ri le ya ti o bo ba e ba ri le ta ba na la ko na pe bi to se a ori yo mi le
2: so penalty lo
0: so de mi am sati
2: penalty lo lo abala golu o mi
0: ba ti 1615111 sugba gogo e je mu pe kan ile oni fere jogi akuna matata ta lo wa nbe kin to ma lo laaro yi
3: babu wala obaka
0: oya e ti wa nbe
3: adesiso lati obagun
0: oya mo gbo yin
3: to pie juna kini lo la o
2: Aston Villa
0: oda a ti so ti won ba yen e je ki mo feleze lo loro to ni tori pe mi o rojo mu so logun agogo de ko mi ni papa mara collectively loruko segun arewa saajo lanfani lati jo se loro to ni loruko ayodeji so ni bare adewale adedoyo lo ko temi irumole tin gbenu radio ko yomi ma to ba tan transistor radio oya le bata o ka ori ebe to le furu kokko furu kokko oya ile ti to lo latapa ti be yen oni gbigbona ma gbe gbigbona kan oni tutu ma da yin yin pon pon pe loju yin o gboro se lori ara won atupa won gboro ku ti fi wo ye omi wa ti ti digba mi ta mo lanfani lati tun ti pade ara wa a fi re pade ka fa yo pade au revoir o dabo

0: ojumare ni
1: ile to ma wa lemi o ojumare ni onashi onana ojumare ni eria
0: atina ode atuko kini onde loni o awon royin agbo so gboda agbo si fila agbo si gele agbo labi lojo agbo rerin agbo ko akode lori atupale royin elebe wa jilo didi bi o ibe ma wa pe meji na le wa bi o ba je woro aje poto e wa woro run je rese wa poto na loru jabu radio olodun ti re waju ogun ni ope bi ti lo ko ti mi o
1: to akai jere ko mo mo pe furo nta di ye o de lo woro to ni eto yin eto wa eto atupale royin sori ikani diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kora oni ojo kokanla ojo segun ni ninu osu kejo odun ta wa ye lodo ti yin bo le se npe awon kan won ti mu ke ba re gbe sosoro ni koko ajimuni fun won awon elomiran won ti gbo mi segbe ati simira filo ogun ajimuni fun won se wari awon rafa awon testimony awon ojo awon labiba awon kobi be roka re ton gberuwa ni ororo ni labadan amola lafure
0: ati gbagiri
1: ati abule wedu opo
0: sile
1: ero gupe ogunba ni
0: nkan bi se wuno
1: ni nkan bi ago mejo wo boja iseju meni to taiwo adeyemi loruko mi
0: oda eleji re o
1: okun mo ni
0: o mo ma koro yin to pon yeye wo de o leadership ajo wa ni o iweroyin punch nbe lodo mi ni bi mo wa nbi vanguard wo mo mu nkan le o daily trust go gbeyin lodo temi to fi mo daily post lojumo to ni o
1: alright opa ti ba mo fi ko e lowo to ni awon iweroyin ni ke se iyanre ti mo gbe ti mo ko le go to to vanguard guardian punch Nigerian Tribune I belong to ni won mu kan lo to ni opa
0: a je pe bakan na lo ma se sori je mu lodo temi lati nu wey leadership lodo temi bi o se ode to fi but to ntu olu oran ni ko bi o le badun na ni o se ti ma eh o ma lo ma lo asiko isimi lenu se re lati lo ri ma kawe ati lati ma gba imi sisi o ile si are ma lo soro be o ile si are won ma ti soro pe se re igba keji are le wa iyen Kasim se ti ma ni o won ni se ni o ti bere isimi olose meji eyi to ma lo lododun o nibi ti ile si are ti salaye pe se re o ma lo awon asiko isimi na lati fi ka iwe ati gba imi si tutun mo ni ko bi le ba tun ni imo tutun si o lati le tesiwaju fi sisasi ile Nigeria o se ni won gbe awon foran photo kan bode o to ja wa woran kan ti won fi lede lanojo aje o to safihan se ti ma nibi to ti bere si ni yiri iwewo lotun losi o ni asiko to wa lenu isimi lenu ise yi o nse ni eni tin se oluranlowo pataki agba si are iyen lori iroyin ati ibanisoro l'office igbakeji are Stanley Nwosha o sakawe asiko na bi anfani ti igbakeji are ni lati lo tun lo ri kawe si ko si tun ma gba awon imi sisi lori awon to fe tun mo papa julo nipa isejoba nipa ile Nigeria o se eyan to ba mule ti gbomo ni gbohun eya ba mi o ati pe eni ba se be eye to sumo ni na ni moriki eni o iwero leadership da lo gbero yin o eleji re o
1: to vanguard mo gba mo lowuro to ni opa de ti lo gba emi se vanguard ti mo gba mo keke royin mi ilu Abuja gbe lo to lowuro to ni to ni opa eni ejega ta ba gbo tenu re akuku ni eyo ko npa to mo ni alaga ajo ijoba nipa wole ni abele RS ye Zack Adelegbe saraye pe arele ye bara tinubu o ni corona pa papa julo bo je pe ipo to wa o ye ko ma je orisirisi anfani adedeje nigba kan pa lori eto kan lae pe ye o mo salaye nigba to fun lede lori oro tawon yan kan menu we pe nile ye awon to dipo osilenumu o ni won jaye family taking to to latare pe awon mo le yi si re won koju ipe nija oro aje nigba to soro o ni tinubu te wo ye lati legbere ojojumo o na mo lo ni se lo si office re to je pe to lo soko bo ka lo si airport nikan o ni are tinubu o mo wo oko o wa tesi waju o ni are te wo yi e kan na lonje lojumo be laarin osu meta re are re ko ti lo sile okere opa vanguard lowo to ni
0: o da iroyin to gbe yi iroyin to da ri be yan ba le se be ah ilera ma yo ma po si na ni punch re lodo temi eleji re o se ba ti se lawe enikan ki ma yayan anare lodi o emi o ma ni di baba asale lo se lu fe ni to ba gba po lowo mi o gomina makide lo so be o gomina nipele oyo iyan gomina gsm mo ni gomina se yi makide ni o ti o se kan to se keji lowo o lo ni anojo aje o ti pe se ri o ni di baba asale fe yi keyo lo se lu o o si ni ma pase fun oro bi o se ma dare ipinle ohun labe isijoba eni to ba gba po lowo ohun to n ba ti ko nipo lodun 2027 o se ati jawo sa o le o bi ati momile lori o nse ni o soro na nigba to n gba lejo awon to je ti elese muslimi kan o fun ti ijira 1448 yen 1448 o ti won wa se weje mu lodo re nibi ti won ti joko ipade ni gbangan banquet to wa nile ijoba to wa ni agodi nilu ibadan o ti so lulu ipinle ohun magnate swaju oni se re se ni odun mejo to n ti lo nipo bi gomina nipinle oyo won to so pe ohun fe ma sakoso ijoba ipinle ohun mo leyin odun 2027 to ma ti ko nipo oni se re ati pe eni to ba gba ipo lowo ohun ohun yo faye gba o loko na lo idari ti e lai se pe boya ohun ma da soro lot abi da soro lo si bo ti hun kore o se mata lawo majo seko kan na le yo fowo mu o punch na lo gboroyin lo ro tuni
1: to opa guardian omo gba mu lohun ro tuni keke royin mi mo pada de ipinle osun lohun ro tuni toni be asa gboro ni mo san ka mu kikan omoye fun ipa re labi asa egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ati ko abubakar alegbimo asofin agba ile yi tele ri sodo david marke o je alaga apapo egbe oselu ADC ati akowe apapo fun egbe oselu ADC rawo egbesola ni anojo aje won mo kesi awon olodibo ni ipinle osun kan de niket niket e kan se dewo fun omoye fun ipo gomina labe ase egbe oselu ADC ni ipinle osun na jim salamu nigba ti mandibo ega wa nita to nbo ye o se lere to se kese awon olodebo epe kan jade kan se pe won dibo fun adare to kojo osun pa pa julo to pa rere ni ipinle osun egbe oselu ADC wa fo lede won ni e mo beru be e jade ke dibo ibo yire ke dabobo nigba to soro nibi ipolongo ohun to aye ni freedom park ni lo osogbo ta jere awon agbagba jesebi ninu egbe oselu ADC bi center ninu melaye ati omoye fun ipo gomina ni egbe oselu ADC ni ipinle osun ohun ohun na bu na ji salamu awon eyan ohun omo tenumo won ni eto dibo yi e mo ja e mo yo be e mo yu ada e mo lu ese eto dibo ohun ko lo ni owo ese opa gara ni wo to ni
0: won chire lodo temi o eyan to ba tin le fila o mo ti dope ipanju po egbe announce re o won gbero pe awon to ba fe lo re si sese le baba won agunbaniro kan mo san e igba naira o tu ode naira mo ni o nse ni egbe awon akeko apapo nile wa ta mo si nance mo ni won ti laye pe sisan owo pa pa julo fa won to fe lo fun ise agunbaniro o mo ni awon yo mo pe fun oge bi abata won da lowo ati rogba ta won ni won ni are apapo fun egbe nance ohun iyen akinteye baba tunde lo so lojoro lojo pe itako facebook re to le mogana o ni ojo aiku ati lanojo aje o nibi ti won ti njiroro lori pe se ni awon nilo awon owo si fun egbe na ati wipe awon gba lero pe awon to ba fe se be o to fe lo fun agbaniro ni won gboro mo se afi won gboro mo se afihan iwe ti won fi sanwo yen receipt owo pe awon ti san igba naira ta won to de naira ta won o baba tunde leni to ti saju so pe serinance te riun awon se pelu ajo NYSC mo ni atawon tin sakoso won lati ri pe awon akeko ni won mo se afihan owo ti won ba san na iyen fa won to ba fe lo se ise agbaniro ni ori ede yimo ni o ke mo se kala yi se ka gba ni igba lohun ni ba ta fi edo punch na lo gboroyin o
1: to opa lowuro toni punch le mi na gba mu keke royin mi ipinle kwara o mo gbede lowuro toni oni idalu onama ni selu ajo tomogoto erin oko ni ipinle kwara kwatma ti gbase lowo ikan lara osise re be o tu ja okun lara okun osise meji nigba tantan na wade eso kan to lede pe won gba wo lowo awon eyan ton wa oko nigba tan se eto egbale egbode ni ilu lorin won fi die mle lati jade kan to lede ni anojo aje latowo adari oroyin ati alukoro ajo kwatma olawoye olalekan leyin fonran kan to gbena ya tan fi esun kan awon meteta ripe won wu wa ti o to ni randa ba to gere alimi nigba tan se eto egbele gbade ni ojo keta deni ogbon osu kefa odun ta wa ye fona on to gbena ya o ma je ka yen won kan minu igbe mo bayi ti wa gbese pe awon osise to ro kan won ju fi ojo won ko ata ofin opa punch ni lowuro toni
0: vanguard re lodo temi o oro to ba ti kan sasun dara ni ko kan si bi o eyi to ba ti korogo gara ni ko kan igba ko o aya gomina nipele osuman re o aya gomina o ti saju ilede pe kan se ife onu o nibi to ti se ife onu pelu piko di oro aundo ikuko mawon to fe dibo se ni aya gomina nipele osun iyen arabirin titi lola adeleke lanojo aje ti lede ife onu iyen fun awon egbe awon obirin kan ni eleyi ti won se ni ipinle ohun o lo se olule se olopa to wa nilu osogbo won fesun kan ti won si se iwode ife onu ohun pelu ifesun kan pe se ni won du koko ma won oludibo koda se ni won pe fun pe eto dibo gomina to yanranti ni ko waye ni ojo kedogun osu kejo odun ta wa yi o je bi adeleke bo se lo pelu ikoworin commissioner foro awon obirin ni ipinle ohun ati toro awon omode iyen abileko ayobola awolowo ati eni tin se olugba ninu ran pataki si gomina oro ti awon olojade o iyen abileko eniola omatoso o ti gugu won ti won rin lowo wo iyen lati lameko gba ti opopona west bypass lo si I olulese ajolopa o nibi ti won ti lo ri igbe letter kan lele ni olulese ajolopa nipele ohun to wa nilu osogbo lori ifeunwa ti won se se commissioner olopa to wa lori oro iyen commissioner to wa lori oro ti etodibo ni ipinle ohun o cp samuel taivo nse ni won ba won se olopa soro nigba ti won debe se ibi o pa peoples lara bi wo ti bere o nigba ti won ba won soro adeleke lo wa pe fun pe se ri etodibo alalafia eyi ti o ni si pe andukoko mo ni abi awon andukoko ma won adari abawon oludibo o mo la won fe ni ipinle ohun o gbe awon to je awon agba kanrikanri adari legbe accord egbe osilu accord kan bi won se ni won foju su won o lati nawo gan won lati odo awon egbe osilu to je alatako ninu ipinle ohun o se ma lo to wa railway de ko ni o ti ko laro ko vanguard lo gboroyin eleji re o
1: to opa lo wuro toni keke royin ti mogun ilu abuja gboro toni jan tribu mo se mo dani toni opa orin kilako se egbe adu oro ye egbe awon ose na yi ns ni sara ko se tan lati bere efe kon loko papo ko ra ko pole ye pe o fe ma gbo osu to ka ko julo toto egberun lona edegbeta naira 100,000 naira won se laye pe owo ti won gba bayi to je egberun lona 100 naira owo ohun ko ma to na mo papa julo bukara to wa ni fa won sise ko to gbo mo are apapo egbe awon sise ns jo a jo soro ma lo soro nibi apero ose kan to waye ni obini kebi ni ipinle kebi lopin ose ege bo se wi oni ni bayi owo da won gbe lati bere fun oni egberun lona 500 naira iyen 500,000 naira aje o oni igba keji are egbe awon ns adu abasoju fun tebe ipade ohun ege bo se wi oni awon bere won na latari owo gogo oja ati pe la ko ta wa nkan ti won si ile nigeria pa nigeria tribune lo woro toni
0: apolowo oja kan
1: be yo kwaje na le kesa ki pe a eku ikale
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
4: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lè ṣaláìmọ́ pa ní lẹ́rin lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlàmọ̀lẹ́bí mi. o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
5: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
5: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do

0: Eka bo pada lati oko aje loke lohun daily trust re leji re ibe mo mo wa lowo ta wa yi o se eyan lo ko Siena ni olomo po ti ni yawo le so mo pe family car ni Siena ni rorun 2017 re o egbe se lu PDP ADC NDC atawon mi eh won se agbe kale apero isokan egbe osilu alatako bi won se gbe jade o ni ori eto si atije atimu ni mu kila balaba so re ododo won ni se ni awon egbe osilu alatako won ma tin pe fun isokan o saju eto dibo gbogbogbo todun 2017 ni o nibeti won ni won fe gbawo tun wa o won ni awon egbe ohun lo je egbe ti won pe ni G Odrend o se orisirisi G lati gbo se ya mele yi G Odrend ni won pe won o ni se afi wa pe se re won ma tin se fi koluko pelu awon to je egbe oselu alatako mefa ototo ati pe lawo ba wa ye apero ni won tin gbarade fun lati se o iyen ka le ba wa ni isokan lori erungba won yi ti won wo loke lohun o won ni sele na lo waye leyin ojo kejo iyen eleyi saju eto igbe kale ipenu pe won fe se apero awon egbe oselu alatako tani yo waye lojo isegun ojo keje ni logo osu kejo ta wa ye nilu abuja o gabi awon iko ji 100 bi won se so iyan ji 100 ni o bi won se sala yo ro won ni apero na ni re ti wa pe yo je ka won egbe se lo latako ki won o le ni enu oro lati mo ki la won fe gbarade fun gan fun ati ba won se ni ase yori o lori erongba won saju eto diwa papo todun 2007 eleyi to mo nbo lona mo ni o se eyan meta ni o se fun ni mo ran eleji re o okunrin to nbe lowo re obirin to re wa atawon olulufe olulufe iko agbawolu asira
1: o se gan
0: fan daily trust lo gbero yin
1: to channel se mo wo lo lowuro toni opa ipinle delta o mo wa lowuro toni toni agbalagba to ba de so agbado modi yo pada de alawa dadi ye ijoba ipinle delta ti pase ipe commissioner fun oro isode iye awon ona mamu awon ona marose asi awon ona ilala isese ruben ko lo ro kunle na ni alai ni gbedeke alajade kan to lede lati owo akowe se ijoba ipinle delta krisi ese emu sala ye pe ijoba ipinle on ti pase pe ki commissioner lo ro kunle lati je ki awon ise alabo tan na wa di eso kan to lede tan ni commissioner omo lo se ikolo se abe se kawo pataki fun governor lori ilana iyen samamudu nibi eto kan ti o waye nile e kokan ni efurun mudu oni opolopo mo si temple won ni sele won o mo lo waye nigba to won se ipade oloselu won ni temple oni won sina yabo papa julo fara kasha nigba to sina ya fun opa tan se lo woro toni
0: won lu eh olohun sanu leli post re o eh won lu o olohun sanu o ko ba tete mo lara da o nipile ogun ni mo ma lo lodo temi ajo lopa won ri iban ati awon ta ban ti won ko pa mo o sinu wardrobe tan ka so si kan nipile ogun mo ni kọlọhun o sanu o se awari lobirin wa nkan re o won ni ajo lopa ni pile ogun won ti re ibon ibo kan o abami ibon ati awon tabi marun le ni ahadorin won mo ti ri ti won ko pamọ sinu wardrobe ti won ka so sini ijoba abile sagamo ni ipinle ohun eleyi ti won ni cupboard ohun iyen wardrobe on ti baje o alukoro olopa ni pile ohun dsp oluseyi baba seyi o ni awon ibon na tawon ri o la won sawari pe o wa ni ile kan to je pe eni to ni ile ohun ti dologbe iyen la lodule na nibi to ti wo yi pe se wari ni atari iroyin tawon gbo na awon olopa won ti lo si agbegbe na lati lo se kene lati lo ri ibon na kan le gba ibon na pada ko mo ba tun je wulo fe lomi o se kiladi ye wadesu alapata yo pe ranta ni abon fe pata pe daily post na lu post iroyin
1: opa punch mo gba mu loworo toni iroyin yi o gba omi je loju eni ile eko ton tin ko nipa ofin yen Nigeria law school ti fi de mule ri pe akeko kan omo odun meta le ni ogun faith alayande omo losubu lati ori ile eko ohun eka ti ilu eko to je ilegbe awon akeko nigba ton ni o nse eto ni ilu eko ajade to lede lati owo akowe fun igbimo adari ile eko ohun adere nko o oso ni ana ojo agesala pe iwadi fihan ni pe sele onu waye ni ago merin idaji ojo eti ojo keje osu kejo odun ta waye ona keko ohun losubu lati oke ilegbe awon akeko won salaye pe o dagbere faye ile eko na fi demule kan won ti bere igbese lati mo okunfa isele ohun ati pe won tu daro pelu awon molebi olugbe ko lo sanu wa
0: o sanu je sare gba batala se leye ajolo pare won awoge ni odun 46 ni ogota kan 56 years ni o okunrin kan ti won ni se ni haya igbo fifa o fa won eyan ni delta o won ha onje o ugbo fifa lo mi ha o ni ipele delta ko lohun o sanu o se agbalagba ti o ti ju ati ketekete do ni ti ju ati la mole o ajolo pa ni ipele delta ni won ti na woge ni odun 46 ni ogota 56 ohun lucky oyibo ka ni won pe o won ni koda won baagi apo apo igbo to ni ni ile o awon egbogi oloro ohun lo lo bi ogun ni ye o ti won fora pe igbo lo wa ninu e nipinle ohun agbonu so lopa nibe bright edafi lo so lojoro ninu apile ko ni sere afrasin awon ti mu olojo kejo osu kejo ni odun ta wa ye latodo awon ajo to ri si oro iwo daran ati lasigbo vcru ni leyin ta won lo ri ye ibuba ti won fori ka si nipinle ohun wo to si je pe gba ta won wo awon ni pe mokanle ni ogun ni awon apo ugbo fifa to je eyi ti won ka mo lakata tin ha o ko ha onje o kolohun sa no daily trust mo lo gbele jade o
1: to pa leadership re kin gba bata lese royin yi oni omo lure ko ni fe je ko tu le se olopa le yi e pa ti pin logun pa ko bi pe awon are meta le ni ogun le ngba tan yabo ilegbe kan ti o wa ni agbegbe ota won ni awon eyan o won lu awon eyan ni gbt ni bi eto sogundo goji won tun gba awon eyan wi pa fe ko won lo si oke okun agbẹnusọ fun ile ise olopa le yi eka ti ipinle ogun dsp oluseyi baba seyi salaye ede to buwolu ni anagage nilu abekuta oni awon are ohun gba won mu pe won lu awon ngbt sogundo goji opa ati pe e wa gba fisa ke lo si ile okere are tun lu awon ngbt ni nigeria
0: e wa gba fisa e wa mo bo wa lu
1: leadership ni
0: o da pe lu owo ta ka ye ka mo lo sabara keje leji re abara ta pe ni abara la meto la meto wa na ti wa kan ka kore akowole ka mo ti igbona

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara abala kejire abala lame to labara yi o lati wa ko die ara won itaka si ti gbo yin ara le ba wa da si ka so fun yin pe iwoye to wa lede ni abala ye bala to lame ta wo jo wa ni abeyan ara le o je iwoye ara le ati lame ta ojo wa ko ni se pe o kan diamond 8.7 ni lorin abi awa ta tuko eto yi loni papa am to agbon wole
1: o da ka mo ki malam abrafi wo la ro waju asiko ti ka bo
2: ah ki gbo ara le e ka ro aku ajode aka bo sire to la ro e
1: adupe e ja mo lati iroyin akoko nbi loro oro ti awon egbe akeko apapo nile wa ti won gba lero ge bi ero gba won pe awon fe ki awon to ba fe lo sin rolu ka mo san igba naira 200 naira ge bi owo eyan ko to ri pe won ko ra jo pe awon lo re sin rolu opolopo wo pe ah awon tan ti wa nile eko e to je pe opolopo departmental fees gbugbe gbugbe ni won tin gba lowo ati bebe lo o so wa je gba ti won wa tun pari pe awon to fe lo sin rule e tun pe e fe ma gbugbo lowo be la won kan wo pe to awon egbe yin awon na ni awijare ti won ni owo ta won na na awon nilo awon owo ta won tun fe lu se o pe gege bi egbe awon akeko awon lo awon eto ta won na gbe kale ti won lo lododun ni awon ilana ta won na ntele awon da pe owo awon o fe sengere mi si mo wa o pe okay ona wo la tun wa gba to wo fi ma wole si be la won kan pe ah ijoba lo ye ko mo keta fa won ti o je egbe akeko yi ni awon ipinle tan ba wa lawon ile eko giga gbo tan ba wa ijoba lo ye ko mo ri sipo kile n te fe awon kan wo le fe ma se lododun ko je pe awon no ni budget ti won loto ke bi won se mo ni lawon bomi na e ja jo foju wole pelu ibere ati irungba won nje lero pe o tona lati ma se le fa won to fe lo se hun
2: ni won gba ti won ba se nje akeko awon eto gbogbo to ba nlo lori latodo ajo omo egbe akeko iyen ta mo si NANS National Association of Nigerian Students to ba se nlo awon eniyan nigba ti won o still lo sin rulu won si wa lakeko owo ti won ma n gbere lowo won lo to ko n sowo kan to lo titi be abi 50 naira o ti tun ti ku ni 50 naira bi 150 bi 200 abi lo le mo san bi awon keke yen awon NANS man charge awon student won ara won owo ina ni won ma fi run up and down won fe se conference ni won fe se workshop ni won fe mobilize student fun awon event kokan ni tori pe won ni aikowopo omejo ni mo se ku pa won so gbogbo ru yen na fi ma ngba torokobo ta ba so wi pe ka da won da ki ijoba mo tun ma finance won atun ti so won na di e ka irinse ijoba kan to ja si pe en ti ijoba ba fe ni won mo se nti je baba ti fe lawon ajo awon eka yen mo se won wa force lati di eru labe ijoba lopolopo gba ijoba de kin lo won fun kankan to ju oselu lo tasiko oselu ba de ati fun ijoba lanfani ko ri won lo lati mo fi won soselu esin mo popolopo gba awon ma keko esin mo popolopo gba to ba ja space ijoba ni sponsor won lan so o esin mo popolopo gba ni wahala to ba toda awon ma keko jade mo lagbara gan so kan won gba awon owo yen lati fi ma finance won ko n sowo to ni eni kankan lara nisi to to eyi ton lo fe ma gba lowo awon ma agun ba niro nisi apo kan na ni 102 naira ni won fe ma gba
0: 100 naira
2: igba naira ni won fe ma gba lowo won nisi temi emi ori bi owo kan to le ni eni kankan lara lati san amo kini kan lokan yen ka wo ti e ba ja ajo tori gbogbo en to ba ti lanfani kan bayi won ma fe lo anfani e to their own advantage e wa wo ajo na sin yen bajo yen se tobi to ko fe siru nkan ta won loni
1: begbe yen se tobi to
2: ko fe siru tin won ni won ni senate won ni national executive council won ni gbogbo awon nkan ti iyen ma ni ta fun ma npe yen ni ajo agbalele omo egbe agbalele won ni se wa ri gbogbo kini yen e wa lo wo fun won nkan to kan wa shock mi ninu oro won ni pe gbogbo rubajo yen se wa yen ajo yen gboro je ajo kan ti o ni iwa gbangba la santa ti o ni transparency te pe te ba check won e ma ba won be pe won wa transparent won o ni ajebanu ko si wa corruption laarin won agboro mo bajo yen be ta ba ti bajo yen be nkan kan gboro sele tori pe kan ri awon mo yen na ni won pada n grow ton wa sinu politics ta ba ti se politics ninu school kini yen o mo je bi yo mo push won lati gbe ka won wa se the real politics in the society so iru nkan wo ni won ba bo ni bi ton tin bo yen iru nkan na ni mo saba continue pelu won okay e wo ru ajo yen sin gbogbo bi ti e ma tu ti e ma wa kan asirisi emi ori won o ni annual report kankan ri to wa ni public domain ti e le access pe financial annual report wa re o egbe na se emi ori baya tan ba ni emi ori ni eni o si o baya tan ba ni won le fi sowo si yin le se diamond fm ke copy mi ke mi no ka won o emi ori o si wa ninu ofin won ti mo toju bo yi pe ile igbimo asofin won iyen senate won o leto si tan ba ti se annual on gboro se report won financial secretary yo produce annual financial report yo wa gbe lo sodo awon asofin wa won wa buwolu asofin won tun wa le agbara lati appoint awon eyan bi marun kan ti o je external audit ti o mo audit account won to re ma je kin tan yin tan ba gba akoko kan won to wo de o
0: madam e ka bai e ka o bai nurse you have me gba keko be eto en wa sc a mo pe voluntary service ni eyan fe lo sin lu baba yin bi pe se bo yen kan pada kan ma gba bo se ngba lowo awon sc ni awon ile eko ni bi pe te en ba ti di ta fe lo se wa sc o ti ku ni egba keko o ti di omo velo mo joba
1: ka
0: pa mo joba na o je to sinlu bi pe a tu wa fe gbe ajaga e to fe sinlu a te ma gbe nkan le won lori elekeji mo ka wo pe awon kan ba pe si n se pe n ta so pa adare ni yi bi pe awon akeko na to e kan ja fa awon akeko awon na ti fe ma fo wa ona lati ma tu gba nkan lo wa akeko e ka sa dibere yi edimu ale isan pe a te so yin ke sa kin pe e ku kale

0: e ka bo padà sori eto yin eto wa eto atun palẹ royin abola kejere abala me to gata won na ni igbese ati erongba egbe awon akeko nasi lati ma gba igba naira lowo so naira lowo awon to ba fe sin rulu kun wa pe pe owo lati lo sin ile Nigeria ka to le kan ma suku ti mo bere pe le kan le labi aso pata te si owo yi bi pe ka pe 500,000 awon te lo ni stream kokan times 200 naira 100 million naira ni apada si si o si je pe ni odun kan wa ni stream stream meni si mefa ngba mi yen ni pe e wa wo adowo ton ma ri iboro e ti mo bere ne kan ni pe e je ka wo awon akeko kawo la nadari awon ko pe isinru ilu abesin joba ni be lati di core member e ti ko la be igbimo akeko e ti di afilomo joba en ti jo ma moju to pe se ka tun ma wa gbe ajaga pe afesin rulu ru awon eyan kan ma san wo bayi elekeji e ka wo owo ati awon dadi awon akeko igan e je pe awon na fe ma lo afani pe won ni ipo fe ma fi fun gumo awon eyan
1: fe fun won gbe awon
2: akeko e ri pe mo ti so nu bere oro mi lekan pe ti ka lo ko ba ti lanfani kan si keje asare lo anfani yen lati fi sora re doloro ojiji opo igba ni iru awon kan bayi ma sele lawujo wa eyi ti mo kan fe fa yan be ni pe e ri pe mo so le kan pe lo to owo yen oni yen kankan lara owo yen kere ki so kan to lo titi amo agboro check kini access n te fe fowo igan se awon eyi te tin gba bo tele se ko to yin na mo ni pe ele du sasa be pe boya nkan ti won o ti yato si kan te n ba bo e wa pe ke to create ona mi lati mo fi generate revenue the question wa will be imbo le na owo yen gan si kini report te ni ta le mo ri ka pe to be se nawo yen ni te ba de to produce report gan te publish e gan a le fetch report yen iyen le challenge yin lo le pe to eyi te na le re le yo se le to le na se ga ti baun o sa fi yan pe ko si iwa gbangba la santa latoda awon awon ma keko won yi aburu to wa wa nbe lele to fi ye ki jobo wa dide si ki jobo lo anfani lati lo awon kan wa awon external auditor

0: $400 million in a year. Ba se ni ole ni Nigeria Arizona $400 million in a year. O ye ko le se nkan kan to nitun. Ke to aso nikan. Se mo ko to ngba lo awon ma keko ni gbogbo olewe. Se mo pe you no duro.
1: SG.
0: SG
1: fi.
0: Du ta ban so. Se mo pe you no duro, you na nlo. Gbogbo awon owo yi o ti duwo tabua. Ka mo yi ma lo mo pe awon ilu tin toju bobeun. Tori pe owo te ngba lo won. Awon mo wa ngba lo wa ni. 500 naira, 50 naira te ngba un. Apo awa baba awon ni tin bole. So definitely I need right lati check won. Ijoba na sin lati come up lo di mata yen. Ka o tan na si awujo won. Bo la mo e se nawo ka le protect o se lo wa lojo waju.
2: E ka wa si pinle Kwara, ko wa tin lo. Eh, ajo Kwatma. Kwatma na go ni pinle Kwara to je pe won moju to na oko. Won ti gbase lowo osise won kan. Be won ti gba okun lara okun awon meji. Koko bi na ajo Kwatma, I ma fesu kan won pe ah oporopo awon se won gba mi pe won ma nse awon kan ti o to ina ti ri won gboro pe awon mo lokada ni won mu keke ni ojo re foro yi e wa lawon asokoti
0: we line ni pembe se ri gbogbo igba ti o ba ti siji a fun ese mo ma nso lopolopo igba pe elese o ma po si bo ti jiya ba nwa ta de fin jiya yen han de ti gbogbo aye ri ijiya ta fi je en to sese eru re lana yo da oni to ba fe se eru e leni yo gba lowo mu ko ni je ko fe ri ru e se nkan ta so be ni pe ajo yen igbese tan gbe yen da lori pe lati fi jofin eni to sasimo si kini kan le mi kan se so fun won gbogbo ajo yen ni mo so gbogbo ajo agbofinro abajo tin moju to kini kan ni mo so won e saba gbegbese yen fun ra won won e kan le didi gbegbese yen fun ra won won o ni commit won ni ajo kan ti mo sa moju to te mo nsa yewo awon monitoring team ti a ma sayewa wo se won kaakiri bo won se operate si secretly te fi ma gba awon koloro si inu won mu te fa so fun won si pe iru nkan ti won mu eni yi se ba pe video re wa jade o ti wa fe bale se won lo koje won wa ese wa gbegbese e se ti gberu gbese o saaju ana kan ni gba ni gbogbo re sele na sele ri ni ko si gba kan ko si jo kan ti ro kan sele awa lawon mo ya nbe ala eyin o du aloka bo sododo to wa nbe awon baba mi wa nbe agboro sododo oro to wa nbi ntan ba nse ti o da te ba ti lawon kan ti o sai da lawujo ninu ajo te gba ti gbe kale e gboro moju to e ma re ti igba tara lo wa gba won lorun fun yin to yeye yin to gbe yin sita owo si ti ba kaluku nisin asiri o ti fi gbogbo ara bo lo titi mansin ta ni kan ba ti lugo to gbe phone re lo to record re to camera re to be ju si aye ti e tanu so gbogbo run kan yen in to fa to push water fi lo si yen ni asi to ki won na tori won lagbara kan do bo kan daru kan ma ja gbon kankan mo bo sibe sibe won gbegbese lori amo sibe sibe ko to in ti mo fini ko to ni pe e gbodo mo gbegbese yen lori kore ka awon egbe yin gan fi mo pe e sere eyin wo ko mo fun yan ni mind pe abe n gba return lowo awon mo to wa ti ja lo gbo wa ni tori e ma ri won bo se lo kada mu no ma ri kini kan mu no ma lo kan mara lowo we are seeing it every day it is the elosi dancing to ba firin gbogbo bi ti awon osise won wa gboro ri kan te gba mo te mo pe nsise buruku yen ojojuma lo da nsele wa to wa ja si pe sin le se re yan kan bi meta mu o tumo si pe yin gangan e moju to yin se yin bo ti to ati bo ti yen be na la jo olopa koda be ni awon mo ogun gan to ra ti ra awon ogun mi na nisin ta na tin se awon to mo fe awon style mi se ti won ni won pa lase ni ko lo so sinu bi kan be o won de lo mo lo be ah won mo be lawo ero na te ba travel na awa ti duro iwo na lo mu lo be awa kan lo se pinle aburu yi la fi so pe e ma ja pinle aburu baba ti pinle aburu ati stop aburu yen yin ma lagbara la se soro awon ma keko le kan bi pe e jeje ja moju tawon yi hun ko ma ja pe won dagba sinu iwa ajebanu ko won tun wa ko arun ajebanu ba awon mo tuntun tin be ngboro kan tun ma ba oselu wa je lojo waju ara tan so ni e emi ro government ati gbogbo ajo e pa gbogbo won lase ki won set up committee monitoring team ti o mo check awon mo kaakiri lawon mo osise omo ogun ni awon osise iruna ni awon road safety ni gbogbo won kan ma check won ran kan le mo wo exercise won ton perform ni bo
2: opa na yo pa deye kan le kan ba wa dasi
3: to be in iron and care the good for your body say you yeah
4: wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder

0: Stay hydrated wherever you go with Seaway On The Go Tin Water. Available in 75 and 150 cl. Always choose Seaway for every family.
1: Ah, omo mi. Lati pati mo ti debi, mo ko nsun bi omo tuntun jojo loni. Iru ibusun ni don wore.
2: Uncle, Vetaphone Pillow Top tuntun ni.
1: Pillow Top? Iyen tumo si wipe irori wa lara ibusun Vitafoam yen.
2: Be ni o. Afi be ni pe yan sun sori awoso mo ni ki abere wa gun rege.
1: Ah, abajo. Ah, emi na so be, mo ko nfo ninu ala mi ni. Wo tin ba mu ru ele lo sabule wa. Ko se ni to ma ji mo.
3: Be ni, je gbadun ti o legbe pelu Vitafoam Pillow Top, Vitalox ati Vita Helix. Irorun to rin le fun isimi ti o lafiwe la fi se.
4: Vitafoam.
3: Vitafoam, igbe aye to da.
5: E tẹti si ikede pataki yi, eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose ti won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fawon eyan leyi to nlo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re. Lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa nibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin agumeso wuro si merin role lojojumo ni eto yi fi waye o fun ekunrere alaye e pe Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibani soro yi 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
4: Allama al-Qur'an
6: Assalamu alaikum Isokan ki sebo ki sogun ijo afaduka jagun ninu Islam O pe gbogbo eniyan si bi idanileko pataki bayi fi teja tapo ni gugu esisin 2026 annual symposium eleyi ti mo waye lekan lodun todun ituti ko apejopo todun yi lo si apejuwe ife Isokan ki sebo ki sogun ijo afaduka jagun ninu Islam ojo Saturday ojo kedogun osu kejo odun yi Dr. Aba Central Mosque Ibadan Oyo State se di ago mewa aro awon oniwasi ojo na ni Fadilat Sheikh Toliat Olusina Ayilara Keji PhD Imam Agba fun gbogbo Olu Ogbomoso pelu akori wa si bi ayede duro kilona ayo eni keji ni Khalifa Sheikh Alhaji Abdul Wahid Adio Badruddin Imam Agba ko tun je missionary fun gbogbo ojo Samsudin Al Islamia Association pelu akori wa si ona lati di ayo Olorun awon baba ojo na ti alejo pataki Alhaji Daud Bakatu Oladin Damak are muslimi ile Yoruba Edo ati Delta Alhaji Kosim Olayiwola Osupa Adini ile Ibadan ati Alhaji Sheikh Abu Sharif lati Ilorin gbogbo eniyan lape o
7: to e ka bo pada sori eto yin eto wa tun pa le royin ni kan 8.7 to wa ni Ilorin ni ipinle kwa lameto abata wa opa oya oju kun arale
8: 0913655952 let me be wole back le lori whatsapp wole fi atiran se so sori 0913655864 lori whatsapp
7: e ko jume ti wa nbe o
9: e ka ro sa
7: e ko jume oruko yin sa
9: eni ni alaje mo iya kadi
7: an gbo yin sa
9: mo gbo ko ko se nla ro
7: road safety le go fi die mu le wi pe won ni eto lati ma do sori ona won ipinle pe highway ni ni
8: ona tan so ni ona joba papo na ni
7: federal highway
8: federal highway
7: yeah ah je ka lo si oju po whatsapp woli je ka gbe pe yi e ko jumo
10: le ka ro
7: e ko jumo ruko yin
10: artist no so wa latade te kweto
7: an gbo yin sir
10: eh lori oro ta awon agunbani o tan be ma gba poko kan lowo won awon yoba ni pe esun tere ni pada ndibu owo kekeke ta awon yan foju fo lara ijoba wa yi lo bi de ke won fi 200 won fi so di 2 million ni isegun pada fi po tan fi pada ngbon ti olohun kan ma gba fun won ni do pe tan ma ti pada gba nisin owo kekeke won pada di ke won gbogbo ti tan ma di pe ana ba de jo waju elekeji lo lowo awon ti plasma se ro wu mo ma ba mi ti e ma go safety olopa mu mi o temi lohun machine de ni gun o temi lohun jama yen lo ni ko se so to ma ka fi to ka se mo pa yan ni e lo wo na ma lete a ma go safety kan wa nbe te pe mo ma da won a ti si se tan da mi nigba ti mo fun lo be a ti si se tan bi ago me yen bayi a wa ni le ku on tori nkan ti o wuro won ma ni pe kini eni to se wahala to lo sise won ma du tun lo wa lowo gba ni ma du mi re da ko ba wa ba won soro mo da won nikan o ele mo se ti po awon to je kini won ni ogbogbo lowo sa nu wa ni yo ma bo ju to
7: ni WhatsApp wa prophetess Ayodele JP lati airport ni Lorin won ni loro awon agunbaran kan kan sanwo won ni ko ye kan ma je kan san tori pe awon obi ona pada di erun yiru pe won ti sanwo awon SUG wo nasi nigba ti won wa ni ile eko
11: eko jumo
7: ruko yin
11: Abraham ruko mi lati dosun npa oro awon NYC le mefe daji gele a foju sun temi e mi wo pe awon NYC awon ti pari won tin lo awon ata wo pe awon nasi nisin awon omo leyin awon NYC yen na je padu wo ipo kere ta ma gba ta owo ni o ta ma gba jolo gugu won kini n to tumo si awon yin ti po na ma keko na kini se se won fe ma pe kan ma ra won lowo fun kankan ni abi kini tumo wo ta fe ma gba lo won ata wo ko kekire ni emi lodo temi oko ni ko ti e to si won la la la la awon ni se on ni won se pelu kumana
7: a se gan fun oye ti odo ti yin NYS member gan ko ye ko le dibo fun eto dibo nasi gan ko ye ko le dibo o ti ko le eko age bi ani NYS gan to ba si NYS lowo ko ye ko lo si le we mi ben o ye ko gbajumo isin ilu ni ah ko ja inde lati Asadam won ni NYS o je eto ke fi ko lati akeko lo si lati mo mo se nse ise won ni awon pe o ye kan test waju bi won se ngba owo ni student union structure student government structure ni come out from our wa ti NYS latodo Kolada Yin lati Asadam
11: e
7: ko jumo
11: e ko ara so
12: ko yin
11: toro mo lati obodo roko
12: agbo ni sa
11: oro plasma ke I record this
12: ta venu ba okay
11: tan ba ta to wa ni waju amti ibe yen go to adi every day contribution mo lo le mo si gba paper ni Kwara State 35,000 to 2 megapass asi ti de wa so pe omo mi o bench o si charge me 6,000 omo mi wa so pe okay o to mo pe wo bench omo to ba lo mo ile ato yo degree se to ba ya o si gawo yen pada fuwa so Nigeria yi o ti so eyan pelu ise security ta so pe ani wo si ti ke ojo wa a training ki paper pe every ki pe most charge was 6,000 naira. So Nigeria, so corruption is today in
7: Nigeria. Ese gan fun wo ye ti yin. Ah, saka ni o mta lati alore won kiwa. Won ni awon egbe kankan ko neto lati ma gba owo awon to fe lo sin rilu. Won ni nigba tan fe lo sin rilu ya awon nasi se won gba owo lowo won. E ko jumo. E ko jumo ti won be
12: o. O ko yin bele tin pe.
13: Commissioner ni so lati di apo.
12: Commissioner orukọ yin gaga
13: Abdulhamid
12: anko yin bayi
13: olo sanu
7: kama kama emu
13: e kuto na era kun ni pa oro awon partner investor
7: ya emu
13: tori mo wa we pelu to sele ni oja ni ojo na to je pe lo to awon roja bi de won se wa bayi a like ama pelu iwa ti won wu ni ojo na o se ba kan ba kan pelu ni pe in ti won da bi n tori won ya awon mo la ba ma la fi ri won bayi won ho ni won ta gbe nikan mu tin tata won wa mu ata re won da seri diti won wa gbe bi bairu wọn gbé lọ tí wọn wọ pé àwọn aráàlú náà láti ẹnjẹ dálẹ kẹ dálẹ lẹyìn tẹbà mú wọn ẹ mú wọn tẹbà gbégbá wọn ẹ gbégbá wọn sínú mọtò tẹfẹ gbé sí àwọn amú àtàwọn dà sílẹ lẹ tí wọn gbàgbé kọ wà pa nǹkan ẹgbẹ dà sílẹ lẹyìn náà kò sọgbọn rẹ àwọn ayé náà láti jẹ nǹkan.
7: History láti tanke ilẹ̀dú wọn nígbà tí Quatma mú àwọn lábẹ́ afárá post office wọn ní fóònù àwọn gan wọn fẹ́ ta láti rí pé ọ̀kadà àwọn gbà padà ní ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ Quatma ọ̀pá jáde lé ẹni yìí àwọn púpọ̀ wọn fi sí wọn ní púpọ̀ àwọn adarí nurse yìí wípé wọn ń ṣe ojúlówó akẹ́kọ̀ọ́ gan wípé kangaroo akẹ́kọ̀ọ́ ni wọn láti pé wọn rí ipò òṣèlú ó ní wọn fẹ́ máa ràǹfààní láti máa gbúrò àwọn èèyàn ni àrífìdí yẹn múlẹ̀ kí èèyàn tó ṣe ẹgbẹ́ nurse gbúdọ̀ ni kó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́
8: kó sì láì kó sì ní àdìkadì akẹ́kọ̀ọ́ adépadọ́ malam abdulrafiq ọlárẹwájú asukuti ti wọn jẹ àlejò ọyẹ lábẹ tó wà lórí ètò lónìí títí ìgbà táwọn pàdé lọlá tẹ pàdé àwọn akẹgbẹ wa ọlárẹwájú ògùn ní yọpá ibi tí ló kọ tèmi.
7: tó taiwo adeyemi ni orúkọ mi ó dàbọ̀.

0: Mokwa pe aku ojumo ni oni ni ojo segun ojo kokanla ninu osu kejo odun ta wa yi mo ki wa kabo so di akotun eto yin eto wa ite ba wa dasi ni kan diamond 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara e ba lo si leto tawo awon to n lo lo si se ka bi eka idajo eka eto abu osijoba ati awon isele to n lo ni agbami oselu eto yi bi ran be o ta woko tori pe asojo abe ni ko ni a le pe ni embalaya ko wa wo oni eto e ba wa dasi fun ti ogo to ni yi oni kisho ni mo yi pe awon igun to fa pa jan ni egbeselu APC ipinle Kwara ah won ni bayi won te paru koda won koda won ni the auto get progressive top be kata n gbo na ni wi pe won tin nawo re si egbeselu alatako alabrada PDP ni ipinle yi awo re loni be na awo oro kan to n lo lori duke ajoba ni ipinle Kwara iwe kan to lede lati owo egbe kan ti won pe ni Ilorin Emirate Concern lo duke ajoba awo ati awon sele to n lo ninu egbe oselu ni ipinle Kwara lawo loni e demi lo ta ni kale o ko temi ni Taiwo Adeyemi egbe ta ni kale awon na ni onimero Isa Jetty Ali Agaka won je ikan egbe oselu APC ni ipinle Kwara bakan na won je akowe fun egbe Ilorin Emirate Concerned loni awon ni won sojo abe niko lori eto iloni ege awon kin pe koju ejin Agaka
1: e seun e ku ojuma o ki gbogbo omo ipinle Kwara pe se alaafia ni kaluku
0: wa ju yesu agada
1: aki gbogbo omo ipinle Kwara ipe se alaafia ni gbogbo kaluku wa olorun a je ki a ma wa la alaafia ra
0: amen
1: a to fi kiki a fi ki olola wa oba alulorin ati gbogbo wa gbogbo re ki olorun ko se won pele pele ko si da abore atalaafia re ko ma wa pelu won ki gomina re kunle Kwara ati gbogbo awon eyan la la la la ipinle Kwara ipe ko olorun ki o ma wa pelu won abarikola alquran kerim mo ki gbogbo yin oruko mi ni engineer Ali Isa Jetty Isa Jetty
0: Jetty
1: to ba ti lo Jetty o so mo pe o tun tin so kan mi nu o ba ti ni Jetty
0: e ma binu
1: e bonu
0: Jetty
1: Jetty ni
0: Agaka Ali Agaka
1: Agaka o wa ni mo je kankan ninu egbe APC so mo pe pe lelomi yo ani ya ina Agaka to je kan ninu egbe APC so mo pe won ri commissioner wa si wala
0: ah ti lo be ka ka
1: wa ba mi to lo na
0: okay ah engineer Agaka
1: nah
0: mo pe e ti ma kan minu lori oro egbe oselu APC ni ipinle Kwara papa julo awon G15 bi bayi atawon egbe awon agbagba gese bi yen Daka Cos atawon to binu to jo moye to wa epo won binu pe ni bayi won won poruko ara won ni the auto get progressive top won pe ra won won si ni awon setan ati gbegidi na gbogbo awon alati leyin gomina to odun to nbo sugba Tinubu won tele won ko bi ni oro awon to binu yi G15 ni Daka Cos ni kefu woru pe se won engineer Agaka
1: we sheri le politics yama binu nbe enikan binu enikan o binu iyen e se baria ninu oselu tori pe awon tin binu e keko wo won pe kini won binu si ba 15 na ni gbogbo won ayi na ni won wa po governor eyan medogun won wa po eyokan ipo eyo kan yo wa bo sowo enikan ama ima ni bi po se ma bo sowo yan tori question yen boya wo lo para ban down re boya ali ni ipo eyo kan ni gbogbo kaluku nwa eleyi fe di governor ton fe di governor ambassador ya fe shirki o fe di governor solu mustafa o fe di governor bob o fe di governor enkan o fe di governor okay gbogbo kaluku na lo leto si won wa wa won wa lo bo so we nikan ba to ti wa bo so we nikan o ti wa lo we nikan na nu ta kan ba binu ja wa ni iru nkan ba a ni gba emi ma bira mi pe ah igba tele ni gba to ba bo sori so wa ambassador ya ya siriki to se pe lowo re lowa eyin merin layoku yi na se ni gba ni tin ja si pe odo enikan ni nkan ma bo si amaka wo bo si bo so we boya yen la won binu si ko si nkan ti ma je primary so gbadun mi e pe a fe si primary ko si ki interest o ma wa nbe ko si si governor kan ti o fe ma lo ti o wa ni fe ri enikan lati gbe kale pa igba ti mo ba fe ma lo eni yi ni mo fe ko wa nbe gbogbo eyan lo ma se ti governor ba fe ma lo ta wa wo pe okay eni ti mo fe ko wa nbe ni question ta en lo mi o to ma beere ni pe ah igba ti an ti mo pe ni o ni o wa nbe won se le tun so pe yaya seriki ko to a tun di ni jokeji kan to a tun so pe ki se yaya seriki ma elomi tun la won fun Adeyemi ki lo ko re ejina Yakub Sanlad Danlad la won tun gbe fun kini yo ma wa damu la kare awon eyan game ni
0: talogba game ni
1: film ni okay governor ni yaya seriki ni iwo wa lo wo orutu kilo fa ti governor fi so pe yaya seriki is my peer candidate
0: kilo fa
1: okay Adeyemi oro tori ta fe so yi o le gba lasiko ka ma le so nkan mi ma ko se pe ngba ni la wa
0: e mo lere fe
1: je n so fun o pe yaya seriki ki so do governor ni tin wa governor ti
0: je
1: n so pe n wa lodo Sheyi Tinubu je n so pe senator Soliu Mustafa en wa ti e lodo Remi Tinubu so mo pon ni ka yan lere fe ni je wa so fun pe
0: bi obi
1: na on na wa ti e within gbogbo won within a presidency nothing wa kalukun try power re ama gba to ni ka re lere fe ki nkan so fun e ipe iwo wa je president won ani okay o bo se wa yi iwo mu fun
0: tani won fun
1: ki president yo wa ni aya seriki iwo mu fun
0: yen ni pe are lo fun a seriki ni gomina
1: ta are lo fun
0: ba le se mo pe are lo fun
1: sori ta ba ni ka lo be yen deeply yo wa jin oro to jin ni so mo pa awon eyan o pe ni won o ni bi ti won sun mama mo se wa ni studio yi elomi o ma ni ah la si wahala je se bi APC se ngba temi se wahala tawon kan se wahala fun egbe ifa ninu won le mi wa ba
0: ka to lo si wahala a so n pa wahala teyin se e so kan bayi iyen ni pe tele ba fun e aseriki ni gomina are ma ni arare gbe sule APC ni Nigeria
1: tenu won si ti won si le so
0: won so wa gbe aseriki ko fun
1: danlad gbo soro danlad ati Soliu Mustafa ati aseriki ko se nkan kan to bi re governor lodo governor Abrahman Abrazak okay ne kaluku ti nwa to ba ti enu president jade pa ma fun dandan ni ki governor support ama game ni nigba ti won pada to yi ipe okay iwo governor nigba ti crisis wa ti won pada wa pe governor
0: ipe awon binu pe aseri
1: ti awon binu ti won pet everybody competition ipe ona ti gba ya dan ladi yo da nigba
0: da da bi aseri ki
1: mi o so yo aya seriki ma
0: e won a le ko le ye won eni are lu fun ya seriki ni gomina gomina wa kede won pe prefer candidate awon ni mo wa bi ba pe aya seriki ko so ba para lowo re tan fun danlad bi
1: se bi na ni so yi ara le ngbe wa bi ehe ina ni so yi governor tele instruction Mr. President nto ye mi ni so fa governor tele epe okay se n ta fe nu ti wahala ba wa n sele ninu ilu
2: ba se wa bi ni Kwara State yi ti wa la ba wa nsele governor ni number 1 citizen ona si ni one petition so si e ba amako ti le yi afi kanyaju ti a siriki tan ta ni oke won kan ti mo fun won ni to pada wa ya to wa yi nkan mi lo waye leyin e ti won pe governor si
0: ki lo waye leyin
2: e nkan to waye leyin ni pe ah okay o any time for new, come as of governor as of my way. Okay, if you buy lanti governor law, ki governor no as of where, say, but if it have a till or not, where? Toba Japan, Katoba win lati till or bear, but for tell me about Lieutenant Meta, it's in Lunca, Kwara Central, it's in Lubi. 20 years.
0: If I did, I will not pay attention. If I did, I will not be.
2: So, only Tabani Kamazanto, I'm be you.
0: I come.
2: Okay, come any can. Can pay any can. Nasa chairman, we. Ten two months, you pay. Say south in the air, beastie.
0: I want south.
2: I want south. I want not to be

0: Asalamu alaikum. Isoka kisebo kisogun ijo afaduka jagun ninu Islam. O pe gbogbo eniyan si bi idanileko pataki. Bayi fi teja tapo ni gbogbo esin se. 2026 annual symposium. Eleyi ti mo waye le kan lodun. Todun ituti ko. Apejopo todun yi lo si apejuwe ife. Isoka kisebo kisogun ijo afaduka jagun ninu Islam. Ojo Saturday, ojo kedogun osu kejo odun yi. Doja Aba Central Mosque, Ibadan Oyo State. Se di ago mewa aro. Awon oniwasi ojo na ni Fadilat Sheikh Toliat Olusina Ayilara Keji. PhD Imam Agba fun gbogbo ilu Ogbomoso pelu akori wa si bi aye de duro kilo na fayo eni keji ni Khalifa Sheikh Alhaji Abdul Wahid Adio Badruddin Imam Agba to tun je missionary fun gbogbo ojo Samsudin Al Islamia Association pelu akori wa si ona lati di ayo Olorun awon baba ojo na ti alejo pataki Alhaji Daud Bakatu Oladidamak are muslimi ile Yoruba Edo ati Delta Alhaji Kosim Olayiwola Osupadin ile Ibadan ati Alhaji Sheikh Abu Sherif lati Ilorin gbogbo eniyan lape o
1: so e ka bo pada sori eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lejo mle ni onimero Isa Jeti Ali Agaka won je kan egbesele APC ni ipinle Kwara be won tun je akowe egbe Ilorin Emirate Concerned ato le kan mo ni ka soro egbe yin ko iwe fehonu won petition lori dukia joba ipinle Kwara Klufa
2: oro to ba joru silu ti mo je gbe APC
1: esun agbara
2: mo so dada so ri te gbe e kan rara so ni to re gbe lo ko
1: e la ko wi
2: egbin to ba wu yi ti won ko yen so roro te gbe ba ko ti won a fi e onu han pe won petition Geographical Information Service losodo governor we pe duki ajoba won ta ni takuta
1: awon lo nta
2: ti o wa lodo governor
1: ballot ko we
2: yo ma ti to be 2 weeks ako as e submit e fun governor fun awon so mo nkan temi fe so nigba aye awon ijoba to lo emi Alhaji Tajuddin Folaran mi aro ahan ijoba to lo ni mo
1: lori pe kini
2: ai ta duki ajoba eta somo mejeje eta le mejeje anigba e ku be eta airport eta idi eta li oba as ni gbake e gboro tan kekan ma e le wa ko me awa yi na la so emi se so o wa je pe duke a joba awon lawon kan fe ma ta ka wa dake
1: awon o lo nta duke
2: ati ko letter si governor ko ma wo ki won o ma wo
1: ko tale daro kon
2: ala da ko jog ani geographical information service la petition lobe o ti wa wa ju governor le mo bo kile ni ko si awon tin pe mi laaro yi tin threat kini ani ton fi mi se
1: on deru bayi
2: ah deru batani
1: mi tani
2: ko to di pe o deru ba mi o kokko bere kilo fe fi deru ba mi ya aye ti mo wa yi mo wa ni ti ba ti kuro laye ti kun me ti pe mo ri orisirisi agbako leni kon ma hale ni o ma ma ani ana tan kan joba mo nkan ti mo so ni yen njo te sin ta mo pa Alhaji Salahuddin Saad SSA councilor e awon eyan ti to fa ma ta nkan joba yi o njo ta se meeting Alhaji Saad wa ni
1: lojo re se meeting
2: o ti pe meeting ni po mo kan yo yen ni Alhaji Saad wa ni e wa o kaluko sagbeje mo wo o e ma debi duke ajoba o tori pa awon ta nana awon fe sun duke ajoba kan won e wa hale kati ele wa hale e wa si nkan kan se mi oni ku nbe mo ni e le governor lo ni right lati so pe e investigate
1: sugbon iwe teyin ko awon gan ni pato ene ko letter petition against ile ise ijoba ni
2: a ani against the geographical information chairman.
1: Kilo do komo.
2: Babatunde Suleiman.
1: Sha, you can our nonta.
2: Ani o ti wa lodo governor.
1: You can be wonta.
2: E ma ke wa. Em ma ka iwa.
1: E ma ke wa.
2: So n pe mo so fun ole ka pe to ba fe allergy yan. Ma lo paro ma o.
1: Vebre yen pe dukia o ni allergy Suleiman ta.
2: Ma wo ma ti so pe o ta.
1: Te fe so kan
2: o ta. A fe sun kan.
1: Eh, o na mo so pe te so kan o ta.
2: Ma fi ti ta si. Governor ni o wa bere pe won competition kan against yin wa yan. Won si n soro nipa opposite GTB. Opposite GTB, GTB nkan tin benbe ni Kwara Housing Corporation. Won wa ni won divide them into two. Bo lo ti je. Won wa ni ninu we ti an to ko si mi. Won so pe ninu agriki Kwara Agro Store egbe fe nikan e sublenti e si to ta party re bo lo ti je Uma Vocational Center bo lo ti je
1: aya o
2: mo Adeyemi
1: bo
2: nijo ta ba si laye ma tolorun ba nbi wa pe eyin yi ibe fe so kan awon kan lana te si wa nbe lu ni kilo te fe so kan awon to wa nbe na ibi te n lo gangan ko si eni to le fo ko governor tan kankan ko wa fi medan nitori pe wa position kan o le je se o le je sese o le je kini kan nitori pe wa position kan ko wa so pa le challenge ko wa ni governor yi afi ton ba so funra won emi le so ki un je ri won pe a single pen governor ta tori je kin lu oro bodam ton ji moro fun ye o ti so ti pe ko to di pa wa si joba bodam ton ji moro fun ye wa so omo ba ton ji moro fun ye o wa so pe o fe gba governor ni maran kan niti tori pe se ri pe won da ko ni kankan ma ni se fa time gida won da ko e ki e sa won to wa le yin o e ma faye gba won o tori te ba faye gba won te ba lo tan oko yin ni won ma da emi na wa lo language ti omo ba tunji mo run foye o mo lo fun governor e ma faye gba koda ton ba nje pe won lawa na lata awa la se kini kan e pe wa si ta ma fe investigate e wa du waju governor bayin wa ni ibi bayi won ta account ti won san o si ni ibi bayi en bayi lo ta en bayi en bayi lai lo ta tori te ba sin be ma en ba de mi
1: ako wa tin lo
2: mo ma koruko yin ma baje ninu nkan to ye meju laje ni properties state government ko si nkan ti mi o mo kan le da ke kin te ba kan si nkan mo kan le ma woran

0: mi soro
1: sugbon
0: ne mo ba mo ba de mi ne last year me emi chairman forum wa secretary Dr. Isaac apade governor Labuja awa so fun wa pe nkan ta gbe dani nta fe se ni awa fun wa won ani ah is very okay eke but e ma collect as mi kun ba ti ri letter yin mo ma bi ma ti ma se ta ba collect kan lesekese tori to ba ri ti mo ba post po kini kan to wa ri governor nbe to ba ba number governor lori phone mi governor lo fun mi o to ba ba ti mo ta ale lo fun mi o to ba ba te gbogbo awon ssc abi kini kan awon won to ba ba olorun ko fori jin chief of staff mai to ba ba awon won fun mi emi e bere number kini ora mo ba ti agba number governor lodo enikan se ma pe won ni
1: ah iyan ni pe enikan osuna ni e feso kon ka lo jaba
0: ke se enikan la feso ke ma gbo tori yi ta ba ti ko ke doro awon mi nbe ta tun ti ko kale ba mu ta so ari regime wa yi regime tori ta nlo lo yi le pc awo ni ji o baje ninu ko mo baje la fi se ti o ba wo pe kini kan alagbara kan ani dss kan alalopa won ma sora ba eyan ja
1: e se ka wo ba e so kale kan pe eyan ati alaji aro to gba kan ja lo pe pishin pile kwara e jo wa ni sugbon bayi aro ti lo si pdp kile yin se le percent
0: sori alaji
1: e kan mu ka ma da sinle
0: sora alaji aro oga mi ni won mi pelu won se gan koda oro awon ati governor yin ma pe bi ti o ja si ni nijo kan mo pe a ma ba wa mutali aro wa lodo alaji wa aro won wa lodo mi njana e pe mo ri pe aro pe mo ga ah mutali wa ni awon da si awon si pare alaji aro wa legbe mi njona nijo ti Dr. Gali Alaya ati Alhaji Salad Saad tan soro ninu government house ti won a soro aru emi mo so fun omo laro lohun oni lobi kankan nijo ti governor ti njo ti awon Dr. Gari Alaya ati Alhaji Salauddin Saad ti won so fun aru pe ko be governor Alhaji aru pe mi won ni nkan bye won ni ka won se won ni ah eyan kan ni ma soga ti an ba ni ke ebe won ni awon wa se won mo ah won e go si nkan ti ma fo ga se won ma bi yan yan je na ni won okay awon ko letter yen awon send e si governor awon copy ssc councilor Alhaji Salau Saad pa awon copy won awon si copy mi won send e si governor won send e salaji won send e si mi enjo ti governor ni ka ko credentials won wa alaji pe mi e pe se nra e la pe awon sun lo ni pe governor ni ka han ko kini awon wa o won ni no problem ajo lo ni a ma nkan ti won ya mi lenu lori oro alaji aro ati governor ni pe injo kan alaji aro pe mi pe ki ma bo over a n fe sadua fun governor e se amu mi ba ora ko si problem yin wa ni mo ba lo won pe awon afa malu la la ni won pa ti won fi sadua fun governor yi pe ko lo ma je ki governor o sisi ke se kini ke se kan o e meji ni won se be so eni ta ba ri tin ba n se baun ti wahala kan wa fe de pelu arin won atoga re o ye ka le dasi emi no so ma de ma mo ti
1: koko wa tin lo ibe ti mo n bere e ma fa oko asofo ala numero alaji aro ti ko ni won ti ko ni apc ete ente la alaji aro apc ka se ben tin abi na fe ko ale pa je ina ko nbe
0: so o le me ko nbe
1: e so yin en ti wa ni so le me ko en ti wa le apc tin yabi
0: ah ogbon ta wi fun lataro ni ipe egbe wa
1: eni pe eni ko le apc tin
0: wa
1: ah ai ka le kan ba wa dasi
0: ah o ni so pe ni ko le apc

0: mo wale bisi
1: se ko abe ni ko
0: ja ara le ba da si
1: emi la so pin to
0: e pe se nko
1: emi bi e yi pe ara jaro te so pe be se so bayi bi se gomina yen won je logu ti yin ni abi
0: wa
1: on la dara fun
0: ma ma gbe mi lo na be ija won ni mo so eh ni soro kin ni soro kin
1: e bere ni pe eyin ti yen so ara pisin ti yen eyin oni ko ara Adasi ni owuro toni o ra pe e fe soju abe ni ko ti loyin e kan sa soju papa be o ti me bere
2: e kojumo baba de jo won lo ko ronjo lohun ni joko lo won to wa wola le mama ke lo gbo lohun eyin pe ti si e ko fun wa I'm going to go to the war.
1: We are not going to be able to do this. Ko ni isoro sugbon won ni awon to n tele gangan ni won wa nkan ti won je
2: e ko jumo
3: alone bi to alone de para to aju aki elo
1: agbo yin
3: aki abi je teju wa alone de opolo won amon bo so gbogbo na kolo ko sanu wa ati je ati mlo kan kuna back alone ta ma ko ta sanu wa ko ba to para ti to da it is that you are alone, you are not. I will be in a column that has a people, let me see this from a yakan of Bua. Masalaf,
1: she can fool it. Ah, a lot of the coyote. Ah, I want a jar lati lenny gomino. You pay a easily a keje, ah, alucoro, tumble enough, especially APC to repay a bush any can. When you look at two one lay by, you pay two about double last year when you 15 ye. Wọ́n ní ẹgbẹ́ òṣèlú PDP yóò na APC níwọ̀ èyí tí wọ́n.
2: Ẹ kojúmọ̀.
3: Ẹ kojúmọ̀. Ẹ kó ètò onígbẹ́tò jẹ́ o. Ẹyin tó ẹ tó yẹ kí wọ́n ṣe.
2: Orúkọ yín sà, orúkọ yín sà.
3: Torí pẹ́gbẹ́ bá ti débi pé.
2: Orúkọ yín sà. Orúkọ yín sà, orúkọ yín, orúkọ yín.
3: Pẹ̀lú bò tí ń bọ̀ yìí.
1: Te ba ti pe wole sori eto e je ka daruko yan ati ka mo te tin pe na come azan lati ilorin won kiwa won ni ipinle Kwara nilo adari to ni riri to ife sin awon eyan won ni kararapa o bi pe won ni oni mero bola kale ka wagaka won ni yo bori ni wo itodo ti won
2: e kojumo
3: e ka ro
2: e kojumo
3: emi ni adepa lati jiare
2: oko ni le kan si
3: na iru awon te n gbe wa yi awon oje nle oru je nle gungu ni gbogbo awon loselu bayi won fit lati ma soro lori radio ejo e ma binu
1: e ma soro ko ba kun gbe si alejo wa
0: ilo pa ma si leti enje o ma tin se enje o lori toro ati gungu fun mi ni nkan musu ori da yan pe ti won comment wa musu wa nsoro
1: e ma soro ko ba kun gbe awon to npe
2: e kojumo
3: hello e kojumo
2: ruko yan
3: team lati olon segun
2: agbo yin sir
3: seri eni te gbe wa yi So
1: Ten ba ni te awa ta ngwa ma ta ngwa si ma ti won so won en to ni wa ko lo so won ko lo so won to to na ah se mo ko n ta fi wa na se fe se kan da won n da won yen ni ah e ma so ro ko ba kun gbe si ah ha le jo wa ni ah owuro ti oni yi ah gbe lo lati kule nde won ni isoro apc ni pe ilana ti won lo lati mu omo oye won.
4: Won le ko ni APC e wa bere pe kini di emi na wa fe bere pe kini di ti won fi le kuro won wa so pe ise ti won se ise ijoba ni emi wa fe bere pe se ngba to ti wa je ise ijoba itori e na fi le kuro ninu egbe APC ah o lagbara pupo o
3: Send down. Seri imona de mi ka fe gba baba ni ki won da kun to Olorun agbalagba ni won to seri egbe APC ni eri pe ire ta ba bi to eyo won ni kini ka ta bi to mo ni iri ni owo to ti baba ye de fa wi ara won egbe ye se gbeten yen le do si mo and then number 1 seri Abraham ye se Abraham ni o da o to to da ko won won da se da won ti won awon ti won yan na mewa won aba se to won tell one any o gba governor ni maran to da wallahi governor try somebody yan try governor try but awon ti won do ti won legbe ani won ti won lo na olo mo ti wa lo na emi kan gburo baba ni ti won gba bi to ba da lo ibi bayi tell awon ti bi spin se kojure na yen ti won fe kojure na yen o ya so ijo yen ti ri o o ya so ijo yen ti ri o ta ba kojure na won eh igi na ba koju na re na eh ina mo ka to ma tele o ko ti mi na fa so e ka ta keke to da bo
1: ya se ga fun eti won ni ya fojure na
0: all right pa won yo gbo mi eva ala won G15 yi se bo lo sa no PDP tan de kalu okay G15 o se lo si ADC olon kan le gbadua PDP o wa ro awon eyan lo se G15 lo ni kilu o ma ni kale ka wa ga kala won digbo
1: bere ti mo bi ye para pe sile mo bi yin pe ton ba digbo lo ni pele ko pa lo kan te ri she PDP and APC
0: e da ma gbo ye mi ka o to ma lo o ti en soro kan pe eh se mi o to ba da ko mi kilo fi ngbe re o wa ni agaka imete mi ja agaka kale ka wa ga so pe ra kale ka wa agaka won dagba ndagba tele won ni igbagbunu le kan na la ngbe
1: se e lo PDP abe lo e te la ra be te la ro be ti mo be re won ni
0: o ti bi mi le kan na
1: eh down eh
0: mo ni emi ni lead the campaign fun PDP for APC
1: oro yin takora won ta ma lo sile o lati airport won ni arejo wa pe e lo starata won ni e se lati da won be lowo to ni won o tumo si pe APC pele kwara ti ni soro to ka ma lele to a lo ni apada ni ola fun akotun ite ba da se ni kan da mo de 3.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara alejo mi loni ni onimero isa ali agaka ton je ikan egbe oselu APC ni ipinle kwara bakan na won je akowe egbe ilorin emirate consigned awon lajo loni to taiwo adeyemi oruko mi o tabo

0: gbogbo yato sira won sugbon ji gbogbo e lona ni pe akoko ojo la wa e je nbi yin ni bi ri ka gba pe waya na dede ja para soju titi ati awako ati awon ero tin be nu oko ati awon tin fese rin legbe titi leba ona kini won gbudo se lati ri daju pe won daabo bo ara won ni rufe isele be boya won kan dede kan ku pe ah waya na lo ja yi kini imoran yin aro wa yin si awon ara ilu to je pe ti won ba salaba pade iru nkan bayi loju ona kini igbese ti won ni lati gbe
1: akoko na ti waya baja because waya to ma ja oni le nuko lati so fun yan pon ti fe ja akoko na je ka jina si overhead installations wa kama mu shop si be ka de ma mu bus stop si be because nibi ti won ba ti mu bus stop si be ko save nibi ton ba ti mu shed sibe ko save nibi ton ba ti mu shop abi ton kole sibe ko save because at that moment in time nkan me nkan awon kan to le awon ewu to le sele o ni burn explosion ni to be se ja gba to ja yen a cause explosion to ba ri fuel to ma ran lowo lati jona fuel to ma ran lowo lati jona lara fuel tan so re ni pe nibi to tin kora won tin kora won tin kora won yen ti mo yen o ba ku lasiko yen to ba ri nkan to le fi se na jade o le jole na
0: kabiyesi olo
1: o le jo shop ni na
0: fuke bi bi pali nkan to sale sare mu ina
1: yes yes o le cause ina an so bi mo se so in so passing so le kan yen e ma ka gbagbe pe bi ibi ta won mo ba wa e ka ko won le ko wi pe bi won se ni overload extension abi socket because by the time don ba to ba overload e o ma ma gbo ma generate heat to ba ti generate heat o ma explode adu abes in jona to ba de tin jona ba yen to bi ton ba tin ri to ba tin ri roba to de njo to o ma ma yo lo ni deju ko ti ma ma ri awon kan mi to ma tun ran lowo lati
0: to bureke
1: lati bu lati expand dare so ni time you know same thing no le sele ni
0: ita
1: lawo bi ti aba ti ri wire to ja e ma je ka sumo be e ka jino si be
0: atakete
1: ka jino si then ni mo ka jino si e ni pe ta ba ni phone number wa e je ka pe ile ise wa then another thing to ni pe e ma je ki a allow eni kankan lati sumo be awon ekere mi le wa ni itosi be ada bi ka ni bi ose bi meji seyin ni ona adugbo mi ti mo ma nda koja mo ri pe waya janle be mo ni lati duro mo wa pe awon ise wa to wa ni itosi be e ma bo waya janle bi o lakoko no wa ti pano be iru awa ta rin lo a le mo bi awon ti pano yen gan but still e fi mo iru ina yen wa ni titan ni tori ki se high tension awon keke yen low tension ni but a le mo ina de wa ko se nkan to mo iru awon to lo face yen nikan lo ma mo pe nkan ti se waya wa to ren de mi o ni nina awon to ba lo face yen won ni nina awon yoku ade nina iro lati ma pe ah awon kan nina awon nina ni ru time yen ni ru time yen to ba di sele be do no mo se lo mo ri mo de duro sibe pe ke nkan kan ma ba koja sibe se bi pe gbo bi mo se duro
0: tori pe yin je osise ilese IBDC
1: yes.
0: O yere de yeyin
1: beni so first time pe mo duro si itosi be ti mo de le awon lokada atawon moto ti o fe gba na be koja se pe mo tun ra awon to tun sumo be
0: ta tun sagidi
1: na tun sagidi kini yi won ma so pe mi o lawo eni ti o ba to ba sele si to ba si wa lai lo ma le so la le so fun eni ti ko ti sele si pe ah to ba ti ri nkan ba yi sa fun ni o then ibi ti mo wa yen na ti mo ti le awon je keke mo to ra awon to nu fe sumo de nkan sere no ma pe but ki se ko sere ani iru awon installations wa bi feeder pillar lawo bi ti o ba ti wa cover because most time ibe ma wa cover ibi transformer ati feeder pillar transformer ati feeder pillar won wa po ni te ba wo design transformer at awon wires to wa nbe e ma pe wa colored awon wires to lo fun blue red ati yellow wa color awon keke like color but omo ni ti o ba ni omo kere ni ti o ba ni oye bi pe o lewu lati ma wo nu be tori pe ko wa covered yen o lewu pe ibi isere ni so e je ka so fun awon awon ewe wa bi pe o lewu lati ma rin si lati ma rin ni to si
0: iregberegbe ibi ti nkan yen ba wa
1: be ni then awa agbalagba na e je ka jimo si iru bi ti installations ba wa ti ko ni fence abi ko won fi wire ti won fi cover ibe ewu to wa nbe o lagbara gan
0: e je nsare bi ni bere kan tori akoko ti nko wa ni papamara mo si fe ki ya fi fale la tade ba la wa ka won na o menu ba oro kan tabi meji papa julo awon oju opo ti awon onibara ile se IBDC ti won le to mo ma fe san owo ina won ibi mo nlo ri olohun mo jari ko se dada oro ina la nso yi ina oba kaba pe waya na jale panu ide lori ba gba abi boya kioski ni waya na ja sibe gba iyan se nbe ninu ile abi eyan nbe ninu kioski ohun kini igbese idaabobo ara eni akoko yala eni ti nbe ninu ile tabi ninu kioski yen tabi awon ara adugbo ti won ri isele yen kini igbese akoko ti won gbudo koko gbe lati dola eni ti nbe ninu ile ati lati ri daju pe waya to jaun ko mu ipalara ba eni ti nbe ninu ile
1: awon so kini kan wi pe safety first ni bi te ba tin ri danger e ma ti so pe e fe try lati dabobo n to wa nu ile eni ti o fe lo dabobo won koko wo wi pe ibi to n fe lo se ewu to wa nbe ti kuro nbe ti ewu yen o ba ti kuro nbe e ma ti ni lokan lati wo nu nbe
0: okay
1: e ma ni lokan lati wo nu nbe then for ni to wa ni nu ile nkan to le se ni wi pe at that moment in time ko ma fo work on irin an so kini kan ni last week ani stepping potential ati touching potential nigba ti to ba pe ori ninu container le ni e wa ti wire de ti jalu odo e n to ma se lasiko yen oju pe ko parapo
0: ko sun ese re
1: ko sun ese papo to ba le pe o le ka ese kan ro ko ma up ba yen ti e ma fi
0: e ni se lankalanka jade
1: be ni to e pe o le sun ese papo ko a ma move ko ma ya ko ma si distance laarin won ko ma wo lo ti to fi ma jade sita ki to wa se pe ko tun jade sita nikan awon ni kini ta awon yi electricity oni radius ti MF to fi ma save to ma rin be to fi ma fi save some people say like bia 2 or 3 meters but normally it should be like kind of maybe at your first save rather it should be bia 5.5 meters ta ma so be ka ma observe ka try lati wo ese be ta ma fi de oju 5 or 6 meters sibe so ta ba ri yen se that is to ba di pe ko to pa na ni yen because mo ko ta so yi o ju pe laarin iseju pe se ni iseju aya ni ina ya pada won pada pa na yen so to ba di pe le ti won pa ta se ro pe waya yen si njo o si njo loju kan e je ka observe iru nkan ta so yen ka ma ta ba ja ese ama pada fese si nkan to nje stepping potential ibi ti no e wa ama pada fese sibe because kilo sele n gba yen oju pe irin ti waya yen lo gbenu ba ile ile lo wa so irin yen na ma ti no ti ma wa ni ara irin yen de gbogbo awon to ba de sumo ara irin ina yen amu won so ke ma fara kan yen ni de bi pe ma di nkan to nje touching potential then kade ma la ese kama la ese de bi pa ma lo fara kan a ma lo fese kan a nkan to pe ni touching potential
0: ada
1: so to ba ri ba yen ta wa ti kuro do awa ta wa nita ore kan ta le se na ni pe ka pe phone number wa pe wire no jasi ibi bye so kon le pada ton le pa no so awon ila le confirm fun wa pe ton ti pa ino yen o ka to wa le so pe alanfani lati wole sugbon e to ki ni
0: padan awon to n ta le wole
1: awon to wa
0: anything benu le mo le jade.
1: Yes, but bawo le se ma mo boya awon to wa nta boya won ti pa no
0: bi won ti pa
1: abi won ti pa no eni suru di igba ti awon osise wa ba debe
0: to oda tori akoko tin ko wa ni ruga laaro tuni bo ba di ojo mejo bo ba sese nipa nu olo asuju opo le fun awon ara le lati beere ti o ba nta water se lodo okun papa julo lori eko eyi ti enko wa ya fi fale la ta debala wa nje yin na ni afikun abi nkankan te to fe fi kun
2: se olotu a notice npe leni jo meta yi awon eyan ton ba ti rana won ni isu pelu oro token elomi a lohun rana ohun ko wole abi awon ton sese gba meter ti won ni challenges to je pe ati lona o je problem iru awon to ba ti ni iru isu beyen gbogbo awon ojo opo ta ma so fun yin pe ke follow yen le follow abi ke de lo si customer care office wa fun ti o ba ti jina sin bo fa awon to ba fe lo online ele lori Facebook wa ibdc.ng ori Instagram ibdc.ng ori X handle wa ibdc_ng ele le lo sori website wa na www.ibdc.com te ba lo sibe e lo si CRM platform customer relationship management platform nbe e engage eni to wa nbe direct no ma attend sin wa de fun ni tracking ID te ma fi tracking complain lati rin pe won resolve then another thing fun eni ti gbogbo awon ti o ba tun wa le se yen na ani phone line te le pe which is 70 070 01 01 23 99 99 99 99 070 070 01 03 23 99 99
0: 99 ba ojo si ti lo bo la si fe se boya ka so di
2: na n gbadu akade lebun yen gbogbo nkan ti ile ise wa ba le se lati ri pe adina abi adekun ijamba na ohun ni awon igbese ti le ise wa ngbe a de wo pe with time lai pe lai jina Olorun a je ka de lebun yen
0: oda e ja mo lo tori akoko tin ko wa ni papamara laaro tuni oni e se olobe se gbogbo en ti ba fe je sunsun bi owoju ona e be la ndupe pataki lowo igbema alase ile ise IBEDC ti won se onigbowo eto ye fun odidi ogbon iseju gbako a tun dupe o lowo ya afin falila tadebala wa ti won je regional communication officer fun ile IBEDC opo wa tun lo sodo alagba Abdulrahim Abubakar ti won je regional safety supervisor fun ile IBEDC ama bi obeni besu atelese abenawo eni bani alo kama bola ni de bangba ti esogun awo ni ko eyin na ni ko gugu apatapata bayi lajo fi aiku degbera e ma gbe ninu anu oloyin ko ni se wa awa la ma gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa o ati awa ti won yo sanu fun olori waju oye wole lo ko temi o tun dojo mejo o ire o ire bamba o dojo mejo
3: Got your new prepaid meter, like the Sweeter, to avoid service disruptions. Learn how to vent on your new prepaid meter. You've already applied and gotten metered. One last step, vent on your new meter. Dear customer, congratulations on your new meter. Complete the process by purchasing your first electricity token to avoid service disruption.
4: Visit any of our trusted channels on the screen and follow the steps to purchase your token.
3: The payment, you'll get a 20-digit token. Keep it handy. Next, you'll load it on your meter. Enter the token on your meter keypad. Type all 20 digits carefully. Then press enter. Your units will load right away. Vend regularly and stay in control of your power. Having difficulty vending? Contact customer care via the channels on your screen. IBEDC

0: O le doni lọfun okele
1: okele
0: okele bi ya si aje
1: e gbo
0: ta lo fo kawe ya
1: eh
0: awa la mo wa
1: ara wa
0: se ri ola lo mi ri
1: awa la mo wa ara
0: se mo Mr. Common la fe
1: e fe ran
0: je ba ke
1: e je ba gan
0: ajo je ba kagba ke gbogbo wa atun le je wara kamu mi si
1: boda wo ye eje bi
0: esmo bi eja joje ibori ipo karo mi le
1: boda wo wa ale je wa ara
0: kabo mi ja ye ye ye ye
1: tabi ka ja ma la kabo mi ja
0: karo mi si
1: omi kan omi eye amana okile meri
0: eh galon omi kan
1: galonu meji ni da
0: wa eh ko se ti o
1: mi
0: se
1: galonu meji lo
0: o mi ga awon dokita gan so won ni ka ma mu omi
1: to olorun oba edubare ile oni to ma ba wa laye
0: gaga bi ise re
1: ah ki la wa gbe fun o ki la fun o seri ba lo gba lowo wa ni abi mi ma se wa
0: adun la rigba ni
1: abi awa yi ko
0: o fi anu gba wa ni
1: kabalebe olaya
0: anu lo fi gba wa
1: be eyan se wule ko po nje afato
0: oba je muslimi oba je kristeni
1: ko ja afato
0: o ni gbogbo
1: ma gbo bi
0: ododo wa bi akisa
1: abi awa yi ko
0: elegbin ni gbogbo e
1: awe lawa ni sori tazi kabara ta sha la wa kibaru afa kirunu
0: fonu odun awa to ma woju fonu
1: bi o ti e wo fonu o le wa ni taiwo osale
0: ero kan wa wa ni papo mo
1: na bi se ke ba ti a lo abuja lo kan re o wa
0: omo se o
1: o fe ri oloselu kan won wa ni o wa bi asiko kan
0: eni o wa ni church ni sunday
1: emi wa ni church
0: ti woli ni ni bayi a be si ni gboro olohun ni phone e ba du to
1: lo lo o ni phone si silence yo wa gbori bo abe desk abi
0: tori body abi won ma receive lari hello hello hello hello ya ma sare lo bi ele olopa le
1: imi o joko ninu shashi
0: o wa se
1: ibi ti oju re o ma wo yo koja be
0: hello mi lo church tori kon charge phone ni oro olohun ko ni tumo si
1: ibi o soro
0: eyan bi 20 ni church
1: ibi o soro to paro
0: power bank 28
1: enikan
0: chargeable lamp mo kan la Trust light medogun
1: ninu mashallah si ladugbo mi
0: olohun
1: gbogbo wa ti ati fori kanle a wa ni sujudu leni kan ba fe koja legbe o fe koja lo bi to fi phone to ti n charge phone lo ba le ni orun ese mu ngba pari iru
0: oni
1: kilo de
0: o ma mu phone oni
1: o ni ah oni gba ti wa n koja lo bi mi ta ti n charge phone o le yo lo ba mu ni lori iru iwe eja wa ma mu lo ko gba pe amuwa olohun ni
0: o fi yo saka
1: olamuwa olamuwa olohun abi ko ma binu ko ma wo se wa
0: ko ni binu
1: bo se nfun wa lo nje ti nba wa lara mu bi gbogbo e bo se le to yi to tun de ka ma so nkan mi ma olohun oba mi edumare adupa o iwo lo ni aje ko pa iwo ma ju bere wa lo olohun mo ntin se wa wo lo mo nta nse omojo ta daye omogba ta fe ku nbe to ba ri be akomo labi olaya dining table olohun re ba n gbe onje baba god wa
0: oba ti owo bi mo ti wa
1: eh
0: olorun ti owo bi mo ti nse
1: bo ti nse
0: oba ti owo bi mo ti nsoro
1: ra baba
0: o chanta
1: jumi lojojuma
0: olorun o mo se
1: kabiyesi
0: ejila ife
1: Mm.
0: Ato farati bi oke o se o oba to tobi teni ko tobi to o se o asun lale anabi ti gibi ti ogede
1: ebi
0: oworowo
1: fonila
0: kai e serese gbogbo e meji be lara wa olo silu ta riri olohun o se o atugba pala ro o se gbe
1: agbese
0: o se gbe alaju o se rina alanu a fi soro asoro ko jota siwin o je won ma fe gba fun wa lo je olohun o se o se gbogbo wa dele lakulaku olohun o se o lori omo asukun lori ara wa asukun lori ise wa asukun o je kawon aladugbo won ma da omijo lati ba ni fi pana ti njonu le wa olohun o se o ogun idamu ogun wahala o je ko sele o je won ma wa yonu eledu kaakiri ma ni egbe si ngbaya anti mi ani e mo silekun yen ba ma ba ti ri ni won ma sukun eti wa ta fi gboro ojo gbalejo owu enu wa ta fi je ojo gbalejo owu ojo to fu wa
1: oja wa lara won ti si
0: la ni ro leyi olorun o ma se o be ba bi mo hospital orun owo ni won so ko re ma be yan ba ti ku to ba de mortuary orun ese ni won so ko mo o won wa ni pe lo ko mo o ti di disease ni e olorun oje akuku ojiji olorun o ma se o idamu o won wahala oje ko sele oje ko ta wa ma pe aseju e na ti e poju so ri kan ni allah wakbar toba wa ri be agbe oga yin o ijile fi a to fara ti bi oke oba to ngbenu afefe sola o ngbenu adelebo sewa oba ti ngbori tese yanu oro ti ngbenu omo eniyan fohun leyin re ko selomi patapata ola ni wo je oba ti je korogodu oba ala fufu gbo ni wo je lalomi amale oba to ba mori ejo fore dupe ore ki won tun gba tutu ninu ore
1: awa ti ba
0: mo go dupe ore to je tana
1: o
0: ye ko tun le gba omi si ni adubore dupe ore lowo eni to lo ore atun fe gba tutun ninu ore ati jagbon ore to je tana ati dupe ati tana atewo ya fun wa lomi ka wa pe olubori aye eile jebe olopo ajobo eile jebe awa komadanu eile jebe aditu anu eile jebe ejide ndaye eile jebe egan tete eile jebe patapata ola eile jebe Ogodo Oba eile nje be ala fofu gbo
1: Olorun Baba mi Edumare
0: Olorun eyin nikan soso
1: le je be

0: ibi ta ba perin si ni won pe loke aperin bi ta pagbo si ni won pe lejigbo ile ni won pe loje arin jani ja ipetu alalomi amale oni lojo kokanla osu kejo 2026 ten kani oriye adupa o lowo gbogbo e je ololufe wa agba lowo olohun panpe aye oni mo yin e ma nsami o fe so ne bayi e ni ri nbe sonu bi o se bi omo orije dupe orije dupe
1: ori dupe ni o
0: ori na dupe bo tori na ko dupe tori ba meji ko oni ope ni o jeun oni e ba fe ko ni fa ore ore to mo ti e ti se rara
1: dupe re ele
0: e ma dupe re
1: oluwaro ma di tolo tolo maka
0: ole ole ko ni fa tan ya
1: gagagara gagara bayi
0: yan yan nu
1: to ba wa tasi ko ti won kirun ni aram bayi ya ga iye re bayi o ma gbo
0: to ni na olohun ti olohun ti mama olohun ti iso la wa pe boya ope pe mo ji la ro yo lo
1: mo yo
0: boya itumo ati e
1: boya ndupe re
0: to ro pe so ni
1: adupe bo se ri ni e e ja tesi waju tori loni owo wa nte gbo loni o ni agbara die ṣugbọn lase ko le podori re si o bo se tan sukusuku a ba nbe awon kan ni won polowo oja lori eto wa ton da ki awa gan omo yi pe awon eyan gbadun re daada eyin loku ta ti wa darapo mo wa ko si wahala se ri n bo ba ta si
0: ope pataki lowo ile ise to n gbe kara o le jade
1: ele fe jo ye
0: ti ile ise to ni pharmaceutical e se oju oni ti owo ta oni ta e ni subudana se ri kara o le ko se ni anroyin ma abi o need introduction to ba ti wa laarin oja eyin o si ti ma ipe ogani la ogani la sa ogani re to di taiwo sa awon ti won o leru ku mo daada awon ni ebi lere awon arugbo ti orunpo ojo gbadun awon ni ke ebi lere awon ti gbogbo obadi bayi ma npu so awon ni ebi lere e ri pe won ran won ni o tu gbogbo okun ti o je leru ku won ran won ni o tu gbogbo okun eleyi to wa lorukun yin ti elomi ko ile ofia isale ni nbe duplex lelomi lelomi ko isale ni won ba gbe form si gbogbo awon tan wiwon yi ni won tin gun okekere kere elomi go step meji meta papo bo se wa niyan e ri kara ole iwaju lo olohun tu omo o ni dero eyi
1: yato si yen se mo pe tonic kan be monomin plus la npe ti a ba ri awon ti won lo bi won se ma dagbirin bi eloleke ba meji ko o ateje se ni ko to je pe iru toyin adegbola to fi te ba ri dola e ro po mo 40 ni o si ti ojo ori re ti ba ri die ase monomin plus ni nlo atawa na te n wo ti ta na deke wan se gbinrin monomin plus adupe lowo ti yin pharmaceutical to se yin fun ru wa
0: a to ge ati sale join together
1: das
0: oya lare waju
1: das ita
0: je won mo pe won ti data

0: yonu olong oba gbogbo eni tin yonu si Diamond FM radio tin tan yirin yirin
1: tori ba meji ko o si n to dabi yonu olong a ma be ni olong dakun maji ari binu re
0: maji ari o
1: yonu re ni ko ma tari si wa tori pe ori wa o gbe o ah to be ah ribi tai binu re si
0: binu re
1: ah
0: come la la ya mo wo nkan kan lori social media
1: aba to binu si solu aye solu si dojuru
0: nje jama pe
1: eyi te je kristiani e lo wo nu bibeli
0: ni mo wo krita wi ni ori social media mo wa ri omi omi ni o onru soke bayi nigbati flood ta wi ekun mi to de ile si nde o si nfe mu omi de daji gbogbo awon ara ilu yen wa won a gori re bi alaja
1: o mi ni kan lori
0: lo ina to wa la ninu omi
1: je bi Diamond FM la wa ni lo lori o mi ni kan lori ebi na ri kan lori social media apata ebi o mo pe apata le dabi eye na
0: subhanallah
1: iwa yo lo legerege
0: iwa yo mori ni
1: na wo bi gban ban fi bi alagbede ba yo oje mu ni ah la ila ila la muhammad rasulullah
0: ajanu kan gbenu apata to senti olohun ofe
1: olohun wa be da se ri afu pe o mi wa gbenu apata mo de worry ogbo
0: ogbo
1: ai you know aya hello
0: send down the fire
1: ina ju ara re lara apata e bi ran gbe apa apata le mo yo bi ori
0: ti ba si yo
1: e si yo gereke
0: memory mo wo lo
1: in to ba je mo pe apata ni ati na omi lo wa sale bi bi oke bi oluma iro ti wa nyo inu omi ni wa nyo si o ra pe ati ba ti ri gbona
0: ta
1: wa ti bona omi wa nse omi wa nse gudugudu to mi na wa nse bi gba ti gbe gbe omi le na te wa te dana ki mandi
0: e gbo lo to bi o
1: allah wa ku
0: allah akbar
1: olohun mo ba ye pe ino ino ba wa lorun lohun mo jo ja patale dana o
0: o
1: lo ba ji apata
0: won ni okuta ati eyan ni o fi kona
1: okuta
0: ati eyan
1: ni eyan won ba kona
0: eh eyan ni o da bi pet bi
1: bigi
0: bigi
1: bi ba eja lagidi si na yi
0: eja ye
1: awon labosi awon ti wa awon oda ni ku

0: sinbe.
1: Ah, ebi ko te bi ko le sinbe.
0: Bo lo se ma.
1: Bo ni wo na se mo.
0: Iwa mission ni.
1: Iwa re si.
0: Ah, Olowo. Olai bo ku tena Olorun mo le ko fun.
1: Eh ba ku etin be la po re onisin.
0: Ah.
1: Olowo.
0: Ara
1: e ma ti soro na
0: baba
1: e jo e te post
0: ma baba
1: e jo ko wo ifun mi na
0: Pedro Movera
1: e aro oro nu
0: sa ni pada bada
1: e mi bada da meji ti to fi ki da jira Pedro
0: fa ba ko e bi o transfer si o ba na baba dele
1: transfer ni si
0: ah e ko ni meji
1: iwa na baba
0: Ore wa kan ajo wale alama la nijeta mo ni efe mi ni age ma wa meji efe mo kan si ni yabani iya alama la ba koju si eran ko no be ni ajo po eran
1: me ajo ri eyan jeran mo
0: eran jo won ni awon ni eja odo ah
1: o ni ka ma je catfish
0: o ni ko letter afi ko lo olorun olorun mo do ti e lo wa lara eja odo mo ni olorun o le so Only go let's watch what
1: you want.
0: Monaco,
1: but it's
0: not our way. I want to go
1: back.
0: One year,
1: one year,
0: Baba bo mi ave.
1: Eh ba wi o.
0: Awa je nedaji. Lo ba tun pe aji ma pale awo ma. Awon se bi ko je mo ni. Awon ba gbe. Mo fe ori bo le mi lo.
1: Awon fa be si ki ni lo.
0: Yo lo je ri ah.
1: E gba. Se.
0: Se. Awon la 200. Se la fufu la lati le.
1: Awon la mi alaye.
0: E gba wo wo isale. Ibi table jojo ko si.
1: Alaye.
0: La lo ba gi fufu. Ade gbogbo ba se wo pe lafun nimbu aso aso bubu si atele won
1: pele aye wo folopa mo silly my trick ah what you set your polo wa
0: fufu mo kan la ni were bi le lo bi le lo ba ko wa le oloje
1: ni ma fi gba se joba reset your polo
0: kila wa fe se kila fe se
1: eh ta se wa kini bo pe kiri kan ri adjustment
0: eh jagbo
1: adjustment nisi
0: kasime nakuna
1: nakuna odeni elekeji eyin tele ah ikun mi ma fe emi tin ba je ama tin ba je fufu me
0: eni kan lo wo le ma jeje meta bo ni ninu bibeli le ti ri ti abi qurani abi dictionary lo ni ogbodo jeje meta pe
1: me je wonu hadith anab muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ti ebi ba pa awon sabe
0: okay
1: tan te dori anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ijo kan ikalara awon sabi lo ba anabi mo ni awon oje onle awon latan oni so re mi da to owe a je nkankan won a ma di okuta lase si inu ti won ro so mo ngba ti ebi iba po tan yanyan
0: te se bi boya won je un yoni
1: won o si tori e jale won o tori e yiwe ngbo si ya ara won ba sisi owo e
0: o gbe bi te se de
1: toba nka isaja nasirullahi walivati waraita nasayadi huluna fi dinillahi afuaja sabihi bi amri rabbika wastagfiru ina ukana tawaba ori taran si owo olodun ba de si yin tan e pe fe to be mo ode abi ode
0: kai waju gbe oke
1: gbe oke

0: ri ta ba wo arati olohun fi aye wa da e ri wi pe arati n pa wa lerin ni olohun o fi pa gan kan pa wa lekun ta ba wa ri eda kan to lohun o ma pa o lekun leleyi ti odun pari lo yi eh adanwo to koja oye ti e na olohun oba yo gbele lowo tori ba meji ko e ba wa ati yin na ni njo la so pe happy new year amosu kini mu keji mu kata mu kari mu karun mu kefa mu keje ikejo lo tun dojo kokan layi baba kale ni eji eta tori ojo ose kadi owo oya bi saturday meta saturday merin meji meta lo seku bayi ti osu kejo yo to fi pari ta to fi wonu osu kesa eh bolon tin be temi re nbe laye e ri ba ti se e ro na gbegba ninu osu kejo to fe pari ti nlo yi tori o tin lo ose ile se da ba to se ba ti fidi jale bayi osu ida meji nu oni lojo kokan la ko lohun ba mi edumare e ri gbogbo nte la koja bo ni se ji ojo kokan la gbogbo idamu te nla gbogbo wahala te nla gbogbo fitina te nla koja e bori e o bi awon omo israeli be se la okun pupa ti won la koja awa na ala isoro wa koja amene ko tele o
1: e tun je ka se bayi tori nte fe gbo loni o ni agbara die egbo awa ta ji okunrin nje opolopo wa ma ki sarasa edin bi ti bawo ah e se opolopo okunrin o ki sara kini ta fe so ni pe opolopo aye okunrin mi ti run re latare pe gbogbogbo igba ni sa nse yawo e nse yawo awon yan ti n pa ki si e si kogbo ko ti wo
0: lo wa gbo ko ni tumo si
1: ko si pe iyawo e pe
0: ya
1: alagbaja awon ese bayi bayi ti mo se o mo mo asise ni dariji mi ni se be mo
0: abo ti pe ni
1: ai
0: abo ti toro aforiji ni
1: yo tun ma buga ni
0: ah ah
1: eh olori oko nunu le won
0: o mo se o
1: number 1 citizen e de won eleyan wa wo yo wa ma wo pe so yo lo ngbe kiri o imi to wa gbo mo bo abari ile la ko ti joko dedi
0: onile to ba ko le re segbe odo ti o ba fura pe ko ko se fence agbara odo o gbe lo ni e ri opolopo aye okunrin elomi a ma pe ngba ta un jo ku ti a wa njo ko wa e da ko ta lo pa o ko re da itu man ti so ni pe ngba to lohun ke ohun ike yen ta lo gba lo e gbogbo e na ko lo so le gbogbo e na ko ni aje adugbo oda fun apere elomi a lo nje nje oju orun onjo la awon alase awon ketra oju orun onjo won to ti dana kan yi
1: awon gan ngba kan eruja ti won
0: gbogbo kan lo ti won
1: awon gan oda na o
0: se yen ni won o pon ogun pelu ti sun willis abama la li woro elomi a ni won gbo nje wa ban loju orun lo n ba atodidi ori eran ori eran lisi
1: meyin ba ara ori eran lisi
0: inji awon je awon tin je je wu ge ija 25 ko nyan nyan jodo odoke kekeun so therefore afo fani ki elomi cheri elede opolopo awon obirin tan feun elomi omo e mo pe iya iyawo yi o juya yin lo kini mo pe iyawo elomi ki se gbe iya e
1: o pe grandma
0: owo iba ti telomi
1: o pe lo pe grandma
0: o pe lo pe iyawo nu le re ti iyawo yin ba so fi pe e ma lo kosi wahala e ri pe mo wo bo agaga to ba je okunrin to je looto to ji laaro to ni iya ile ro o 1000 to ku lo o ni o obirin o ni eda meji o ti mo pe
1: o le ni o ma
0: o ma pe 1000 loku yo wa ni e mu 500 wa e wa ma mu yoku lo e ri pe nbe badari de e ri le e ri
1: ibi awon obirin la do de won le pe o ma lo e ma wo ri e ra anu
0: e ma lo
1: eyin o si ri gba
0: o nbe badari de un won se be eyan seso ni e wa taju ojo te ta lo ibele ti afura pe iyawo yi e se eyan lasan ninu 1000 eja obirin da 100% ninu 100% ti patipa every 10%
1: okunrin
0: le obirin every 10% obirin ti oju egbon iya iya iya eni to bi yin lo obirin gan mi ki mo to je ayan fi olohun ni e ri pe be de church obirin lo poju
1: awon na ni won raaye
0: be de tawsiri obirin na ni awon ni raaye be olohun bi en ti bi olohun yen lo olohun sun mo won abi geyan omo se won se ri eto te gbo laaro yi eto a ma wo pe ah se ile aye ta jo wa ina ah okunrin ti ba ndo fun ko ma ki awo e ko ma ki olohun
1: se wa ri te ba wa gbe to ye ma gbo lagbo danu awon okunrin mejeji yi won ri pe nkan yi wo to na meji le gbo oro won ni sise
0: be ba ti gbo teni akoko sebi diamond la wa ni lu lorin te ba ti gbo teni akoko e wa fa bale dada e tu gbo teni ekeji e ri pe epu to fi ru na ta koko na lo ge elekeji je
1: o to kan wo papa eh la ru waju pe okunrin akoko ko won ko koko so nto sele so un ati ntoju e rin lowo lowo bayi boya won boda won yo le keko nbe over to you lanre
2: eleyin le se iyawo yin
3: emi iyawo mi e me le ko fun yin alaju emi ni mo se o
2: eyin le se
3: be mi sa mi le ko
2: eri okan je yin bibi ke jewo pe eyin le se iyawo yin
3: tipe tipe ni mi le ko fun yin mo le ti be o ti be sugbon o ni egbon kan tin control life here
2: kini
3: eyin ni dara ju ni ati eru
2: kini ese si iyawo yin gba yin kini
3: ese mi to isele kan sele laarin mi ati omo to gbe wa fe mi omo yen desktop ni mo lu mo ni mo so ti charge phone omo yen lo lu o wa bon mi de binu lo mo se nso ran jo yen o wa ti le follow mi lori pe e ma worry ma dake mo lo do wa so ni pe ta pe mi ni mo bi so mo ni so ti mo so yi ni mo me bi ni o be na ni mi ti ti wo nba na o je ke mo ni ogun e mo me za
2: mo wa pelu yin
3: e wa jo kiri olohun mi de ni ni ya wo mo to ro mo to bi fun mi omo pego re mi sa asiko to bi omo yen fun mi ni mo ko ya kan fun mo ra le
2: asiko to bi omo fun yin
3: be mi sa mi ni mo ko gun re pe baba mi ko ni iya mi ko ni emi ni kan mo si ko ni mo family yi
2: okay
3: emi e wa ni ki n sa gba pada ki ni ba ri ona lo ko na mo ni ba tru daada ti de ti be
2: Chatwani omo to gbe wa fe yin yen te baja ni obi ohun nu to yen
3: e je ko lo bi ninu
2: ke lo
3: fu awon oro mi o ni mi itoju ohun ni mi o ki gbele ohun to de ni alaji mi o ki gbele
2: mo ne la mi
3: mo ma nse ka kiri bi
2: iru kini se yin
3: biri kila mi ni
2: e wa ma nlo awon ilu ati lu
3: ko lo ti abule ondu ife nkankan olohun raye enjoy mi rara ninu ile
2: se te ba n gba ise ni gbogbo awon ipinle te n lo hun e ki wale boya pe ikeyo pe mo n lo le ni opin ose o
3: mi o ki n se o de mi igbawo mi laisi pe ki o ri mi ko mo n ba mi soro ka mo n ba wa wa sere ki se mi n pa apa ibalopo o
2: ok
3: ki mo le mo interrupt oro kan soko ya won bara won sawada ni obi yen enje ni fe ki de mo du mo se le control e pada la ki mi le kuro fun ni le kuro fun yi ni le mi kan no le mi se mo nda so mo nda ji ni
2: so binu o ti koko nle ni
3: alaji mi gan mo ko nu le gbogbo de ni daba mi de ni yen
2: e ko nle
3: ko tun ko nu ile fun lo gbale ki to wa ko wa site
2: ki lo de te lo gbale
3: e wa gbo mi alaji ibe tun wa ni soro de se gbo mi se so fun yin lara le ti mo ko le si yen sa yawo mi ni pin me
2: okay
3: ki mi gboro pe pe a ki n gboro gbe elu mi iwo mi ile yen ki ba so diri pe ogun re yi pe o ti e san ko o buye ti oko kan o gbe mu lo oko kan n be nibe
2: okay
3: yi bi yi wa fe se tu da leyin re
2: e wa bi mo ba gbo yin ye a ja si pe ri obirin kan
3: mi re bi ga kala yi o
2: ta lo wa mu te fi koko nle
3: o ga wu mi ya nu mo ku ba mi le ko fo yoro fo ti fi le
2: eh
3: ti fe e ri ga kan o
2: e sa koko le na ni
3: mo ko koko le just like that
2: mo le wa
3: njo kan odo mi njo mo kan odo mi je yara kan yen eni ere lo da no nje ibi ti ogun en ti de ka kiri de ti mo de ti bo
4: Àṣírí ń lágbára tó bẹ́ẹ̀ gan-an ni.
3: but that solution live well. Some solution I'm not working TV. Me really good love you be
2: action. You be in bass of whom? You're not sure alone, you. So wa bayin gbegbe seluri e aboka fi okan bori
3: okan emi gan ji ko jo ji yesa okan ba yara de je mi wa dawon mo be ni samo de je de olon ti mo si ni to wa te su ata wo gun aye nu aye ni le ko ga ji je lo gine komisa gbugbo ni si yara kan ti mo ko yin to de ti bi ni ji ti meta nti re
2: a pelu ati leyin olon atileyin ni je ri nte ko nko
3: atileyin olohun oba mi
2: ato be ni
3: atileyin olohun oba mi ile je ni pastor mi atileyin olohun oba ele ko dudu wu ni fun ele gan wo je ara mi
2: obirin yen gan lo duro ti yin gbagbagba
3: ogun ti mi ti mo bi ko yara kan yen sugbon ko ti fi egbe nibe ni de ko so
2: be pari ile tan ki fegbe lele ti ba se nso nbe
3: nbe ijo
2: wa kiri gan owo time oni owo time ko to ba
3: da
2: go ba e o nlo o ka yin money yen
3: be ni sir to ni pe ta ba pe aba jo ri ra mi ma fun awon bi ti kan ni pe e mo ti me de be bi bi se yan la yin ti ba ki ni yawo yawo le ti ji ni yawo ni le ko fun mi
2: e to ko fe kan tele
3: bẹ́ẹ̀ ni sọ tó bí wọn mẹ́ta fún mi.
2: Kí ló gbé ẹ̀yìn kó lọ́dọ̀ yín gbà
3: náà. Àwọn tí wọ́n ń jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń bá ìdábọ̀ ọkọ̀ bọ̀ bí tàlàgbé nínú ọ̀nà.
2: Ok.
3: Ìdájọ́ mo ń ṣe kan lẹ́kùn tí mo dá ń rówó dáadáa gan. Má ti rájẹ sí ìdá yìí ọ̀rọ̀ mẹ́sì máa ń ṣe pàṣẹ. Mọ̀mọ́ tí wọ́n á gbá lé rẹ̀ tó wá pè wọ́n pé
2: Ọlọ́run ọkọ̀ wa máa ṣe.

0: kosi ani ani eri oka eri ima duo bi ani keji eyan ni to to ba di ojo gbe ndi alukiyama enu te fi parohun be fe gbe koni oni se gbe eri oka ni o wa ke eri oka ni o ke si ojiji
1: pe pe ma
0: bo iwo loro kan oya wa salaye
1: be ojiji e da lele ni ni eda ba boye ba nfori lagbo ka won agbagbe po ogi won ba won lo baba la ri waju ade po julu
0: ojiji e da lele ni ni eda eri iso ewo eda no je olulana fuko wa na ni o je oludena
1: o se wa niyan
0: ah
1: se nta yin gbo yen
0: ikekere ma de se gbo ohun re yen baba so fi pe kekere ni e so pe ah
1: le n to tobi to wa o
0: ani mewa nkan e n ba kan lo mo cheri awon kan kan be te yen bodo kiesi dada lara obirin
1: wolohun
0: meta ni to ba le lo meta ta wallahi o ti raye gbe
1: kilawo okunrin wa ya
0: ko da bo fe fe ya o marun to fe fe mefa to ba ti je olooto si won obirin korira aro ibi oba ku si je won omo so ti yo tori pe bukata ti won ni ju ti wa lo gbogbo nta rin loju mo gan wallahi ko to bukata obirin ti n gbo lori omo lasan ke ti kan ti e amo te ba ti wa je won omo iya 14000 lowo ito seku bo ni ka se na oni oko so pe e ti e ko yo 4000 sowo eyin o le ri yin laarin igboro ko ma mo po ori oko e wa mu 5000 wa ka fi ra nje ile e wa mu 5000 yoku e toju e banki se ri pe bi 9000 lo ti body si o lowo un amo to ba wa lo gbe to fe ma play won
1: se gbo nti okunrin yen so daada
0: en je gberu lori eni won ran si o
1: nje gbo nto so daada eyi te gbo e fagi si awon kankan ke fa mi si o nso pe oni yawo ohun
0: e wa won wa to ba yawo e
1: opolopo oni nibi tan ile to nko yen oni ijo ti o ta ko ijo ti o lo re san ko be fun re ijo ti o se gbogbo e mara won se gbo bo se salaye
0: to bere ba so pe wahala ohun lori oko ohun ko lo wo fi se dajo foko ohun o tan
1: nje wa mo pe ngba to wa ri pe emi n wa fe bo wa oni a lo won a joko lo won a ro pe to o wa debi ti ologun ti sa ko won toro aforiji lodo obirin in lo fi le rona lo
0: kekele leyun
1: me kekele te gbo yen e ja tun gbo ta
0: lo
1: lariwaju tun pe
0: ni si lekun fokunrin
1: bani keji wole
0: e ko wole
2: eloka
1: mo wa pelu yin
2: ehe owo ti mi na ni first wa o bi mo se wa yi mo da gbo ta ba so pe mo ti pari fourth class se nko pelu omo ti olorun yo ti ni ah po se ri I know to me ati pe mi ki nlo to e je ko dumo so
1: I low to yin si yawo yin
2: be
1: de ki na tan fun
2: ke na to po ta ti wa je wa pe pe
1: o se akoba die ni
2: kleza
1: mo ni so se akoba die ni
2: hello
1: hello mo ni na tan se akoba fun irin ajo
2: bẹẹni gidigan gbogbo ti mo wa se to pe oke ko de ko mi ni ti gbẹ ko bu ko nu fun e se ngbo
1: mo ngbo yin
2: o ti yari
1: kini o de ko se to dun
2: ki mo se po mi gbọdọ paro e gbo o ti mo se po ko so le no mo ya ole
1: gbọdọ
2: ire ajo mi ire ajo mi e wo ko yen o wa pe si mo ko ko
3: Mm-hmm.
2: bi mo se wa yi agbawa ni mo ngba mo ni sowo mo ti ni sowo ti mo se bi lo fo mo daada sugbon I know to mi o se ko ngba ko o ni ka gba moto ki le ma sowo e ya mi de wa 120,000 se ngbo
3: mo wa pelu yin
2: mo ko owo yen a lo dawo e fun e ta fe fun owo e bo ngba te ni ma so e ni fun le mo to le pe mo to yin o da se ni ngba ti mo gba owo yen
3: pe won ni oko yen o da ka ma gba o
2: mi ko won yen gba ni sa
3: o wo olohun oba e ko wo dele
2: mi ko wo dele se mo so mo po wa lori moto ko da gan in bi ti mo tu wu gba ni mo tu fun yawo mi ni wrong number
3: pe eni to gbowo lo mi ti a fe gba moto lo re re o
2: ti e pe pe ko si ni suru later e mo ki ti o ba lo nuko se te ba lo nuko jashiri ma tu lojo ko o pada ni o de ka pe ro mun pa o de so fun ni lati lataja bye bye bye ni se le mun ni lai lai o ni se mo mo pe nkan to kun ati bi ma tin gun awon pa sinu le to ni mo de to se le le mun lai lai
3: nbo wa wo yi o
2: da
3: mo ni lo ni le dan wo yi o
2: tin ta ko voice note to wa tan e jo so po ti gba owo ni se ni mo kun ati fun be lati gba mi roju rere e mo
3: eyi mo eya
2: lati gba mi roju rere e mo o da go tin ba so nkan fun yin bi to le de e ba to don so ni bed
3: bai imbi nu bi won de bai
2: o ni bo se ri ni pe se mo da bi igbe igbe
4: bai bai bai
3: e jo idanse loju un
2: olorun ba e wo se ri oporo kan bo e jo nkan te ba di se fun mi te tin ba ma se o ti su mi o mo ko rin ko je ni ko e wo se ri ti o ba da nkan yen pada ti mo le ti promise pe mi ni siru nkan be mo pe mi ni fi dubo fun mo wo pe laarin osu mefa nkan change o so fun mi ni
3: e wa se bi ayo kan yen na le se abe ti se mi isele ni to de ole
2: e wo mo gbo pe ko so le lo lenu owo mo ya e mo pe aro to nse ogbe orisirisirisirisi bo ti le lo wa dudu pe mo tun fun number wrong number ko de ko mo gba 10,000 naka ti
3: pe o gbe yen mi so fun gba siritun mo to la opin mi ni mm e bo nu owo re pin number
2: e mo ti mo ni owo mo ma so so mo ti so pe ma dawo e pada bo ngba to lo ma ta siri owo yen o tete wole si mi lowo ngba ta siri tu ni bla bi 12 fo lo we wole si mi lo se n polo fe mo ta siri ni mo so mo pada mo so bo o ka yen fo e wo o so oni ti ba pa fun ko mu mo pe bo mu mo pe kilo to si e wo
4: iya
2: dadi wa o ti su mi te ba ni se fun mi
3: e oda
2: ba ni se fun mi ni se be mo e jo to le to mi ni se be mo o po e wo ko se ma so mo ti o ti e gidigo sa mo ti o ti e gidigo se to ti mi sin le ti mo ni ko lo fun eyan ko lo ko ba fun omo mi to ka da gba ni mo fe so ni e wo o ti po ju bo ku sa ti e jo ko dari ti mi ti mo gbo te ba tu ore sori afefe gbe mi lo ma dare bi o ko si abija ile na omo ya ile o e jo to le tona e wo sa ore ti mo n ba so yi omi n bo lojumi lojumi ti n ba je ngo ko wonu mi ti n ba je o ke wonu mi ai mo yo wo ti mo ti gba lo ibu gbo ile ti mo ni mo ko e se n

0: Peter Obi ti tako aye soro wepe onika amologun kan wa gba ekun owo osu ton fe fun won ajo DSS tu okun lorun carpenter kan tan gba mu latari ikolu to waye ni orire ni ipinle oyo sowore fi esun kan pole yo si san ekun owo epo pentiro ile ise pana pana ipinle kwara ajawa ki wowo fun awon yin ton de orire re ni inu oja mandate ni ile okere are ti won le kuro lori pase ni ile Syria oni won ti dajo ku fun Trump jawo ki wowo ke kan ma gbase lowo Infantino gege bi are ajo FIFA labara ireyin daraya e ka san akiwa pe aku owo ni enuse iroyin ekun rere lati kan Diamond 8.7 to wa ni lori ni ipinle Kwara Taiwo Adeyemi royin yin ka so fun yin pe elegbo wa ni oju itakun www.diamondfm.net yo wa YouTube wa ni Diamond 887 FM kro number leyin sim ranpe yi lekan si akiyin pe eko ikale
1: amokuti wo ibaje amokuti juwo ilu ṣugbọn omo oluwa naa ni koda esi kan naa la tujo nse e wo
2: je ka bo lasiri je ka gboju nbe
1: eh asiri e ko gboro tun loju ewe
2: he he edu e je aronu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju e je abere fun akoyawo fun awujo ati orilede to da to ba ri nkan ti o boju mu fitu awon alase to to leti
3: imoran yi lo ndete ti gbo yin lati ikanni Diamond 88.7 ilorin
4: iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere
5: lati le ise
4: Diamond FM.

0: Eka bo pada iroyin na re ni ekun re omo ye fun ipo re ninu eto dibo odun to nbo ninu egboselu alatako Nigerian Democratic Congress NDC epi tabi ti jola ye pe oro kan to lede to ke si awon omo ologun kan ma gba ikun osu to lede lati owo are bratinobo lo je oro fege obi igba to soro ni oju itakun esire loni ke si awon omo le ye ati awon omo ologun kan dagun la siro yin be obi to ti gba kan je gomina tele ri ni ipinle Anambra salaye pe o nbu owo fun awon omo ilese alaabo le ye pa pajulo o nfarajan fun ipe ipe irese kan ra fun won o ti jawe sobese lori igbaye gbadun won ege bo se wi o tesa pe laipe yi o fun lede nigba to n ja okun mi awon omo ologun atowo awon iko agbesumo mi to n si npe pe ijoba ko jawe sobese lori igbaye gbadun awon omo ologun le yi lati pese eto abo fun won ninu iroyin miran ajo DSS 62 okun lorun carpenter kan tan poruko re ni Mustafa Mawana tan gbamu to si fi eso kan po lowo inu isele ginigbe ati paniyan to lede nigba ti won ko awon akeko ati oluko nigbe kunjo abile orire ni ipinle Oyo adade agba ajo DSS to si agari lo pase kan tu okun lorun okunran ohun leyin gba tan se wadi pe komo nipa ikolu na gege bi atijade to lede lati owo orisun iroyin ni nile ise alaabo won DSS onigbo tan gbe kale fide mule ke Mawana oni komo nipa esun ohun tan si ni komo alole atijade na fide mule pe gbo tan gbe kale to tan wadi omo bibi ipinle Katsina won fide mule ko ni kankan se pelu awon iko agbesumo mi wayo omo ye fun ipo are ninu egbe oselu African Action Congress ACC omo ye le sowo re gege apo le yi ni o si san pupa epo pentiro ni koko amo ti omo le yi ko mo nipa re sowo re nigba ton soro ni oni ojo isegun lori eto kan egbe bo se wi onukupa won si san papa julo fun epo pentiro ati owo naira si owo dollar ajija agbara ohun apo le yi ipinisa to ngbe papa julo lati ma je ki awon kan sanwo ni enu bode ni ipinisa to se ranwo fun awon olowo amo o se nira fun awon omo ile yi lati ipinle Katsina akude otuni o ti deba awon egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC ati egbe oselu alabrada PDP ni ipinle Katsina bi ogoro awon oloselu ati awon alati leyin egbe oselu meleji takoso senu egbe oselu oni tesiwaju APC on fide mole pe igba keje abenugan ilegbimo asofin ipinle ohun Abujala Aruna Runka ati alaga ijoba ibile Safana ni ipinle ohun Abdullahi Sani loko awe yo sodi ton si yowo won fun gomina ipinle Katsina gomina oni okin won kabo ni ile ijoba to wa ni ilu Katsina ni role ana komina diko rada nigba to kin won kabo salaye won kan se lo to papa julo ai dara ko mo egbe oselu APC tin omu ni ipinle na ni ipinle Osun ebe to waye awon meta yi ni ipinle Osun awon won ti roko oni o ti de si ilu Osogbo bi ajo INEC se kere pe ohun yo mu ise sade mbaja ninu awon odo to sin rilu o ti won to egbin lona ogbon to wa ni ipinle ohun akowe oroyin si alaga ajo INEC Adebayo Oketola salaye ni oni o salaye ni ana ojo aje nigba to soro lori igbarade ise todibo gomina to waye ojo 15 osu kejo odun ta waye Oketola salaye ipe ohun mo ni pato eya awon ise bawo ge ati won mu ninu awon odo won to won sin rilu ti won to egbon lona ogbon bo se nlede leyin gba ti ko awon osise alaabo ti won le die ni egbon lona me dogbon sowo si ipinle ohun ko to abo won nigba ton se dubo won ti waye ni ta meta ose ta waye ni ipinle Oyo ajo eleto dibo ni ipinle Oyo o se ke ti gba oruko awon omoye ta fi sowo latowo egbe oselu alaburada PDP to ni atile minister fun lu Abuja Iyesan Wike sagetedubo gabile ti waye ni ipinle ohun ajole to dibo o ti gba oruko awon omoye fun ipo alaga ati pe councilor fun to dibo won to wa ye ojo kokan de ni ogbon osu kesan odun ta wa ye be se nrede be ajo to bi yi INEC se sise papo pelu egbimo amuseya egbe oselu PDP ti Abrahama Muhammad Nkosodi ka so dibo odun to nbo ni ipinle kora ile se pana pana eka ti ipinle kora ti jawa ki wowo fun awon eyan to nlo si ore lelese pana pana to wa ni ga mandate ni ade wole ninu lorin ki egbese won oni o le se akoba fun emi ati duiki ha ta ko wo hun na ti jade kan to le de ni ana lato agbenu so fun se pana pana ti ipinle kora azan adekunle loruko adari agba le se pana pana ohun Muhammad Alabi o fi de mule ipe nigba ti won se abewo atowo en to wa nijanu oro se le se panapana ohun won fi de mule bi pe awon eyan kan oni won tin kole si orile ile se panapana na ege bi o se wi o teso aju pe laipe yi oni awon eyan kan se ikolo se panapana ohun to se ji awon ri se won lo iroyin ekunre ni amu wa se ti gbo yin lati kan da amode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara leyin isimi ranpe yi a lo se ele okere won ti dajo kun fun are ti won le kuro lori ipo ase ni ile Syria Assad lekan si akiyin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lu jara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme lati le ise Diamond FM
0: eka bo pada iroyin ekunre ni amuwa se ti gbo yin lati kan Diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere ile ejo kan ni ile Syria ti dajo ku fun are ile ohun ti won le kuro lori pase basha asade bo ye pe ko fa anu alu ile ejo won ni o je bi esun wuwo daran lojo ogun papa julo o wuwo dajo nigba tan jagun abele ni ile Syria ejo kan na ti dajo ku fun ibata asade atef najibo Mwadajo kufo na Najibu oni oje adari of tabu oroselu ni abegbe gusu Syria daria. Oni owa niwa juli ejo, losu pa mwana sinu kukukan. Mwose kwe wanka idago sileti. Wafi esu kan wiku lawo. Nino eshele ikwani ya papa gulo binyo jwa sija okami awo guwere ton wa. Ni abe ojori odume edogon. Sibe ni ile okere. Ijoba ile Libya ti fidi e mule yipe won se ikolo si ibe pamo si ni atowo awon eyan kan tun ati damo ke je fidi e mule atowo ago tin da se pajawiri ni ile Syria saraye ipe na ti seyo ni ebu fopo to wa ni sawiwa ni agbegbe iwo orun Tripoli ege won se fidi e mule ati loro won fi se ikolo si ile ise bu fopo ohun egba keta laarin ojo meji ile ise to muguto epo robi ni ile ohun salaye pe agba epo ohun onogbe epo toto jala epo egberun to jala epo milionu mẹrin ati abo won salaye pe sele na seyo ni ile ise epo ohun labala iroyin ere daraya adari agba to tun je apase wa fun ile eko daraya ile yi Philip Shuaib ti kesi iko agba bolu obinrin agba oje Super Falcons kan gbagbe mo je fide de mi duje Wafcon to lo lowo kan si gbagbe dije tun agba pelu ile South Africa laipe yi Shuaib oni o salaye ipe iko ohun kan gbagbe idije tan fi yo kankun won ko idije ohun iko Falcons oni yo wa ko pe South Africa dijo sinuri agbaye Shuaib fun lede leyin gba atile Cameroon jowo kila ko le Nigeria ko ninu edije ohun to lowo ni le Morocco ege bi Shuaib se wi iko Falcons oni kan gbajomo edije ti won gba pe South Africa ni ojobo ojo ketala osu kejo odun ta wa ye ko pa ndije agbaye to nbo lona a Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣàlàyé pé yóò jẹ́ àṣẹ ńlá tó máa gbaṣẹ lọ́wọ́ ààrẹ fún àjọ FIFA Gianni Infantino. Trump ó ló ń ṣe àtìlẹ́yìn fún Infantino lẹ́yìn ìgbà tí àjọ UEFA, CONCACAF àti àjọ AFC ti ṣàlàyé pé kò náà tọ́ wọ́n sì ní kó fiṣẹ́ sílẹ̀. Pàápàá jùlọ lórí ètò kan tó gbé kalẹ̀ láti jẹ́ kí iléeṣẹ́ mìíràn máa mójútó àwọn ìdíje àjọ FIFA ìdíje àgbáyé ṣe pé eré tí wọ́n bá rí òní wọn kò pamọ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ Trump tẹnumọ́ wípé gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Infantino òní yóò jẹ́ nǹkan tí kò tọ́ lákòókò tá a wà yìí. Tó lẹ́ẹ̀kan sí àwọn kókó náà rèé. Akọ̀wé Peter Obi ti tako ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ wípé ó ké sáwọn ológun kan gba àfikún owó oṣù tó léde látọwọ́ ààrẹ Tinubu. Àjọ DSS ti tú okùn lọ́rùn kápẹ́ńtà kan tí wọ́n mú lórí ẹ̀sùn kó lọ́wọ́ inú ìkọlù tó wáyé níjọba ìbílẹ̀ oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Sowore fẹ́sùn lẹ́yìn apẹ̀lú sì san ìkúnpá epo bẹntiró àmọ́ amọ̀lẹ̀yìn ló ní kò mọ̀ nípa rẹ̀. Ní ìpínlẹ̀ Kwara aka fún ìpínlẹ̀ Rapa ní ìpínlẹ̀ Kwara jẹ́ àkíwọ́wọ́ fún àwọn èèyàn tó lọ sí orílẹ̀ rẹ̀ níléeṣẹ́ rẹ̀ tó wà nínú ọjà mandate ní Ìlọrin. Ní ilẹ̀ òkèrè aka fún ipe wọ́n dájọ́ ko fún adarí tí wọ́n gbàṣẹ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ní ilẹ̀ Syria Bashar. Lákòótán Trump já kíwọ́wọ́ kí má gbàṣẹ lọ Infantino gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àjọ FIFA. 1979 Nàìjíríà ló ṣe ètò ìdìbò ààrẹ rẹ̀ àkọ́kọ́ tó sì jẹ́ pé Alhaji Shehu Shagari ló borí nínú ètò ìdìbò ààrẹ ọ̀hún. Tó èyí ló pin ìròyìn náà ẹ pàdé wa tó bá di aago márùn-ún àbọ̀ lónìí fún ìyá àgbáyé wa ní kẹ́hìndá mọ́dẹ̀tì 8.7 tó wà nílọrin ní ìpínlẹ̀ Kwara Nedu Okore ni olóyè tí ìròyìn Taiwo Adeyemi ló ti tó ká sí etí gbọ̀nyìn lẹ́ẹ̀kan sí akéwà pé àkó iṣẹ́ òní àsìkò ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́.

0: Ah, mo mo ri yin.
1: Ah, afa.
0: Mo ri yin o.
1: Eh ni damu o.
0: Adupe. Ah ni damu o.
1: To, iyawo yin emi pelu oja ata. Ah. Tin ba kiki da mi lohun na ni. Ni o je kin ti ki mo.
0: Kafila.
1: Ah ah. Se ma paro fun yin ni.
0: Aja kafila.
1: Se wa mo nkan to sele bayi, mo fi Olorun be yin. Mo ro pe bi a se nlo fe wa lati le wa. Lasti se nlo. Ola pe eni suru Ola pe ninu odun yin ti sututun jade mo se gunyan lo je kin buwa fun yin ibu ti mo si bu mo ro pe imejeji na lejo je ni e tori Olorun o ti rojo mi kiri adugbo
0: kafila
1: o si ti wa be mi na pe kin fowo mi si bi towo ngbe e dakun esa na mi awon mo mi kere wa yin ti mo mi ibi tenu de ese ode be e da
0: kun kafila rojo kiri
1: mo fi ona e ni damu ko da te ba ri mi e mo kimi mo
0: ah ah I was so like
1: e ni da ni ti o de yin de ru yin o
0: wa dugbo
1: e ni la ni ti o le yin de afa mo fi ona nbe yin ti n ba ti gba iwaju te ba mo pe yin mi le nto e duro kin koja tan yanyan mo fi ona nbe yin o e ni fe ru yin so yan o
0: ah
1: o ti rojo mi kiri adugbo gan o
0: iya jami o suru osu mesi
1: e mo ja se suru te yi o
0: to ni lo fe wonu re seri ehin seri mo wa mo ba soro na gbogbo gba ni mo mo ba soro
1: ola pe yin atoko mi jo nsoro e jo ma njoko labe kinbe o ni o je to ba na so fun oko mi
0: eh ni tile en tolohun tin ba ni bore olohun mora iyan gida da ni baba jami o yen dada ni o se e buruku ladugo gbogbo community lo si mo pe yan giri ni won eyin na si de e baje ladugo e si de baje olo ni fowo baje kan yin
1: ami
0: olo ni ba ti yin je
1: ami eh ti yawo yin to
0: kafila
1: e
0: dada mi
1: ah
0: dada mi
1: di dada yin ti ma dada yin ki se ti o wa da lariwo ti o di pe ah iya lagbaja lo tule ka o iya lagbaja e dakun mo fo Olorun be yin e dakun
0: bi aponle le se fun mi te
1: e dakun gbogbo ma se wa pariwo le mi lori lale ana ba ko da mo wa nu le mo wa nu le o se bo ti mo si ni mi e mo pe mi o lore mi o lota ladugbe en to ba ki mi ka kira wa ni
0: e wa wo tola ijore mi ati oko yin ba jami e wo ti ola ijore awa mejeji e ma je o darin wa ko le da idile iru bo ba leju to se pe kini yo a wa ba se soro re ni
1: igba ti mo so fa ko mi gan o ni mi o se so o ni mi o se gunyan ki wa pe yin le ka won pelu yin jo je monito ko ye mi si de be yen pe ko ma se pa de sadani kan je
0: do se pa adugbo yi na ni se ba do se community ni
1: community
0: kan na sa
1: ko ye mi mo o mi o mo bi to ti gba to oro to to ba oro banta banta o jama no le wa lale ana na lo ni to
0: ah emi o si wa mo e ba ti pe mi lale ana
1: ah kini mo fe pe yin fun ki wa ba yin laaro yin o da ti ma wa lana to je pe ni e si ni mudu ti oro o fi role
0: o ti jade bayi
1: to
0: a yanju e
1: to
0: a yanju e
1: e da kun
0: ba de a so yo yo gun
1: to ibi te no di ese o de be e da kun e ba nbe e na daru ewo mo
0: e fi ya fi mi
1: ni se ru e mo afa
0: e mo so be
1: ni se ru e mo o
0: da e mo so ru e mo
1: o da
0: e fi ya fi mi a yanju

0: share that lewa.
1: Oh, mo wa o.
0: Ah ah.
1: Mo wa o.
0: O ma to jo meta.
1: Ijo kan pelu. Ijo kan pelu bo ni ise nko.
0: Ah, ise wa o.
1: Aunty, Emati.
0: Oro kan lo gbe mi wa o.
1: Oro wo ni e.
0: Woman, ye little boy, she to a knee, silent bay.
1: Eh, don't tell you, but do for by
0: eh, woman, any.
1: Oh, my funny.
0: Cocker, say, map. Okay, open your dad, Daniel.
1: Okay,
0: she bad,
1: more coy.
0: Boom, go bad, rather, do my ah. All right, all right, book me your number of power.
1: Ah, sure, be much in shit and lend your metal. You should
0: have no shit and poof.
1: Eh?
0: Ah,
1: what she might be, my
0: what she might be.
1: Oh,
0: oro mele mo fe so ti mo fe paro
1: baba ma o lowo lowo
0: nkan to wa ndun mi nu pe opo igan ri jaje ju baba ma yi lo
1: ya yo wa ni level si ni
0: ko ni level o level kere bi ah
1: ibo lo ti wa ka won mo
0: ile kini ani o le tun gbe wa le gba to ko sin le ni se
1: eh
0: eh
1: ni baba ma na
0: ah oh won de ti soro e soro e fun mi tele so pe igba te pade jo nse papo emi wo pe a pe igba ti afi mu e ka ati gba yen so emi ati o kira mo
1: ka
0: afi kira mo
1: ehe iwo
0: ti si n gbe ra mi yi o ti wa first o ti wa se te bayi o si gbe wodo ko mi o
1: eh
0: ah
1: e
0: jo ti mo wa ko ru won sa kira won na mu erin se ke ma iyen sa wo lo mi la won re mo sa so fun pe mi o fe e ma kira yin mo e ma kira mo kini e so pe se be jo se po tele nigba ta wa jo se po mo ma ki mo iyen so igba to ma ya bi o se gbo nje wa foko mi niyan o
1: iyo ni o
0: iyen na je o mi o se mo sa ra bo
1: ki sa se fo
0: mi o de di onje to ba mi o
1: ali e ti je ko e ti lo nu o ti ra ma ye
0: ni o de lo bi koko o
1: eh
0: ah mi o ni ah se mi ma mo je en to ma gba
1: eh
0: mo ba so fo ko sa ni kidiko kidikan mo sa si ba fa wahala mo si lo ba yen na pe ko so re ko fo si bi to wa gbe e kan ah ko ti gbe mi wa o e kan yen na lo si gbe lo bo ko fi ma gbe mi mi
1: se won se na wo nde won
0: mo a da fun o ni ma won gunyan boya ya telefone eh boya ya telefone o se ni mi o se
1: mo o ni
0: ah ani o si je to se abo nikan ni ko da wo la abo gan abo ni mo ri kitchen pe ma sa stress bi pe yan je pe
1: oko e ti lo
0: ko ni bo lo ni wo ni won ma so yi ni bo lo nlo jare ah
1: o
0: ko wo lo nlo ta lo so ko ni
1: so so to ba ti di bi pe iyawo obirin tin se onje wa fun won
0: ah
1: won tin
0: iyen mo ma ah
1: to ba tu wa je to la bo eh won ti oko e ti lo nu
0: ah ko le yo le
1: le bo
0: to le na lo je ki wa o le lo bo
1: pe
0: kini kin se
1: to je pe ba so salaye pe won o la bo ma se fun ni opo pe
0: eleyin la bo
1: o to nse
0: o la bo
1: o je won tun la bo
0: o la
1: wala ko e ti lo
0: bi o ipa tenu je na niyan na ba o wa se je o si wa la bo se ba ipa tenu je o si to nbe kiri
1: won ti je won la bo gba kadara oko e ni won ti gbojo waju oko e won ti gbeyin e ni to ba ti mu ki okunrin je nko la bo ah a ma te momo ti mo nso a ma te se ni bo ni okunrin o ki la bo to ba je o se ko ye e ni
0: o ye mi de gbogbo level to ngbe mi lo bayi nsin
1: emi so ba iri ni lo npe lagba
0: ha
1: omo ipe ta ba te nso bo je du meje mo ko mo gba lowo e
0: ben
1: ani njo temi ti daye
0: ha
1: ti mo ti di aye ati ka bi ti mo ti bi emi
0: eh
1: ti okunrin ba ti jeun to la bo o ma ntese le bo ni o
0: ah
1: o ti lo ni o ma ntese le bo ni
0: ko ba mi bayi ni ko wa fe lo
1: ti baba mi gba si daddy mi daddy mi to bi mi nigba ti won fe mo mi mi njo ti mo fi dagba ti mo fi ko pe mo pe ki to lo li oko ati eti mo lo li oko o mo ati eti mo pe ni to ti won si pe ti mo fi wo 38 years ni baba mi daddy mi o la abori
0: won o la abori
1: won o la abori fi je lo fi je pe ti mo mi ba soro daddy mi ma soro daddy be mi ah no I'm your husband shut up I'm talking but to
0: mo ma ti la bo
1: won ti gba saturday lowo awon won ti gba saturday lowo lowo
0: ha hey wala ma de
1: ibe ni
0: iyawo o tun wa ri saturday gba lowo e gbe sunday iyen lo ba wa gba saturday owo e
1: to ba fe shakesi pe oko e ti bo o ti bo saye to ba fe shakesi ma wo se to ba soro se ki gbo elenu
0: ah o ma n gbo mi lenu
1: a ba so
0: o ma n gbo mi lenu ko de
1: ri be tele
0: ya
1: ah ko ya
0: o se n tun se mo se n ranti ni o
1: je tun ko ni se ti o ba nsoro nipa arabirin yi si oko e o kin gbe leyin e
0: koda o le ma sun le njo yin o le ma sun le o ma da siro fun mi lo ma jade lo ma ni pa ara o e jo ma se po ni o se be jo se tele ni o se ma so po di o so po ruko e se po mo o le kuro le
1: ibi to ti laboru ye ko ti fura
0: ha
1: to ki pe teyan ba ti labo
0: hey
1: o mo ko ma so wi pe ton ba ti ko ma se fo fun yan je o ti ba ni efo ni ke se wedu
0: eh o sa ni yo
1: se iyan
0: eh
1: o fi wedu je yan bo to fi je pe efo na pe fi je yan ore mi wa lo sori oke o
0: ha
1: ai je be ko e ti lo ti wo ti wo ki se pe nko ba ku lo
0: mi o wa le gba o
1: ya ran so po
0: ale mi ran so wo lo ti wa so yi ya mo wa fe jo so e ro de su so fe ma ba mi ni je ni
1: eyan ba so otoro fun yin e ma fa awon ore ti won ma paro fun yin je ba ma paro fun ore mi do na ni ko bebe kan we aso wo la so opona mo pe mi o oko mi oko mi
0: eh bi black na mo pe la so po
1: ore mi tete gba oja oba lo lo ra dudu o
0: ah ma je ra dudu ola o ni che
1: ni da ko be lo jiji ore mi
0: ola o ni che
1: ola o ni je
0: toko
1: e labo
0: melewo ni je bi solution lo ma ba mi wa
1: solution na ni ti mo tin so fun e yi
0: se solution wa ni ko ku ni
1: solution meji ni isida ko gba kamu ko tete ma so ko
0: a ma je nke ola o ni che ma je nke rara solution ni wa solution mi ni mo wa
1: ki ila ko se yun
0: mi fe yen
1: ko gba kamu pe iye lelubo ti pada gboko ore mi
0: o ton ba ti wa kuro nle oko e ni
1: eh
0: so ma kuro nle oko ni
1: obirin tin foko meji so ti gbo ni
0: hey
1: o igbo
0: aha
1: e gba mi omo yi ma rin din o igbo ko obirin tin foko meji
0: e si gbo
1: oko li ati oko wo je wo ore mi so o fe jeun o a je poko e ti di oko wo
0: ah
1: eh kilo koko oko
0: ile ti ile lubo
1: kilo koko won
0: wo yin te mo fe
1: oko le so ko si un to mo le loko pupo ko si un to buru so ti gborin yen ni ati ri mi ti e pele ore mi olohun o se leyi to da pele
0: eh wo ni won tun wa so bayi olohun kini mo fe se bayi
1: e kemi o lo jeun ti e ti bo onu oko e ti bo ah oko e labo mi o gbori

0: ti e sin to le bi toro de do yi oni ma npe number la taro sin ti o lo 91365569529 91365569529 ku ti e ma lo eh ke mo npe egbon lata o ka wa ku eru re eh eh eh fe se en ta wo mo gbe awa ta si je eh seun eh seun
1: do bi la da je orin
0: to eh e wa ku eru re jade won se mo
1: aju e e ma ba dugbo je
0: o ba dugbo je o wa keru jade
1: je o oni kaluku ko je ra iwo ko siwo nikan ti oni kan ba je ti o ba da
0: ko wa keru
1: e ma ba dugbo je
0: ko mo ba dugbo je o ko wa keru
1: e ma fi wa pala pala gaga ba dugbo je
0: ah ke mo ba yo so te la dugbo emi o fe ko wa keru e won o fe
1: o ju ko ma giyan mo
0: won o fe
1: ko bi yan le
0: ke ma giyan mo ki fiyale ki mo jiye mo
1: odo ati re ko ma gbiyan mo
0: oda o ni jeyan mo ni jeyan mo mo boya boya ki mo je amala bi ki mo mu eko abi ki mo mu gari nikan mo jeyan mo eh egbon re mu mo pe o 91365695 ko wa keru e jade o fe mo no le ise o n ba dugbo o n doju tire la dugbo
2: hello
0: hello
2: hello lato fa lati pe
0: to lato fa mo gbo yin
2: eh
0: la yi balance
2: eh ko
0: fa dugbo
2: le
0: yo ba le yo ba dugbo je o yo ba dugbo je o ko fi adugbo le yo ba le ah yo fa yo fi
2: adugbo
0: le o n doju ti mi gan la dugbo yi to lati ni ofa adugbo yo lo ku ni ko ti e ma lo n to ti ese na to n to se to ko fi adugbo le fun mi on doju ti mi ladugbo ko je ka awon yen wa foju buruku wo mi ladugbo won wa wo pe eni buruku ni mi eyan ode inse yan gidi yawo mi ko n ba yan so ta ladugbo iru ti o se foju ri wonu ah ele oko lilo ni olo lilo lele o lo
2: hello
0: o wa seun
2: me ka san ti do wu lo n pe lati yan ko ri o
0: to anti do wu e seun
2: eyi na doju oko ni ege yawo yo te lo ati to ba se fun yi o
0: Ah, ese ni yawo le ta lo ma jinjo lo je to ma
2: gbo
0: yin ara yin yawo. Mo wa ni yawo le elomi o le
2: gbo
0: je wa fun mi. Ebi o le gbo je wa fun o. Yawo mi le gbo je wa fun mi.
2: Se ba mi
0: ri
2: yi
0: ni
2: ye
0: le dubo ni. Se ba dubo la je wa ara dubo ni wa. Sa a le ni fi ara ka bo
2: Ejo
0: wa keru e ni ka jawo nu wa pada pala o. Eh ko wa keru e pe ni wa keru. E pe o. E pe ni dedo tori ibi toro dedo. Abi ko wa keru mi toro dedo wo mi e wo mi o ti eyin se ma ko wa keru re. Ko wa keru re ni ibi toro dedo yi o. Ko wa keru ni o. Ah abi ko wa keru o ibi toro dedo yi. Ah.
3: Eh
0: wa ni ko da pe se pe mo si number pe bayi.
3: Hello ọkọ yawo.
0: O.
3: E
0: pele ala mo
3: je pada
0: jogun eku
3: bi
0: te n boro yin
3: bo
0: ni
3: community
0: ewo na njogun eku ni community
3: pada wa
0: ko
3: wa
0: tara jogun
3: eku
0: eh ko
3: ti la ki je ku je ma
0: je je yele lubo
3: se
0: ko se je
3: no
0: le yin
3: ni
0: se nkan gidi ni bi awo se ki yele lubo ladugo nkan gidi ni
3: yele lubo o lo mo kan to ri ti o fi ki community I olukan ku pelu apartment ki lo kan pele o lo ye ka ma so ko yoju kale
0: ke wa party
3: iwo okunrin lo tun yoju kale e n gbonje yele
0: se ka gidi ni ka gidi ko mi ka wa kaye ladugo ka gidi ni ka gidi ni
3: e pada jo pe pa
0: so a je pe yin gan iki e ladugo yin eh eh ika we ladugo yin gan iki e ladugo yin
3: je ku je e de je ku
0: eyin gan iki e ladugo yin nu eh e n ba ye awon yan so ta ladugo yin ika we ladugo yin e wa le mi je je ku je eh gbo ku kaka ko ha ife godo wa ladi ni community ife godo wa ni community
3: iru fe were wo no ma di o je wa funu apapo
0: se ko le gbo je wa fun mi o wa ni fe ja ku ja ku wonu
3: ha pada jo godo
0: eh je kini ki gbo sa so wo yo da mi mo e je wa le yo keru jare oni na ni o lo ko ni dola yo lo loni ni ko ni dola ni lo ni o lo ki se wa lejo aye te n gbo wa ninu le tori akoko wa fun toni e ma binu akoko wa si mo loni nu adupe yin te pe wa te fi atenrese sowo lori eto ta pe ni nidile wa fun tosan toni ah bo lati yanju leyi si atoko ati yawo eh iyawo kini yawo keji won ikira won sugba won oko mo nkira won yawo kini mo nki oko keji na ama ki oko kini gbogbo e wa kuku lo lura won mo lati se le si de bi pe yawo keji na ti won ikiri ara won sugbon tan ki oko ara won on tin gbon je wa foko keji oro di wo lati yanju eleyi olohun sa nu wa idile wo ni daru o adupe yin te pe wa o logo to olohun idile wo ni daru adupe lowo yawo ti ko iki oko enike
4: oruko mi ni Miriam Muhammad de Miriam
0: adupe lowo iya keji
5: oruko temi ni princess oladokun iye lelubo to ngunyan fun oko loko ladugo
0: olorun wa jogiri oko ibi ti loko temi na si dupe lowo
6: ore o mi do la yin ka ja ni ajibade
5: to n gbe soke to n gbe sisale

0: Ekurale akiwa pe akuse latorin sokire lati kan da mode ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Ajo ijoba ileye to moguto ina oko ojo furufu tira webe si awon osise ni eka ohun ti won wo senu pada senu se won. Pra fu pe ipade alaafia ti won pe to minister nile ye fun ina oko ojo furufu festus kayamu oni kole waye. Bawo se se kuna ji fara han ni bi ipade na igade kan to le de lati owo adari agba ajo ohun Chris na jomo salaye loni ipe ile se na mo ipa ti iwo se na tin se akoba fun ina oko ojo furofo o tesiwaju ipe igbese won oni o nse akoba fun awon ero asa toro kan ni eka ohun Nenu ero yi miran, omo ye fun ipo are labi asia egbe oselu a latako Nigerian Democratic Congress NDC. Nenu e to dibo o dotombo o pita obi. Tibu enu atelu awon adari esin ti won gbadura fun awon oloselu sara ege bi odaran. Nibi ato soro, nibi e to kan to waye loni o jo segun. Toje e to ton se agbe kali lati owo ajo gulo Jonathan Foundation. Towaye ni ilu Bauchi ege bo se wi o tubu enu atelu eka idajo ati ilana eto budo papa julo ipe olonse akoba fun orilede yi ni ipinle osun gomina ipinle osun ademola adeleke ti soro gbe ife toni lati majo papa julo selaye ipo o je nkan to nferan amo ko se akoba fun ijoba gege bi gomina ti o je ni ipinle ohun pelu bo se wa sa elekeje adeleke nigba tan soro nibi eto kan to waye loni tan se agbe kale atowo ile se television kan fun awon olodije fun ipo gomina to waye ni ipinle osun gomina adeleke selaye pe o nsin che itoju amun dadara papa julo gbe si akin fun abasoke olusirisi eka ni ipinle osun ni ipinle Kwara ijoba ipinle yi titi ile ise omi asadamu pa ninu loni a le fi ayegba atunse to ran lowo si ile ise ohun pa pa julo eka to ni se atunse si omi fun igba igbadun awon olugbe ilu lorin commissioner fun alumoni inu omi usman yunusa lade lo fun lede nigba to se abewo si ile ise omi ohun to wa ni asadam ege bi osewi oni eka to won tin se atunse si omi oni won so o ti baje pa pa julo o tesiwaju ipe igbese na oni o ti se akoba fun ile ise omi ohun papa julo igbese na o tun ni o fun mi sofo ni ile ise omi na to egile pe iroyin ohun e pade wa to ba di ago marabo lori fun yin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si akiwa pe aku ise oni
1: iroyin ni soki lati le ise Diamond FM
2: lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí tá a ti lò lẹ́nu iṣẹ́ òòjọ́ kó wá wa pẹ̀lú ọkàn apọn láti ṣàṣeyọrí tóun ti ìgbìyànjú tí kò tẹ̀tì láti wá mú kí ọkàn wọ òtútù pẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn gbogbo kòókòó jàǹjà látàárọ̀ sí ló yẹ kájọ jùmọ̀ fi ètò tó dọ́sọ̀ ṣàgbéjẹ ara mara gbá yágiyági àtẹlébàrè ẹfẹ̀ àṣà èdè yóò tún máa gbẹ́wò ọ̀tún wọ̀ lóní sẹ́lẹ́nsẹ́ lórí ìkànnì Diamond 8.7 FM ìlọrin lójoojúmọ́ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ 4 p.m. prompt lójoojúmọ́ àtẹlébàrè no dull moment chai yóò ti lọ.

tí mo tin gbe lo nre emi o mo ntere tara yin o nbalẹ nu egbe yi gbogbo yin o sa ma gbon ara yin o ma gbon be ba ti reke te ti ra mebo e ni farabalẹ o da ke to je o san mo nlowo e je n se yin lore a mo bi to mo ti

0: tin kon ile.
1: Ah ah. Ejo. Ni se anti to yosi Adesanya.
2: O yosi. E po yin le eyin yo le mo si to yosi ta fi ka lo nje.
1: Oh wow.
2: Ta fi ka on go loruko e. Emi ti mo nje to yosi ni.
1: Ah ah. Ejo pa loruko ni.
2: E se. O de oto wa ni 1994 lodun na lo. Girlfriend mi ni. Eh. Ti o ba ye yin ko ye yin sin.
1: Ex girlfriend yin ni
2: after. Ex ni ko nje sin o.
1: Eh, uno mo so mo ni ex girlfriend.
2: Egbe ife wa ngba e ah. Ododo ye o ti ki ngba e.
3: Ebe ti gbo ike ifiku iyan ku o yin lowo ejo e ti mo pe lori eto yin ni fun yin lofo amo se fi video video ti mo play fun yin o si continue video un kun fofo
2: to ba ma
3: o kun fofo
2: ko e mo to yosi lo n pe to yosi

awon igbese ti oye yin e gbaruku ti ko ma ba sonu ko ma ba ra maye omi dan loyin ka je ni ajibale loruko temi ha yin ajibale lori eta di bayi se dipisi gossip fun toni e wo mo se me awon woli te ti wa wole bayi won ba wa gbadura ka mu ipade abusi wa iwa si opin loruko ti baba ti omo ati temi mo pele pastor ma lanu kale ba se ma n pari ipade ti wa ba ti sabusi ton afoko olohun ti ka ma ba ti le ta fi lo si le yellow iyen ni ire o

0: ti Olorun tin da bira
1: gbogbo ile ko to ti ti ba
0: e tori akoko ti ko wa ni papa mara ni role yi
1: oro to ti ti o e fata
0: e ma gbagbe pe akanse eto lele yi leyi ti a fi se ami ayeye odun kan soji alagbara yi e fata ma waye ni gbogbo Thursday keta ninu osu ṣugbọn ti osu yi ara oto ni oje e je foro le se do awon iko atiriju olodumare e je mo ki baba wa kaabo suri eto fun ti role yi wuli olorun alaye wuli Moses Ademola baba ye ku dedias go isa o
2: olutu mo kiyin
0: e lesa e
2: kasan
0: adupe
2: yeah
0: e se o enu wa dupe to dara po mo wa ni
2: adupe lowo olorun
0: so eh atana lati gun le kini yo e je kawara le mo baba e fata pe odun kan
2: adupe lowo olorun
0: ogo mo ni folo ni ki o
2: were di were olorun wa lowo
0: kabiyesi olorun
2: odun kan
0: o pe odun kan
2: o pe odun kan ninu osu ti a wa yi
0: kabiyesi o
2: a si dupe lowo olorun pe ninu osu ti a wa yi bakan na a o ma ni ori ofe lati se isin ojo meta lati dupe lowo olorun wi pe oluwa fun wa ni anfani lati je ki iran to fi fun wa nipa e fata ko ye
0: kabiyesi o
2: ki se gbogbo iran loye sugbon eleyi
0: eleyi
2: e o pe odun kan so fun die yi ojo meta la o fi rinrin ajo yi lati on 18 day 20 of this month Tuesday Wednesday Thursday. And awon olori emi jankan loluwa ti pese ile fun wa okan na olori agbaye ni be ti gbo ninu foran eyi ti a gbo tan yin mama doctor evangelist bola are
0: mama nbo live and direct
2: Abisi. Mama nbo live and direct koti tambe o
0: esawo
2: elekeji are gbogbo awon olorin goma ni gbogbo Nigeria ti awaye
0: orilede Nigeria
2: te ba tin gbo amani bras awon o fi ori ofe to lohun fun won lati ba wa si orun kale lati dupe lowo Olorun wipe e fata pe odun kan gbogbo la si mo pe ko si bi ta tin te pepe yin to lohun yin si nbe
0: wa laye re atun mo lagbara nbe
2: be ni Olorun si ki ndo nbi kan kin kan mo sele ko ndo be ko mo sele o so ojo meta e wa gbo bakan na okan ninu awon iranse Olorun alaye ti Oluwa nlo baba Femi Dahiro baba
0: ni yo yan mo si baba anu yanju
2: e yanju e awon lo mo lori ofe won fun wa ni arin ojo meta yi lati bo Olorun ririn ajo lati dupe pe e fata akori ni ajo na oni sisi orun pelu iyin
0: sisi orun pelu iyin
2: bẹẹni
0: mo n bọ baba se mo pe baba soro nipa isoje fata loṣooṣu yi adua la wa ma n gba
2: adua ni
0: ṣugbọn pe o pe ọdun kan that verse ami ayeye fun ọjọ mẹta baba mo n bọ se adua la fe wa gba ba fe wa yin Olorun
2: ba se yin Olorun la o dagba awọn olorin se mo pe tawọn olorin ba yin eyan ti wọn ri bẹ dakọ lata n kọrin ti wọn yin gbọdọ ba juwa Kende Ogidigbe ona ni soji ni won awon na ba wa korin ti won yin Olorun ti a o si gbadua ojo Thursday adua bi a se gbadua ni e fata la o gba sugbon Monday Tuesday e mura iyin ma se onu le o
0: kabisi o mo fe ki amu ni bra si sare se nkan kan mi mo ba ti se ori meji lo so kulukulu lodo oko mi o ikini ni pe ipinle ti Jesu file le le yi ti ni mo ka fe kedi yun o se ni se wa ri keji e wa iro didun
2: iro
0: ni se ra o di meji o ye ja e ja lo

0: ẹgbọ yo lagbara
1: yo lagbara
0: e tori bi teyan ba ti yin olorun teyan ba ti tepepe yin dandan ki wa layo olorun ko nawo agbara ko jaide ko tuide ko woso ko gbala nbe baba ibere meji ni mu ni fun yin baba woli Moses Ademola e je sare bere ile lowo yin papapa ago melo ni eto itepepe yin yi yo mo bere lojo kokan
1: yo pelu ogun olorun ah gbagan adua ti sile lati ago meta
0: atago meta osan
1: ati sile kun le adua sile fun omode ati agba ti won wole wa ah dete ago merin abo ah iyin o bere
0: kabiyesi
1: bere un iyin o bere ati ago merin abo a o te pepe yin soke eh pelu ori ofe olorun awon olorin olokan jokan won wa nbe lati ba wa gbe olo iyin soke si oluwa ile ni mo tun fe mu mo
0: oya
1: ke mo gbagbe pe awon pese oko kale ni ojo Thursday mo je ke oko yin daru gbogbo ojo meteta ni oko wa le
0: irorun lo ba de
1: irorun ni ti o da wa pada lo si ile to wa gbogbo bi te ba tin wa e fokan wa le oko wa ti o da wa pada lo si ile to wa bakan me mo je ka gbagbe pe osun meji to koja oluwa pa la se pe ka mu awon irin ise wa wa
0: beni
1: ti a fi gbadura ojo Thursday yen na le pada mu wa to fi pe osu keta e ti ri pe olorun fun ara ile to ni
0: o lo seto e
1: o seto igba to ma fi pe odun kan ni a se ise yi bayi odun kan ina ni o pe osu keta ti oluwa ni ka se adua ye opolopo lo si ti n jeri o ni ka mu irin ise ati ebe adua prayer request o ni ka mu wa a na soke ni bayi ti a o si fi gbadua si olorun awon olorun e je ka fi esokan eto abo bakana ati temi ati tiara gbogbo
0: na bi lo wa
1: oluwa ti ran wa lowo awon woli ngbadua awon ji olorun won fi eto na si adua lati je ki iwa laye olorun ku tesi waju ji atayin wa lo
0: oda to ba di ola nipa anu olorun mo fe bere bere kan lowo yin won ibere kan ni o eyin agbara wo ni nbe ninu iyin gan
2: ah
0: ba gbadua debi kan bo ba ti gbadua debi pe o ya mo yin mi
1: beni
0: awon ara le fe mo agbara ti nbe ninu iyin se mo pe ojo meta yi a fe wa yin babo ma ti e mi mo ohun ta mu gbo lo lanu lagbara olorun e ba so ba se tele e ja mo lo fun toni sa
1: gege bi oro ti o ti enu jise olorun jade
0: yes sir
1: e gbo mo so agbara to nbe ninu iyin gege bi iranse oluwa ti fi fere siwaju agbara na ko wonu ni aye yi lo
0: jesu
1: e gbo oluwa latenu wuli re paul o si la nbe ninu tubu e gbo won so sekeseke di sekere be si ni ipinle tubu su imi
0: bibe
1: ni ide gbogbo won si ja
0: si ja
1: gbogbo ni to ngbo mi ba e gbo oluwa latenu wuli re ni mo ri ide ti nbe lara re nipase iro fere to gbo yi ide re ko ja be
0: jesu
1: anu oluwa ko wole to wa
0: mi jesu
1: igba ta o ma fi so wi pe awon nu gbogbo adu fẹ́ fata ẹ̀rí ló gbé wa o
0: àmì jésù
1: olúwa wa
0: àmì àmì àmì lórúkọ jésù ọjọ́ kejìdínlógún ọjọ́ kọkàndínlógún àti ogójì oṣù yìí 18th, 19th and 20th of this month ni ètò yóò wáyé amúni ó yá ẹja mọ lọlẹ.

0: yi pada lele fi ma debo
1: Jesu
0: leyin to ba ti gba yo lola
1: Jesu
0: sami oya wa dide si
1: o mi Jesu
0: wa dide si
1: o mi Jesu
0: wa dide si
1: o mi Jesu
0: ni bo lese gbo wa le kan le kan si o wa ni eyan ko ni ni bo le eyan ko ni wa to ba ti de gere ale mi so wi pe o lo si eyan ko ni to ba ti de eyan ko ni ile po kan wa fe pe ni le panicard to ba ti de le panicard so da so di keji le palikad iya na to wa lo di keji le palikad won pe ni yana pata to ba ti de yana pata so wi pe lo ni jo ala se pe ago mesan la ro la si ago meji la osan oro esin ko lele gbogbo eyan ma pe address ele kan si a wa pe phone number anywhere to tin gbo mi to ba ti de ge ra ni mi la ro la so wi pe lo si eyen konrin to ba ti wa de eyen konrin lola so wi pe iyana apata ti won ba ti wa de iyana apata la ro la so wi pe o lo si nijo ala se pe ago mesan la ro la si ago meji la osan 9 a.m. to 12 p.m. always kondele gbogbo eyan lolorun pe gbogbo eyan de lo ma gba iyo kokan ti yo fi ri yomo longba ati anu ati oju roga la ro la le kan si to ba ti de ge ya ni mi so wi pe lo se yen konrin to ba ti de yen konrin won pe lepo kan ni le palikad drop ni le palikad o mo wo randa bo te yen konrin lo kan to ba ti drop ni le palikad so da so di keji iyana to wa lo di keji ile palikad won pe ni iyana apata to ba ti de iyana apata so wi pe o lo si nijo alase pe ago mesan la ro la si ago meji la osan gbogbo eyan lo lohun pe oro esin kon lele ma de for everybody ni iyoko kan lofe. My name is Pastor Solomon Adeoye legbe mi Evangelist Mike Samuel. God bless all of you in Jesus name. Okay, phone number ti o le pe wa si eyan 100 to ba pe ni after program ma lanfani ati gbadura fun won. Evangelist Mike,
1: yes sir,
0: e pe phone number fun awon eyan
1: 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72 070-66-42-86-72
0: God bless you in Jesus' name. See you tomorrow morning by 9 a.m. to 12 p.m. God bless you in Jesus'
1: name. Amen.

emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado ile di nigeria mo ki wa pe a oni faise lo gba o oselera o bere ni ilu ilorin to ba ti wolu ilorin so pa n lo si odota to ba dodo ta bole ni lepo eti grace filling station asi shopping complex ta wa o fe gbe ti lepo eti grace filling station ni ilepo alade ni npe lepo yen tele o ti wa di eti grace filling station bayi asi shopping complex o fe gbe ti lepo yen ni to ba ti wa gori oke complex yen to ba ti n go step yen tan owo ise office wa la ko ma kala post to ba ti gori opia asi complex yen tan egberun kan lo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparan ajegun ofe ni ero igbalode ofe ni won to ba yi pe case ti e food treatment lojo mo ta kan so pe asiko to mo wa ni asiko to mo wa ni ti se pe ko rogun lasan kan lo bi lana ti e ba ti je ohun lati so fun elomi be to ye pe ti se ogun aye ni bi lana ti e ba je la so fun o fun o to kefin pe olarun oju abo olarun aya olarun lapalapa abo olarun mujemuje abo olarun latalatan abo olarun ginisa to n kesi po lorun nu engbona o ti wa fun ledaro edabu abedaro sun njo wo ti wole oko to ogbopa ogbopo to n fo len oju olohun nigba o pe to ba sunkun wole si ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nje wa dupe fọlọrun oba ya to n pe mo gbo ya ari agbomola ile yoruba mo tun je aran gbogbogbo fun egbe apapo agbomola of nigeria egapon awani joba fun ni ari agbomola nigeria limited awani certificate ari agbomola mbelowe ari agbomola ope meji be ni ope meta o o ti sumo gbodun bayi o ti sumo 30 years ti le sewu san bile mi ti wa ni ilu lorin feyin te wa n wa ilu lorin to je pa won o se mele nba so awon doctors wa le nba te lanfani ati be mi gangan ogunjo osu keje 20 july ni mi ari agbomola ile yoruba oba asigun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jaro ile nje ani ma wolu lorin bo tun fele ki gbogbo omo egbe apo ogun bile ni ilu ilorin habasitika association of nigeria am ani governor ni pinle kwara fa won to ba fe darapo megbe apo ogun bile a so bi ti governor wawa a so fun bo ti ri governor to fi darapo fun won to kesi pe olarun oju olarun aya olarun mujemuje olarun ginisa o ti fa idaduro fun o to abi won to kesi pe o ni arun ibalopo te yen le ko laarin okun isobirin to o ti affect omi to le wuro laarin okun isobirin abi ti ti en se wo oni jedi jedi o ti wa ko lu nkan mokunrin aba won arun ibalopo to ni o ti ko lu nkan mokunrin to ba jilaro te ma current wa ni abi o ti egbera papa to ti ni dakole abi nti won ni anu asuki ni o wa lo mo goji onu o da bi omo odun 15 ni nkan mokunrin bo ti kerisi laarin jobo kala bo se meji la fi ntojo asuki nu adun ti wa bu enini bi tun e ma dunde wo to wa kesi pe nanu ajaka oko ni woni elewu gbedu to ba ti gbe gbedo onu agwara e abere si ma ja oko e kakiri ara abere si ma ja oje oju obere si ma su ti kolu kolu nkan ba ti kolu nu ara e so adi pe iru eni be oni cataract boyo ti ni cataract o kesi pe keni funfun le dorosa ni oju e cataract ni abo wo yan kan dabi gbeyan o ri blue o ri green to ti ni glaucoma e gbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi o wa enkuru na to n pada di o kinanu ni pe be ti nanu ba ti wo odun agwara opolopo nkan ni ma baje nu ara o abi won to wa kesi pe olawoka abo ni ejeru abo ila ku ibe tawon lo mi pe ni romantisi abo ni segun segun gbe se ma so wa wa wa ani bo ngbe nkan le bo fin kara in attractis wa du ari agbona wa du pe volon oba abi ti woni ejeru ni opolo de bi pe o ti bo wa tese lowo re ti ni so abo ti gbe nu lowo re abi ti wo ti eni pajapaja lowo pajapaja lese to license ara ma sin beta ma lo fon le se usan bile wa ero gba lo di ofe ni la be be wo to wa kesi pe in ti wo ti eni pa kini tawon lo mi pe ni ania abo nse be ni on je jeri gbe ga lo nwa fa sey number wo ko ko ko fe wa ya wa yo ra ya fe elomi ni lepo lepo ori gbo na de ogun aye wo ni ba wo ja won na wa du ari agbomola ogunjo osu keje 20 july egberun kan lo card egberun kan abolo wo gba papa 25 aparan ajegun ofe ni ero gba lo di ofe ni wa tu kesi e ba jo mo food treatment bi lana ti ba ti je lati so fun ero ba ni soro mi ni ka to mo dagbere 08022656265 08022656265 emi ari agbomola ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile di nigeria mo dagbere pe masalam wa ile ni ba

0: go with the second one. Gonna walk with Jesus, my son, I shall go.
1: Iwasu ti a fe teti gbo yi wa lati ijo apostoli ti Kristi oke isegun
2: Ilorin
1: DCC headquarter Taiwo Isale
2: Ilorin
1: Oniwasu wa ni baba wa ajinrere Emmanuel Toluwase Akeredolu ki Oluwa ki o bukun yin bi esin teti gbo wa.
3: Isaiah chapter 45 verse 2. Isaiah 45, line 2. Until Oluwa ni fun yin ni mo fe release yen. Emi o lo siwaju re. Emi o so ibi wiwo won ni di tito. Emi o fo ilekun ide won ni tutu. Emi o si ke oja irin si meji. Emi o si fi isura okunkun fun o. Ati oro ti apamo ni bi ikoko. Ki iwo ki o le mo pe emi Oluwa ti o pe o le oruko re ni Olorun Israel. Praise the Lord. I will go before you and I will level the mountains. Afe lo gba adura. Oluwa jade lo siwaju mi ninu ose yi. Gbogbo oke, gbogbo oke, gbogbo oke to hale mo mi. Gbogbo oke to duro niwaju mi tabi to ba yoju ninu ose yi Oluwa pale won mo Oluwa so di petele oya edide egbadura be egba egba egba egba egba egba egba ohun Oluwa ni Olorun yo lo saju re owo so ibi wiwo won ni di tito. Yes, yes. I, Lord, we go before you. Olorun gbo adua loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ejo gbogbo yin ti mo pe ti ma ti to ba ti bi oro adura mi ki sawada. Mi ki de fi ogbon ori pe adura. Mi fi ogbon ori pe adura o. Wa gba dada. To ba pe ni oruko Jesu o ye pe ki n gbona gbogbo idena ti ota fi si waju mi lose yi Oluwa fi na re pare o ya e fi igbagbo ki gbegbe adua be gbogbo idena gbogbo idena. Every gates of bronze be removed, melt down by fire in the name of Jesus. Go adua loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Elaju bi ba se pe adura e ko se pe wa ni imura sile okunkun ati ijoba re. Fun mi ninu ose yi e pare loruko Jesu oya e gba adura be. Yes, yes. Gbogbo imura sile okunkun ati ijoba re fun ose yi oya e pare ni oruko Jesu Kristi e pare ni oruko Jesu Kristi imura sile okunkun ati ijoba re. Egbino danu. Bu adua loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Iwe Deuteronomy ori kankan leni ogbon ila ikejo ati Oluwa only on lo saju re oni yo pelu re on ki yo fi o sile be ni ki yo ko ma se beru. Bene ki aya ko ma se fu o ati Oluwa e so be ki ngo ohun lo saju mi ohun yo pelu mi ohun ki yo fi mi sile bene ki yo ko mi sile ki ma se beru bene ki aya ko ma se fu mi eyan ladua mo fe da yin mo Oluwa darapo mo mi ni ose yi je ki n da ose yi mo si rere o ye ka wo yi soke o ye gbadura be yes lord darapo mo mi ninu ose yi soro ah gbadura loruko jesu oluwa wa egbo gbogbo nkan ni eti mi ki se bi ti mo fe ya lo si niyan sugbon o ba mu na oluwa de ka gbadura kan Oluwa fi ola re ibuku re fi dan mi wo ninu ose yi o ya e gbadura be baba fi ola re dan mi wo fi ibuku re dan mi wo ninu ose yi emi mimo fi ola re fi ibuku re dan mi wo ninu ose yi gbadura loruko jesu kristi oluwa wa Deuteronomy ori kini ese ogbon Deuteronomy chapter 1 verse 30 oluwa olorun yin ti saaju yin oni yo ja fun yin gege bi gbogbo eyi ti o se fun yin ni Egypt li oju yin Oluwa ja fun mi lose yi. Se ri gbogbo eyin abi amo to wa nbi ejo mo fe ke daruko awon omo yin ni kokan. E mo lati ori akobi. Ti dori abi keyin. Oluwa ja fun omo mi ninu ose yi. Oluwa ja fun mi ninu ose yi. Oluwa ja fun aya mi lose yi. Oluwa ja fun oko mi lose yi. Gbogbo yin e fi igbagbo gbadura oya. Yes Lord. Oluwa lo ja fun mi ninu ose yi. Yes. Esoro. Gbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E pe Jesu, kini mo ni ka se? Shoma ngo. Eti re odi o. Alagbara ni emi damo ko de sen to le yi okan mi pada Oluwa ma gba o ohun ti won ti gba lowo mi ohun ti won fi pa gba ohun ti won fi etan gba ohun ti mo fi akeye si raju sonu ni ose yi lojo wo ose yi Oluwa da pada fun mi gbogbo ohun ti won ti gba lowo mi ohun ti ore gba ohun ti ota gba ohun ti oga gba ohun to mo eyin gba ohun ti yawo mi gba ohun to ko mi gba ohun te su gba Oluwa da pada oya e fi gbagbo gbadura yes lord ah ohun ti okunkun gba lowo mi ohun ti ore mi gba lowo mi ohun ti ota mi gba lowo mi Oluwa da pada lose yi ehn ah mori baba yen bo se n gbadura o karejo Oluwa da pada gbadura loruko Jesu Oluwa wa Olorun ma gba ki o fa aye ba mi se soro sa Olorun ma se gba ki eniyan ri mi mu Olorun ma gba ki owo okuku o ba mi Olorun ma se gba ki ofa agbe kakiri aye ba mi oya egbadura egba Olorun ma se gba Olorun ma se gba ki o fa okunkun ko ba mi Hey Olorun ma se gba ki aye ta mi ni ofa gbe kakiri e soro gbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa e pe oruko Jesu Kristi wa ni Olorun Elija fogun pa ni to fe fogun pa mi Olorun Elija fi ogun pa eni to fe fogun pa mi o ye eyan Oladuwade ni oruko Jesu fogun pa eni to lo wo fogun pa mi yes fogun pa eni to lo wo fogun pa mi asoro yes eni lo wo fogun pa omo mi oluwa fogun pa eni lo wo pa ya omo mi lowo oluwa fogun pa eni to lo wo pa mi lomo oluwa fogun pa eni to lo wo pa mi oluwa fogun pa asoro duwa loruko Jesu Kristi oluwa wa
2: olowo iyanu o fe rowo iyanu re
0: emi awon woli to fe sise agbara ni wa is the say you

0: Oya jese mo le ni igba meta. Ile Oluwa gbogbogun won oya gbe mi. Agan to wa ni bi lowo lowo oya gba omo re. Ah, mo ni ko gba omo re. Mo ni ko gba omo re. Ibi te ba ti doju ko lose yi ona yo la fun yin. Be ni Oluwa wi. Be ni woli re so. Ko si ni yi pada. Ogo ni fun Olorun loke orun. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Olowo iyanu o fe rowo iyanu re.
2: Emi awon woli to fe sisi agbara ni wa is the ose yi o. Ninu pade ma jemu to pa lase ni. Ko prophet and evangelist Oluwa se akeredolu. Ti jo CAC. Oke isegun. Akori pade Wednesday yi. Wakati isegun. Victory hour. Ago meso owuro 9 a.m. ni Nadu ati bere si ma jo. Nibi ti Olorun ti ma n fun awon eyan re ni isegun ku ora wo ogun ajo pipa lana abayo fun won o. Owo re lo

0: lọlẹ bi ọlọrun ba mi lẹjọ nibi ta bade yi ambe awon ma wa ambe awon iya wa ambe okunrin ambe obirin bi pe ki won sora apapa julo ni ipinle kokan ambe won ọlọrun ba mi ni sola eyan ko Benny. And I call him a Bashashala. She shut down, she. About one and two, one you were cut.
1: So called you, Sunny Coy.
0: Benny, and you look or sell on me. 0916 159 1011. Am I down calling you, Tabama Sorcerer? Abe yon, edakun, ema dako yin. Boro nan ba si jeni ke so. Uruko, mini lagwaja, lati lu, bai, bai. Abi mi leni tolo ma, lati lu, tolo ma. Oro bai lo selo, mwene lo imona, luri ire. Mofeke ba, mini mwana nturi oro iti koja inka timi, funa mi ili so, mpare. Nipa oro bai, nipa oro bai. Awa ma agba, ini mwana, boro nan ba si je. Emma will have fin can quarrel now. Borrow now, Bassi Jenny Kess so. 0916 159 1011. Tell you what, Jisheronche, Tabby voice notes. Lottery WhatsApp. Benny, Lottery WhatsApp. Ola Monka can to your Kim Menoba. Laleoni Suba. With a body, Lori Lady, and Baku to return in can. O kan sira lanfani na ni o kan je kan yi wa la kuro ninu dile won awon to nu sugba a wa so ti wa wi pe ile aye ta wa yi bi ogun odun seyin ba ikolo seri o tabi bi ogbon odun seyin ko seni to mo ke phone a wa o ko seni to mo pe TikTok a wa yi o ko seni to mo pe Facebook a wa o ko seni to mo pe a ma ri no lu lawon pa bi kan ko sen to lafojusun wi pe boya ona ni beji yo de bi kan ko sen to lafojusun wi pe awon atunse kan yo gbe ba ayika won an be awon eyan wi pe bi la ise wa yi e ja je gbadun e ma tori tenikan ku o

0: Ba oni pa san kokoro nkin o. Se ni to ba moju ogun ni pa bi nire.
1: Gugu eyi je ti dagba darugbo.
0: Te re yi jeran be se nfe esun moto si.
1: Omo oba iwe dola.
0: Baba oni pa san kokoro.
1: Baba 30 minutes.
0: Loko gbogbo n to ba jo ma kokoro eyi.
1: Tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu.
0: Woda anti ti o le rerin laarin eyan. Tori pe gbogbo eyi ti jera.
1: Ona ba yo si gbogbo osoro eyi nbe lodo omo oba iwe dola.
0: Baba oni pa san kokoro 30 minutes.
1: Kini tumo 30 minutes yen gan.
0: O ma ye eyi nigba te ba debe.
1: Itoju akokoro nila no ti bile ti o mu inira dani
0: ma lo yo o
1: gbogbo eyi to ti jera
0: eyi to mi ka ma fonu ko ma seje
1: omo oba iwe dola
0: baba onigba san akokoro ni ke kan si
1: kokoro ti ma dani la mu ninu eyi ni won pe ni sagowo
0: bi kokoro ohun ba gbile ninu eyi o le fa kenu won ma run
1: si omo oba iwe dola
0: baba onigba san akokoro
1: 30 minutes loni
0: ni Racial Travelers and Tours head office ladojuko gere alimi hospital gere alimi roundabout ilorin
1: e pe sori
0: 08056607
1: eyi to mi ti o ti yo
0: e kan si baba onigba san kokoro 30 minutes.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O kin lokunrin mo kin lobirin o. Adura wa yo ma gba o. Anu Olorun atatileyin re. Oni for the den kokan wa le. Oruko timi ni omo ba iwe dola. Baba oni pasan akokoro mi si nkan meji lodo timi o. Mi to ni se pelu akokoro e ma bo wa do imi omo be iwe dola. Se ba ti de lorin ni Kwara State. A wa ni roundabout gere alimi ni Rasha Muto. Awon ti won gboko eko eko ni. Ibe gangan la wa e bere baba oni pasa kokoro te ba ti de be o number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077 eyin lu oni o abeyin tin je abeyin meri fo abodi gba ti kini ba bere irigi wa nwu abo fonu eje wa njade abi ngba mi ahanyan abi awon nkan bi kokoro abi bi awon nkan mi bi egbo ninu enu boya nu enu omode abi tagbalagba abi ti ba nwo se o ba so kunrin o ba so birin bi eyin ba ti lu o abi irigi lo lu o tawon nje teyan ba nje ba sapa mo sibe pe tun ma da kokoro tawon ile ibun pe ni sagowo sangowo mo loloyibo npe o ni kokoro te npe ni yoruba ni kokoro jeyin jeyin ati gbianju ati rin rajo sotun ati rin sosi pe ki lo le mu eyin ti won yo elomi ye eyin tan lenu elomi o ti ju omo 35 years lo keju 40 years lo eyin ti tan lenu bi en to ti wo 80 ati nkan kan o ye ko ri be o ye yin kini ikeji mi tun mu tun da lamu o ti toju ta po tun tan o ti tun bere lapa osi won wa yo eyin toki won yo ti sale ki lo wa ku te yo ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da tete ma jade bo boyeyin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti dalamu abi ona fun ma jo ni gbogbo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa eyi to ba si ninu mejeji owo enu le lu mi npe ti awon mo de ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan kokoro won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fin pe wa ni baba 30 minutes te ba debe ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lopolopo wakati nipa oro to ni se pelu akokoro e kan si mi omo ba iwe dola nta tin si ti petipe ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je po ma fe fori fifo elomi o ni le sun nitori akokoro akokoro akokoro lodo temi baba oni pasan akokoro aba ise la ba debe araye lo fun wa lo ko na ma bo olodun lo lanu ke si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo itutu tete ma bo wa ni gere alimi roundabout ni bile se rasia moto ibe la wa abi ke pe number mi yi 08057466

0: ni o ma dabi eni fumi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e tun lo lo tun pada o se kan si Dr. Gambari oba kokoro nu eje
1: ni office won tin be ni Racial Travelers and Tours Head Office
0: ladojuko Girialimi Hospital
1: Girialimi Roundabout Ilorin
0: e le pe Dr. Gambari oba kokoro nu eje sori 081 444 222 92 aisan ti ogbogun ko ni se nikan kan wa
2: ami akudede woyi o gbogbo ara le oruko temi ni Dr. Gambari Muhammad Bashir alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic bayi ati wa ni Girialimi Roundabout ni ori oke Racial Traveler ni abe Omega Educational ni Roundabout Girialimi number tesi ma pe mi si ni 081 444 222 92 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti ma wa si odun to ti pe tara ti ma jade so ara omo keke ki ni gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ma seje do mi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi igba ti won do mi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu e da miran a ma wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won do mi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran a ma yun won de bi pe ti ba yun won debi abe a ma wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora debi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba tin rin kaakiri tin ba nse seki seki bi igba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara bo bi to ba ida yi de ba pe nu ara ti yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na lalafia ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin debi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o mo se dede abi ko mo ri bi gba ti oju njule mo ru ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin debe ta n pe ni kokoro nu eje oyoju a mo kelomi to ba bere pe ko won gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won bere ko won saluwala ti o ba didi oju mo ara nu eje to ba tin debi agbari a mo firi fifo ti o mo lu korokorokorokoro e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Trado Medical Clinic in ta wa n pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti o le ma ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta wa n pe ni clot blood to ba lo di oju kasan nibi ti tin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gba ririri yen ko ma rin blesse abi ki eyin o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo re lomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje lomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la to wa tun le gba ko awon nkan won yi abi to le gba fi da wahala le sinu ara a le ri lati nu afefe bi afefe ba e ma wo ye elomi o se yo sibe eni to se yo sibe won boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupete ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti se yo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede ni sibe ti kin lori erupe ara po me erupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara ede ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni ibedo ti won vault na ba kan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti di ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adura mi fun gbo eda eniyan ologun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni si pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati logun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Trado Medical Clinic oba kokoro nu eje de na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi ijeta leyan wa gbe wa wo pe onje

0: isi se je o tun wa tun nje na je o ti le ni tan pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan na ibi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are enikeji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra won apere tin so ye ma bo wa do doctor gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu lorin ni randa about to gere alimi e bere rashiao labe omega educational center ni ilu lorin te ba ti de gere alimi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokolo ju orun pe ara nro to mo ro run sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do doctor gambari oba kokoro nu eje egun ni so omo ni o egun ro ni o ara nda mu omo ti wan sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayewo to peye fun omo na ka le mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo omo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alayhi wa sallam oba kokoro nu eje dr gambari alase atoru dari gambari to adu medical clinic e kan si mi ni roundabout giri alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de roundabout giri alimi e bere rasha omoto li abe omega educational ibimo wa leti riwa roundabout giri alimi ni e ti bere nilu lorin nipinle kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu kwara lawa te ba de ilu kwara nilu lorin e bere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pe number 081-422292 number ina ni whatsapp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni le ise gambari trado medical clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe oju ni ju doctor lati atul dari gambari trado medical clinic iwo to ba ti wa gba card le ise ti wa be oni card le ise ti wa lowo ayewo fe o wa fun gbogbo en to ba ti ni card wa lowo gbogbo gba ku gba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si gambari oba kokoro nu eje ogun olohun wa o ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do doctor gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si roundabout gire alimi ni lu lorin ni kwara state ti e ba de office wa ayewo la ko se fun yin leyin gba te ba gba card
1: yin lo fe
0: e se ayewo yin o je a mo toju ti a se fun yin ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisan ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se ni ko kan wa o ami

0: a cool did ya sequoy Ikani Diamond FM Lembo Oda a Jaffani Kalam Fanny Latic Pubble Mulu I want to one saucita Nick by a woman at Nick by a call one. Emmy Jingba won contaminant Nigerian so. A young bad room be a win you, a young near young man free I see Bonera. You know, be a low talk or wrong. A young man, your comfort canon, Eka low. Eka less I show. A show at the below, eh? A missile show. A mere show.
1: Ife wa ni anu. Mama bayi kojo to se suru. Ore tin bela ni awon meji to ron fe se fu.
0: Bo ni baba se le se suru to fun arabirin lati je anfani arabirin dada.
1: Ni gbogbe da keda. Ti o ba fe ba obirin ti to ti fe ba obirin gbe. Gbogbo ni ko ba to ma ri o ma ti gba to ri. To give you in a area against Marida was most cool at the city, the little baby candle. I could see Baba was the Suru.
0: All right,
1: any common and Odina, many common, and Bubu Tafin Bunya is your credit or La Kaila. The only thing, a cutting down when you need to come up to pay. Ah, you can buy by those here, Hosanna.
0: But
1: anybody from Molao, a photo.
0: So, a lawyer, Carlo. Hello, Kaleo.
2: Ah, Kadi Bula, Salaam Alaikum, Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.
0: Eshe mo dupe wa Kale sa.
2: Mo ti pin ni Kale mo pin na su. Mo ti message ni le mi.
0: E ma binu e fi yede nu mo wa pelu yin bayi lale.
2: E so si ta ni, e de ko die ni.
0: E fe so si ta oro nwa po.
2: Upo ni
0: je. Kilo sele sa.
2: Yawo ni lu ko ni.
0: Yawo yin ko yin
2: ko nu awon obi mi je ti salaise on si yawo yin ni ala yin ya ti baba awon mi je si dai mo o wa bi me o kan fun mi
0: ndo
2: o wa gbadun an ti mi ni fere ori igba ti mo wa lodo o ji so ni gba awon bi mi je ni ti di je to wo NNPC mi je si je o gbo ti mi ni mi to ma ko si mo wa fe ti na ti ba si sun ara ni ba ya wa
0: so ipe eyin ati ngba ti e sumo yawo yin e se dede fun yawo yin
2: o a le se ri fun abi after
0: en soro kan wi pe jo te fe ni nkan papo e se nkan
2: e ko ta ko bura fun awa e je bi la di nkan after awa
0: e bura fun ayin pe e fe ra yin nkan yi lati gba ti e ti se kini injara bi ni fe lomi
2: fellow me, I'm not a fellow me. What
0: if fellow means? Oda se ti jade soro yi kin to yonda yin sa se ti jade soro yi nibi ta de duro si nibi ta de duro si boya ta ma yan boya ta ma pe sam fun yin boya e gba boya lukuran na ni won pe fun yin boya e se nitora mo kankan wa pelu oro te so yi o fi magba wi pe kin se nkan ti o je nkan lenara le nba firamo awon iya wa awon baba wa tin bende pelu ogbon ri won boya won ti ndo omo won kan to laro kan bi ile koja boya won ni awon ona bayo kekeke kan won fun yin tori ngba te ti so pe bura yen in mo lowo mi ti lole tori awon lagbara nikan lo mo awon adua kan wa ti yan ma nse ti yan ba bura fun ma lakeje ti bura ni yo fi din kan fi eyin ti yan le fi tesiwaju ko le ba rorun fun yin tori ta ti won ba yanju oro ara bibu te se yun a le die lati ma so awon ona bayo kokan e je ka mo Nigeria fun ni ona bayo na se gbo sa 0916159111 ah olorun ba sa nu fun wa o e da ko nja gbara kunrin ni mo na awon aduwa ti ye ara kunrin de se toro re le fi ni yanju
3: 0916159111 ti won so pe bi awon se n ba oko awon lo enu ile because ti obin ba ni apale fun oko alai ko ma bi ma fun to ma bi ala fa idun fun to se agba fun oko e ko si bi oko ni ba ya di pelu bi o lo wale ala ke di ma mi fun ma tu soro sita ma tu soro sita ti a fi gbe ko fun won kama binu kama binu kako koro bi tete nbo na koda ki obinrin ko ma je single mother ko je yan fe ni su loka ko ma ti bi ma se kare ti obin ba tin bi afojudi ti o sa pa le fun oko to ba fe sile wala di le yan ko le toro ko le sipi sinde o ko le sipi sinde ni a ro wa kama se apale oko yi kama se afojuji si because kama se apale oko yi keke bi won ti soro yi pe oko awon ma fi ibu ara past awon ma fi bu won ah ni oro ko ro arukan ni fa ekun asun dake ekun se yi ni ma bi kun wa o
0: ben
3: ekun lo ma bi kun wa o toto se bi we nada ti o ba ni nkan tan se fun an ka fo iwa tan wu lo ma mu ro kun yi so ro ba jadi to wa pa bo we lo to tole kun lo si kan sa pa le ko se o bi ko ma yi o le so ro tan ni wa so si ta yi gba ti wa gbe fo fun mo ni emi aro wa kan lo ta tan bo kan ma ti kare ma ka fun kan ni teri ba to ta so bi so fun ma yi ka si ma ti wo sa bi ìdílé gbogbo ọ̀nà dàrú ìmọ̀lẹ́kẹ̀ láti ọ̀fà ẹ máa gbé tó bọ̀.
0: Ẹ ṣeun láti ìlú ọ̀fà 0916-159-1011. Ọlọ́run kankan tí mo máa fi sí kinní, ẹni tó bá fẹ́ gbádùn obìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó bá fẹ́ gbádùn ọkùnrin ó ní láti máa níṣòro fún ọmọlàkejì ẹ. Ọlọ́rábìnrin kan tí wọ́n sọ̀rọ̀ wọn síta lórí ká ẹlòjára níbi tí ó ti sọ fún ọkọ rẹ̀ wípé get out tọkọ rẹ̀ dẹ̀ sí get out oṣù méjì kò wọlé wá o. Ẹ ká lẹ́sà o.
1: Ọmọọba Adétìlá.
0: Ẹ ká lẹ́ ṣeun.
1: Ẹ kú iṣẹ́ ìlú.
0: Yes sir, ṣeun.
1: Ẹ kú àtàárọ̀.
0: Ẹ̀yin lẹ ṣe jù tẹ́ ẹ gbọ́ wa.
1: Ẹ ṣeun sá. Mo kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà torí wọ́n ti dáṣọ pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ àdárọ̀ la ti ń pèta wọlé.
0: Ẹ má bínú.
1: Kò sọ̀rọ̀ bínú ojú ọ̀pọ̀ lójì. Méjì tí mo rí tí ó fẹ́ ka mi lára ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ láti tó lòun bora àti ọkọ àtìyàwó kan. Àwọn méjì yẹn so tọ́kọ àtìyàwó yẹn mi ò gbọ́ dáadáa bọ̀ bí mo sì gbọ́ àwọn bóyá gbogbo ẹyẹ tí bá dẹ̀ fẹ́ ṣe mi síkèlè correct ni. Okay.
0: Wọ́n gbọ́ yín.
1: So èmi ò bá ní kán ṣe sùúrù gbogbo nǹkan gba ọgbọ́n ó gba sùúrù ní ìbá ní pé kán ṣe tẹ̀mọ̀ ìgbéyàwó tẹ́rí nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó báyìí ọlọ́run nìkan ló yé kọ́ńkálukú ti bí abitẹ̀ lára ni o kò síbi tó dùn o kò síbi tó dáa kò síbi tó dáa o kọ́ńkálukú ń da gbogbo tiẹ̀ ni o. Ó jẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn kán jọ kán fi sùúrù ṣe. Ṣé wá rí ẹni ẹ̀ ó dàgbò lòun búra